ha o sana bege fetang fela banna motho o saye ho ya boloka motho ha re tsona banna bi hota tetsu ha kana kana ka ne tla re tsona hota tetsu ha kana kana ha ka batho ba tsa matshe na ngwana mme ai I call. Hotsiriri. Sabe se na mona meseke na mo masapo. Se se na mo masapo. Itse le hantlo mo thu tlokomele. E se re ha o di jena. Sabe se ungile. Etswe se fuba sa bona tjena ngwana nne wa se boutwa. Se se be haholo. Se batla batho ba itlhokomelang. Mm. Ka ne ta modimo. Nna ke mokwai. Ke mona PCFM. Ke dutse hantle hodima thaba ya Abane moo le na Lesotho ngwana mme ke le bonang hohle hohle. Hey, Lesotho le letle. Hey, Lesotho le letle. Ka nnete jealous down. Lesotho le letle batho baiso. Motho o ntso batla ho kokenekenelle metseng ena Basotho. Mona mo wileng ha thwe motlakase ke ene ngwana mme o ko ile bona o ko ile bona mo ona o entsweng mo metseng e se se ditoropong mo.

ene he batla o inke o le ka ga spala wa ngwana mme ai ha e tsama tsama yo bo le sound ena o itlamile hantle sound ya o itlamile hantle o ba pa le pinene.

0: Amore, non è vero, Anita Baker, sa maggiore le baby face, like you used to do. Adesso sono il suo migliore di Milano, se ha mano Rignani, io Milano. Let's talk. Let's talk. How are we going to have a situation? What am I doing? What am I doing? Be a bamba mamezi kana kwenye. Be a bamba mamezi. We can talk. And ntune kutu taikibua, hona lewa tuwaka ingang as a joke. But, la haba edi joke wakaka. Fekita wakona, bosa subono, boya wano, bulibisi choko maang. Tawako wakona bosa subono, bobu wang, kapa buwesa halang, homang. Ha o tswetelele nako nako efe kapa efe potso kore na boya go mang bamamedi ba iso a konjwetseng mona ke a gola batho ba bangata le ntse le bona ntho ena difounong tsa lona mona ke a gola le a e bona ntho ena e tsalang difounong tsa lona mona matsatsing a na moga wana. Yo motho ye ipotse ka pa o ipotsa mo gona. E swa ke eng? Hona motho a ileng a qala nthwena. O ile a iqala jena a hopotse eng? Ho ga etsa nthwena e jwalo. E ne e ntse a yetsa. E se bile ya netse. Ho hle mona. Ba thomba bangata. Me ha o ithuta o sheba. Nthwena e yetswa ke batho ba batjha. Ntwena e etswa ke batho ba batjha kgahlanong le batho ba baholo. Ha ke bua ka batho ba baholo ke bua ka bonkgono. Ha ke bua ka batho ba baholo ke bua ka bonkgono. Ha se hangata ke ileng ka e utlwa ho thwe e etsaetse ho motho wa ntate kapa e etsahala ho motho wa ntate. Hangata e tla e lebiswa ho bonkgono. And ha ke fumane na le baka ke le feng le na le o bonalang jwale batjha ba eme ka ditshenanyana ba letsetsa bonkgono nthwene ke gola sentse le utlwa gona e ke bua ka ele ke nthwene ke itseng le ha eba ke boswaswi ga re shebe gona boswaswi bona boya bolebisitswe go mang ya nako ena ga e re letho gona o letsetswa ka nako efeng empa ge shebe gona boswaswi bo nna bo ya go mang bono bo bokalokalo ke a gola le ithutile ebile le a bona ebile ntse le bona gona o etsalang difounong tsa lona mona ga o lo lona batho ba nang le di-Facebook ga o lo lona batho ba nang le di-Facebook. Ha so ga ke sna Facebook ke le tsena le nna. Nke ke nka tseba taba tse bua ya Facebook. No, ke tla di tseba. Ke tla di tseba ka gore motho e mong o tla mpontsha founong ya gage mamela mo. Ke a mamela. Ha ke mametse, ke mametse. Go a gutla go tla e nngwe. E nngwe ke motho e mong ya fapaneng le eo ileng ka mmona kapa ka mo mamela pele. Ebe wa boraro ya ntseng a bua ntho e tshwanang a bua ntho e ntse e tshwana bele ne ke lemosa mona lona batjha ma 2000 ntho e ne ntseng le etsa Halele lona nthwena e kotsi ha kae eo le ntseng le etsa nthwena bomme le bontate it's not a joke ha se boswaswi etle ena e tlameha gore kgalengwe le ka thata ena go na le tsireo nkapa dintho ba di etsang ka yona ona tjena bana banka fono hore na di nomoro ba ba di fuwe ke bana ba mmelwa ka ba giri tlolo tsa ha yes di tlolo le bana ke ba ke nthoele ngwe ho ga go lesetse ngkhono wa ka o re general ho bana ngo bana ha ga tlo mo lesetse o tla ba mo se le bitso aba mo bietse sebaka se a dula ngo sona aba mo bietse le bana ba ha na ke boma meaning motho eno a lesetsa ngkhono eno o tseba pali ya la palena la ngkhono ke ka ona mmitsang ka lebitso aba mo yetse ona o dula kae aba mo yetse ona bana ba ke boma ba le motho wa batho o a dumela bana bana ke ba ka ke ditlolo tsa ka tse dimo ba le be di 2000 le nka fono le re ngkhono kapa mme dumela o phela ntle nna ke nyeo nyeo ke tswa Gauteng ke tswa Cape Town ke tlile Lesotho mole ke fihlile maobane odara yane ya hao ya noa e sale o e odara e fihlile noa eno he nkgono yane ya tšhelete ga ko gona ke ntho jang nkgono wa letsetswa go thwe nkgono noa yane ya hao e fihlile maobane yane ya tšhelete motho wa batho wa tshoa ke noa e feng ngwanaka e o buang ka yona a noa yona noa yane e odarileng kgono a ke so ka ba ke odara noa nna go wena a e mpone o ntse o bua le nna maobane o ya go motho a tsebang gantle o ka nna o na le bolebadi e bontsa re ae noa ena e tsileng e sentse e le tsileng e tla kwano go wena mme a e fitlha mono o e fepe nama e ntšha kapa nama e fresh gobane ga o sa efe nama e fresh e tla qeteletse e jile bana kapa e jile wena bale nagana nkgono ga utlwa taba tsa noa a ntse a na le letswalo la noa a juetswa ke ngwana gore noa ke eo e a tla e tseleng go wena ha re na eta tseba bang ga yone ya tseba gona ya kae wa go o le ka ho tlosa nkgono mona ho wa gona ho e tsarang ka noa o mo yetse fela no noa ya tla wena mo netsile e tsile we le belle neng ka pane ka nna ke yena mo na le a utlwa gona ntho ena e be ya batswadi ba gona tsietsing ye kae lona ma 2000 hobane a ntwela ke sheba ke fumana yeso ke batho ana ma 2000 ya ka pa le sa gata bong khono a lona na he le bona se ba le city sa lo bona ba ntse ba fana ka information lo bona ba ntse ba fana ka information ka mahabo lona ka mo ho le tsetsa nkhono wa ka ka pa le tsetsa mme wa ka hore tjena ha le sa batla batswadi ba balona ha re sa batla batswadi ba balona noa ko ngwana o letsetsa o ntsetsa wa noa e tseleng noa e tseleng e atla o e lebelele neng kapa neng o tlwa ona tjene e tlata go fitlha ona bjale ne ntse di le siko empa e tlata go fitlha ona bjale jale nkgono ke letswalo ka nkane ga utlwa taba tsa noa o thwenye e atla ebile e tla kena ka tlong ke e fepe ga ke sa e fepe e tla ja nna e tla ja bana baka letswalo la nkgono eo ke la mofuta o feng kapa la mmeo go jala ka laela tlhoko ntho ena e ntseng le etsa lona batšha go jala ka laela tlhoko taba ena gore go sane e tle se ka ga ga le utlwa gotho nkgono ke eno o ele bu ke letswalo ya ba le alla gobane e tlabe le ntho e bakuweng ke lona e ntsweng ke lona ka boomo ba tla lla ke bona bana bana ba ideng ba fana ka nomoro ya nkgono go motho e ne e bareng a letsetse nkgono mme tlabe le lla ka phoso le tlabe le lla ka phoso gobane ketsalo e ne e setse ka baka la lona o na ntse a ituletse gae mo oreng gona sena taba go gae ko nka fone fela a gabela megala ya gae jale motho ke ene o fitlha mo fa kgetlhepe kana ya taba lebelela noa ya tšhelete kapa ke momamedi wena o utlwa bjang taba e momamedi e motla o utlwa bjang taba e o go mmamedisa taba e o utlwa bjang ntho e ke e buang e mamedi dumela
1: kwakwa
0: ntate
1: ke bone taba eno ke ne ke utlwile botlhoko bona ke bontshwa ke ngwana ka mona ke batse ba kojetse ntho tsena tse batšha ba di etsang ke fosaetse e ka mmuso bona ona wa o sebedisa social media ka tsela e fosaetseng o ka ema ka maoto bana bana ehlile ntho tsene tse ba di etsang and ga ba kata ba tsheya ba utlwile
0: monate
1: ga e monate ntho ko ke ne ke utlwile botlhoko bona ke batse ba ntho tsena tse batšha ba di etsang kore banka fonofono e le ntho e ka etsang dintho ga ba bone go ba etsa kotsi e ka go sa sebe le go motho ke ditsetseng wena motho ena tsa etsa ntho tseo kore fela dikhamphane tsena tsa rona di ke di thibe dintho tsena di ke di pontshe gore ntlha fono ga e sebedise ka tsela e tsenana lekala la rona la communication se le ke le sebediseng molaong mang a fetisang ntho tsa mofuta o jalo o tlamehile gore a be ka pela molao
0: bale batshwane ga ba bua ba re ke ntho tsa maamerika kwana ntate di-social media tsena di-facebook ding ke ntho tse ka lokwang kwana amerika kwana mona lesothotho ga ona mang kapa mang ya na le access
1: ke ne ke utlwile botlhoko bona botshadi bo lemaga re fire ga ke soko ba ke batlanoo wa utlwa gona ke ntho tsa mofuta ofe
0: ke re maobane ke mametse e mo ebile e mo a go akana re ngwanaka o satane Satane ka setshwantsho sa Modimo tswa go nna ga ke so da en wa nna
1: ntlhile wa bona re tsamaisaba sa tradisene pita
0: ande o utlwa nkgono ena o tshwile letswalo la gae ko ga utlwisise gona noa
1: o fafoile
0: ke ile ka o daga noa kae ngwana tuko nomoro tse tsa ka o dinka kae fonong e
1: bana ba ona ba re swadisa kannete
0: Ah, thank you. O a ene letswalo ga ona ntho jalo ga gona ntho jalo ga ona noa e tlhong o tlo tla bo e fuya tšhelete mona bana bana ba bapalela dikelelong tsa lona mona ba batla go le bolaya ka pelo bana bana ba batla go le bolaya ka pelo bonkgono bone o tlo shebe ntho bana bana ba etsang ga ba letsetse bontate ke ka swelo a ka letsetsa motho wa ntate ba letsetsa bonkgono bana bomme ga gore ke taba e tle gangata mo kileng ka emamela ke fumana go letsetswa bomme ga go letsetswe bontate jale ma 2000 go jala emisa ntho e ntseng le etsa gobane ntho eno e kotsi bone ba gaesale le tlo bolaya batho bana ba boloka ntho eno mamedi dumela
2: papa
0: ntate
2: odiriwa ngwana
0: go dinta tele kae
2: dinate wa tseba ntho botlhoko ke ya gore batho ba bagolo ba sentse ba na le mafu a nyolowang a theowang a nyolowang a theowang bale o ipotsa gona ka nako enwa ga o tshosa motho yo mogolo a nang le lefu le kanang la nyoloa la nka bophelo ba gae kapa la theowa ka bophelo ba gae gona ga o keta mono ga e ka go ntse o bua le ena o ntse o motshosa jalo ya ba go katelela o utlwa sa saga gabele ka nkang
0: oreng
2: ka nako go kane dintse dingwe tsa dintho tsona batšha ba lokela ba ke ba nagana pele ba ka ba etsa dintho ke la ka e bona ntho enaa
0: fela ntho ena ga o e sheba ngwana mme ntho ena e tswa ka ga lelapa le a langkgono gobane ke re e tswa ka moo motho yo o na letsetsang kgono a ke ba tse ba dibitselang kgono ga a mo tsebe a ba mo jwetsa le bana ba hae gona ke bomang le bomang le gore na o dula kae
2: wa tsiba le ntong wa babo la la sa zoka la para o ka tlo fumana o mohaisano wa motseba o tsebo ona le tsebo e phetha jenga mohaisano
0: mm
2: le no mo gwa ha jolo ka mohaisano kana le tsona o fumana motho o go tsebisa ntle ntle ona le ntong wa ina ya o tsena

0: ha ho le wena ya ntseng a fana ka dinomoro tsa nkgono go batho bana bo reng ba moletsetse. Ke tshwa wena phoso. Go na le nako e o tla re ba moletsetse nkgono ba bue ke lebitlagadi e kana. O dutse pele gae mo e re a re phutla fatshe o bolela. Jale potso ko gona o tla bolela eng gobana ke go wentse se o neng se batla. O entse ntho ne o e batla gantle. Ntho ene o entseng o entse ka morego le sepheo sa o bona gona nkgono o tla ba jwang. Jale ke eng? Ke eno o sa thotse. Ke eno nkgono o sa thotse ka baka la gago. Bomme we ha nke re bue ntho ena rona ba o dikile ka la kopana le yona e tla nna tlaela ntho ena nowa. Bale se re bona marangrang mona re hela mmana bona ntho ena nowa go thwe nowa e etsa ba ha hela mmanye o ke ka tla o fumana mohala mona o reng ke dilo lata nowa kapa nowa e atla haka go thwe ke e fepe nama ga ke sa e fepe go thwe tla ja nna kapa eje bana a kokwe modisana banabana bonna banabana ba tlo bola bomma bona bana banabana ba tlotla ba bola bomma bona ka setlhogo ka nnete a kgona bomme tswang re bue ntho ena gobane keletso ke le bone banna ne ko jetsa gore fonofono ga e ka lla ya ba motho ntse a bua ka nongwa go wena a o seka ba momamela le o momamela gohang o seka ba momamela le o momamela o se ke motho a tlotla o leka fela eno ngwane e lwantseng a o letsetsa mono ke motho a tlotla o leka fela eno ka nnete ntho ena noa ka nnete bontate maponesa ga re se bona taba ena e thata ga kae go rona gore le ke le e shebe ga re se bona e thata ga kae go rona gore le ke le e shebe gobane nna ke sheba ka nnete ka ditlhola ka ke sheba ke bona lefu fela mo ke bona lefu go bomme bana ba ntseng ba letsetswa ba tshepiswa ntho ba sa e tsebeng ke bona lefu fela bonkgono bana ba bangwe ka nnete mamedi dumela
1: kgotsa ntate ke phetse ntate o phela wa
0: re teye mogolo wa ka le kae
1: ke a phela ntate kwa kwa ke la ka e bona ntho eno nna ka gola ka magato a bammagago ke la ka e bona founung ya ka mona ke bua le wena ke le bolomo mona
0: eeyantate
1: ke la ka e bona jale kwakwa go bua ka noa kapo motho go tsosa ka noa ke ntho empe ebile ka ketileng e bona ile motho
0: gantle ntate
1: go mobola setegeite ntate ga o itshomo ga o tshonyela go batho ba tla bona ga batswadi ka dintho tsena tse tshosang ke la ka e bona ntate ntho eno di ntse tsa mamarangrang mona ebile ba tsheya bousi
0: banabousi
1: bana ba batle ba tsamaya le bathong ba batle ga nkgono a makala kapa motho ena moletseditseng ga a makala oa tsheya utlwa monate e tlile o bua ka ena ntho ena ena gore e ja nama o e lebelele ke eno e tseleng jale kwakwa gorothwe dinomoro di angodiswa molemong wa gore le batho bana ba goakanang kapa bana ba bohlale batle bangwe sereisa difounu gante o aka batho ba bagolo o sena le go etsa ntho tse mpe ka difounu ee antate gotho dinomogo di angodiswa molemong wa go tlotse le gore go salwe morago batho bano ba ntseng ba etsa ntho tse
0: nyontshantsengkennetentate
1: kwa kwa ke se ile ka re ke ntse ke kena sekolo ga e sokwana ge bola e nowage le bana ba sekolo ebe ketelo ya letsatsi go tlotla ke tshosa boo batho ba bana ba fetang bo tseleng mme re se ile ka bona ka matlho a ka o itse mong a ageya gola a salaganyanyela bophelo ba e
0: bofela
1: ga ba le ngwana ntate baneng ba ka e mong a la tshosa ngwana ka segagabi fela ke le gole ne ke le gole ke utlwa ke tlhalosetso ke ne ke utlwa gantle.

0: ngwaneno wa motho enong le ka matswana ka nka molaya ntate mokwane.
1: Eya,
0: ga ke tlhoke go tshosa motho ka ntho e seng kapo e seng ntate.
1: Gagolo ga e tshaba.
0: Gagolo ga e tshaba ntate mokwane. Ko gore ntate ka nnete o eline ka batho ba bagolo ba itsagalelelang ba ka ka ba nna mola ba nna molela batho ba tsitseng ko o tshoswa ke batho bana ba bohlale bana ba bohlale bana bana ntate mokwane bana ba bathuta o tsena ba bohlale bona. Re a kopa re a gatela o ile bana bana ga ba emise kapo batho bana ba bohlale ba tsebang ka difono le bana ba goakang batho ba bagolo difono mona ntate mokwane ka ofela o ilese ntate ka nnete gante ba emise kapa batho ba bagolo ba itsagalelelang ba namolele batho ba nono ba ntseng ba tshoswa le go goaka ga tele kgethegileng ntate mokwai ba ba namolele ntate
1: ke a le bon ntate waka
0: ke mametse PCFM ntate waka mo name ke teng se ke tla tloa mona ka sontaga e leng go sane mantsimoa
1: ga tla go ka mangaung
0: ke bolomo mona ntate mokwai
1: a ngwana mme ge le bagaomogo mametse
0: mona ke tlo tloa mona ntate ke tlotla ke nka mosebetsi mona ko o nyollela ka Eastern Cape ka kwana tšhelaxa tse le nago kae ke tla bona fela ga ke se ke fuwa ditokomane otlo yana o ya sebake sentsele
1: ge a le bo ntate wa ka o tsamaye ga monate wa utlwa
0: dikgomo ntate le bamamedi ba PCS
1: tanke ntate ga e kampa ba mme le tona bannang tsa mametsi mme nthati banna tšhelaga sa tse bona o tla e tsang empa he ga ntse re le ka gannyane re tlabe re fitlhele tharololo ya taba tsena tse ntseng di etsala gobane ka nnete lona banating ba ntseng ba letsetsa bonkgono kapa bomme malapeng mola le ba tshosaka ka dinwatse go jala emisa taba ena ka nnete go jala emisa taba ena go jala emisa taba ena momamedi dumela
2: gome ntho ne ga qala go utlwa le ke tsile mona goo ke re nkgomme o odaganoa o tsebe gome ke tsa motho e fonong ya ka mona aka ga ke phetla ka bona no nka ba ka betsetsa fonong ya kwa
1: ka nnete ga o saswe gome
2: ipotse ga o tshosa nkgomme atheban bamadimabe bana bana o tsebe dipelo di dikelelongkgono se dinyane nyane a ka nna a boya ba ke phetho
1: bone ka nne ke mametsieng o nna maobane age mme e se le teng ka tlong ka monong ga ke se utlwe nkgono a suileng a kalokalo gatho e se le teng ka tlong a re e tlile le mang mo a re ge mongena tlo tla e rata mone bele motho eno wa batho o a go abala letswalo ntse le moge o gana utlwa ntho e mothetsa noa ga e mothetsa noa o ka reng gome o tsweile kae bale gomi ebana o sa latlheile gomi bale bana o sa latlheile bale gomi bana ka nnete oe batho ba modimo bana bana a kgona na bana dingwe go isa sekolong batswadi ba lona go di isa sekolong ba ne ba di isa sekolong gore tlo tla di ithuta tsona tsetse di ithutang tsona ka difono tse ne ba di isa sekolong gore tlo tla di ithutela tsona tse ntho tse tsa difono tse gore ne le etse ntho tse tsentse di dietsa ka tsona go jala gutla go jala gutla go jala gutla ntate kapa mme wa leponesa fela ka tlhaengwe la a sa ipolele lebitso leponesa wa mme kapa wa ntate a tlhaeng ona fela ge ke re bue tabena la a sa ipolele lebitso wa mme kapa ntate nke re bue tabena momamedi dumela mamedi dumela
2: ke le ka kgaoa home
1: e ya home
2: ka nnete mmenthete ya kampa bona ka mokgonong go na le boswase bo bongwe bo seng bona o totally
1: ka nnete
2: ga ba baswasese ka gore ke tlotla ko utlwisetsa ke go tsare keng
1: e ga tho motshosa ka noa
2: ga to motshosa ka noa oba kae ke tlo utlwisetsa koloi ke utlwisetsa present ya koloi
1: bona ba ina nan 26
2: 26 o ba le hle ke di 26 le bona
1: ke ntwana o mi a go sheba mo gauji bana bana ho swa bona ona tsena ha ba tla me ba bona ba tla ba pata ba tswadi ba bona ke ba tswadi ba bona ba ba boloka ngona tsena
2: eh ka ba ka ba ona sol ke le tsena tsa bona ha di na thuso
1: ke kholo
2: thuma ke le tere ba ina hana
1: ha se tla ke go tlona mme 13 o tla reng ha ba mo metsi di ya le moya sena a tla ka thuse le ba sotho go na ho etsi jwang ha o di tsena ka taba tsena tsa bodinwa tsena tsa bana bana ba ntse ba tshosa batho
2: ha ba tsata ba ipitetsa le nne le fa sa le nne
1: ka nete le fa sa itse ho
2: ba tle ne ba bua ntse se le tsena ha ba tsata motho ka moswa ba tsabe o patetse ke mulu le so ile bona ba ntse ba itoya ho
1: e ya ho e ya ho thank you homie thank you
2: ba kopo
1: ka nete
2: hai
1: ho tla loka homie ka nete ya ka mpa ba mentor twins ama metse ba na ka tsena hai ko hai ko ina nwa yo na ba le ka modimo ya ko poso ke ene a hlae rena ho baning ha bana bana ba sa tshose batho ba ho loka di cruiser kapa asa mo CPC ntwa tsa ba kiwa ba yesa ha e bo kutsetsa go sa re mo o kae he ke tlo wisa nga ke eng utlo thwa kula he o tlo mo tsosa ka ntwa tsa ba ngwe hantle wa etsaba lona ba mba dinwa tse e ka ka fetela bukelwa ka nqa ile nngwe ka ga ntlo ile nngwe la ke nwa ka mo re wa nwa tlelwa ya ba haena di di first year le a gelo nwa tsene ka mo ke tla bona gona ya lona batho ntse mba di le tsetsa batho ka tsone gona ho tla etsalang ka lona ha se ya khetswe ka lona ka moo ntle le ha ba se lena le bo satane ntle le ba se le ke na ntse tsa sa satanisi eh di ke ya khalo bo di nwa tsene ka moo fela se ba khala tsenga ba khala nwa tse 4 fela ka moo gona le 50 ba khala nwa tse 4 fela ka moo khatla bona na ho tla tsalang ka lona ntwe ne ntsiri etsa le bolaya batho ba holo I am telling you le bolaya batho ba ba ba holo ho ya la imisa ntwe ne ntseng le etsa ka ditla ntwe tsena ka o letsa ka le letsetsa maqhekwana na modimo ntse le ga baleng nwa ha isilti ho ya la imisa ho ya la imisa gobane motho a tshaba ntho wa e tshaba motho eno ha tshaba ntho wa e tshaba ha ka shwa mo le fela o tlo nontso mo nono sanu o lo kuswa ka malo eh ke wena bo le ide motho da ba wa mo bula ka maikemisetso fela ke wena mo le ide ngwe khale fota le funa motho gobane gobane ba u ila tlatla motshosa ka ntho e wa tsebang hantle wa e tshaba gobane ga o nwe tsela ba eh gobane ga u ila tsaba ntwe na nwa ina bo me a khona hey bontad le tle le khalime le bana bana ba lona ka dinga mona bo me tle le khalime le bana bana ka thata le ba uetse ma me di dumela
3: okay
1: nage
3: o fa ni bana ba ba le tsa ba tlhaba ho lo fela ba sala tse tso thata ba bona
1: a ke ha ba le tsetse thaka tsa bona ke
3: ewa
1: na ga tawo se wala ntho utlo fana
3: ba
1: le tswa tswa wa go mm yo tlo go ipo tsa bona o ba ne masala tswa tswa le ka nna
3: le
1: bona ha ba tswa ba le tswa bo mkhulu wa go se kutwi nomoro e kena le yona e na le ntwe ngwe le ngwa kere
3: okay
1: e nomoro ena hao e ke ena le ntwe ngwe le ngwe
3: eh
1: ha ke re ntwe ngwe le ngwa ke go utlwa
3: eh
1: okay ho sapo matlalala o ga is bale ke
3: ja tao ba se le mo se ding ka mana mana ja
1: wa go ha go le dinako go bona sebile ka mara fa e se jile le ah empanzi go lana ka ya le na ska go bala fela ska go bala hanga ta jina mene kha go bula nako ho tla loka he nake
3: thank
1: me so tsholi shimele metso tsheletseng ka mogago ena botlhano impantse go lana kwa ngata bo le bona ka ona sa o na genella na kwenze di works out ke sa buina ko ntse ke bua nako na kwena ka ofela 16 after 5 le shomele metso tsheletseng ka mogago ga botlhano ne ke bua le matralala mo mapoli ya khajiri ya ga itse ga tanga mpira ya mona mena ek ya ke na motho eno he mo eno ena mmeno ka tong bua mona ke mme a tsebang bo phelo ba ka eno he ke ena motho wa a ga mpholose ene ya ka tong bua mona ke ena wa a mpholose ke le ka ga togopo ka mona ke tsama ka ga togopo ka mona ena mme ke le bua nnete ena mme a ka tong bua mona ke na mpholosa holo ho bo se tsena ntse ke mo le bua le hona tsena ngwana mme ke ka hona ke mo gatang tsena ke ntse ke mo le bua le hona bwadi ke tla mo gata o fihlela gedi mapulano ba petse ka uno ba pale ka go le kgolo ha holo ho nna kgaitsedi ya ka utlo uno ba pale ka go le kgolo ha holo ho nna bophelong ba ka go bjetsa nnete ga ke batle go bjetsa o so o thotse go bjetsa hona bwadi tsena ntho eno o etse go nna ga ke kulela pela gago moo go ne etse ntho kgolo gampe mapulane gele ono bapalo ka golo kgolo bona bona bo gaesale ke a leboa ngwane mso ke a leboa modimo wa o tlhonolofatsa o etse gantle metsotso ke ene ya lesome le metso robedi ka mogago ena botlhano gantse re bua taba ena gantse re bua taba ena mona bomme le bontate ga lemelang bana bana ba lona ka malapeng ka mona khalimelang bana bana ka malapeng ka mona wa fumana bosiu mo ona ba tine di ntwenyana tse ha ke se bona ke tla di bitsang wa fana di shoti shoti le tsena bo limpe mo di tlaitse mogudu mogujwana ona ha haiwa fana e bile mogujwana ona ha ka ntle ka mo ha ga se ga mesi a le betse o sa no tlo tla nyalwa a le betse o sa no tlo tla nyalwa mona sa bana bana ba bana ha ba yo ngwana no sa misa se mo qetile thekemo o tla fumana bana kwa e ga le di modibo 30 mona ngwana no sa lala ka seholo holo gona seholo holo re qetile se se ba ka bongkhono wa rona a ntsa modimo ke so ke seholo holo ke so ke noka ga qetile di se ba sentse ke le ba holo tsena ntse e ipotsa gona seholo holo ke eng noka ke eng ndere sa ditse ba le bana ona tshela ngwana mme at the age of 30 o salala ka seholo holo ha so bile ngwana ha so nyalo ya ga nyalo mo o tweng o tweetse ba ha nyalo mo o tweetse ba ha na bana monna o batla bana ka nqa ha ona ngwana nix ha ba se so ha ha ha le ngwana no tlwa di half past ngwane no ha le tsena ga a latlwa di half pass yo wa moetsa motho e sala tlwa di half pass mo ngwana mme wa moetsa ba ga a latlwa di half pass mo ba lo o le ntse le matla mona le tsela ga ba ne ngwane no wa kula o tla luka ha ke mo sienga ke o lo sinyetsa monne no a chalete o lo sinyetsa monne no a chalete a o bela nke a o nke a o seng a ke mwana wa motho lo sinyelwa ke chalete o nyetse o lebeletse go o tlo tla o etsa bana mo bana ba bae ha o sana thuyo ha o sana le tho wena mo ha o sana le tho wena mo ba le o ho o a skaba tsangwalo bana skaba tsangwalo ntwana le le salentse le tshosa ka batho bana ba ba holo bana ha ha ya ne pa hala ho hanga ya ne pa hala ho hanga ya ne pa hala ho jola khutla mekhoi e re ke etse tsene he mesuzunye le mashoma mabedi a motsomong ka mora hore ene ya bohlano nke ke qabanye ditlhopha tse pedi mo ke qabanya tlhopa tse pedi mona ngwana mme o tlo utlwe wena o tla mjwetsa o tla ba moahlodi go gona sehlopa se kapa batho ba neng ba bina monate ke ba feng mona ke qabanya batho ba babedi mona ngwana mme qabanya batho ba babedi mona tlhopa tse pedi tlhopa ka seleng ke tlo bapala pina tse nne o tlo utlwe

go le ka dire ka tsho ka re ngwana me dingi le tlopa tse pedi ke tsa dile ka tlopa sena sa aba fana ba se tudile ka pide monate re ntaka tsa hao ke eng ka engwe mono o tlongwe se wena o tla ba mo a hlutika moga o mo ke yena fela ke yena fela.

Ya, maka le nnete, maka le nnete. Bolo tsebeng tate kana kweno he ngwana mme o. Ha theoa kwana le bile putswa kwa. A theoa le bile putswa kwana ngwana mme. A to tla bona bana ha mo. Bola fasitse sepage mona tlamme sa phaka sena sa se tid. A be re vestela nga. Levante le lena le le soletsiwe. Bela ha fitla ha mona. A o tla itse tsong thengwe ding ngwana mme go yena e tla yetswa hantle bile o tla yetswa bana bana ba yetswa bana go bona bana ba ka go petseno se kebela di ja ho hanke tsantata lona go petseno ho hanse kebela di thetsa motlang o ntate ya leng ding bana bana se bona ba ngwa thandi yo dingwa thwa ke mme ho no ha o tona mona o dutsi studio mona ngwana mme o tha o dutsi mona o thagolotsi go petseno o be ile lezo le na lengwe le mona onda sheba fela strate mana a dumedisa go tswa ntate go tswa mo waka o tswile hantle re teng le kae bere e bere o tsebe go mo nati he ka tlunga na kweno bana bana ba ja papa ka mogo ba ja papa ka mogo na mena ba tla tswa sa mo hlanta ta bona tsamaya na mena bana bana ba tla tswa sa mo hlanta ta bona tsamaya ke phetho nna ne phela go le mabona kwa ke nga o qetela he ngwana mme pina mona utlwe utlwe

0: tso he tour 21995 le 599 ke kutlo ona wena o ga di tlhopa se femo mama me di duela
1: vaslaka
0: vaslaka
1: makali
0: nneti na di a tshwana na
1: aba fana ba se tputhe
0: aba fana ba se tude
1: Vasco go bana hantle halena nne
0: halena nne
1: ha se o fela go tlo gate o pa o ba phaphate ne la la ina ba nye ke o tlhimo na ga le ka ba he ko ena he ha ba tsa ba ya di go di se mo na o pa ke di taba ke
0: o
1: tla ba di bua le go di bua ya le o tlo go taba mo dwa bo tsoa kwa he o bona he wa bua nne te fela a wa ne se ke sentse le mathata fela mo tsiane ya nwa debe na mana bana ba gidi mathata yo nga bua ndite le fase le ira sa Africa le tsiki o bana ha sala ndo ithela ka maka se
0: kan we bona le fase la ka tabe
1: e sala o ithela ka ke gele hona tsena ke yo hona mola ha bo gona mona o ga ha ile shano he o tse o ba wa ga ha
0: au
1: o paten ndo tsena tsena ba diesa ka o fela ha o ka ba wa go bua fela ba genena lo we o ka ha ha o ka go bua nnete ha ba toka le tina yo mse tsone eng kholodi ke nga holo eno he ba a tsuwa maka
0: ba ya ntata
1: e ya la dire di ding he u buka ho ya ho ya le se di tsa me di tsa ho seng ga moele lo wa teng ho ke tina yo mse fiti ka mo tsa ho hla di ding ho ba ba ha le nne ke yona ba ga dire shokwa ya baba
0: le fatselaka
1: ba ba ba
0: hai o di makale nete mame di dumela au bana wa ya ntedise mona he diki ba pese pina tsene ne tsata ya matshega ka bapala tsene ne tsa bafana ba sechudene wena o gatile tlhopha sefeng tlhophentse tse peditse tsata ya matshega sa bafana ba sechudene ku wena sa tla tla njise he mona mme a bo mene ba bafana ba sechudene ke a gale haholo ba se ile ba tla so thumana ba binela lo so thu national stadium ba binela mona stadium mona stage le sa maplanka yana jeringa se bona

0: Ega bana ba ji ba man ban zin ba buwan da ji. Ke dai jama yana ma China na lipipitia.
1: Tell them we so iti ko patisi gresi yo ko patalisi gresa tua. O e mo wa ba tho ba ke zin le don ko patalo mo tsi tsa sa o sa tla ngore o re e gwele o re o e tsa o re re khone don o e tsa gali. Tell them we so gena ba tei. E gwele o re no sa bile.
0: Le ge le le tei. Ha ke mbone mona. Le ntse le nkutlwa gore na ke reng. Ke re ha ke mbone mona motho eno wa lona. Oo, o tlo entselwang. Jwale ke kenakenane le motho a itelekileng.
2: I think you need to prove it beyond reasonable doubt hore ke tlotse molao. Taba tse ntse di leng ka tsona nna.
3: Go na le di-community project tse ileng tsa tuma ka gore go thoketsa dijalana mme mo note e meng ya meralo e etsetswang gore e thege le batšha mesebetsi mabatoeng motho o ne o gopola gore taba tseno ga di etswa di tla etswa ka mo o bulegileng ka mokgwa o nang le ponaletso ka mokgwa o senang ditsuka la tshebediso e mpe ya ofisi kapa ya bobodi ka gotlhegotlhe ka mokgwa o e bang motlho mo mmuso ka kgona ka teng empa re tsheeditse jwale ka le le nna matsatsi mphato wa rona yo gone re mo tsheeditse ga re bitsa go ile re gopola gore ba bangwe ba rona go motlhomo kelotho go tlo shebisana taba tsa maano leng kao fela ebe jale re fumana re e fiwa lethathamo le o thweng party di tla fuwa jena mona mo holo hiwa bana bana kapa batšha bana ba tlotla sebetsa tabe tsena tsa project tsa tsa dihala go yona ena dihala gala di party di tla fuwa jena ka ga le batowa mo ABC na le mokgethwa di tlanka 35 DC tlanka 13 mo e bang DC na le mokgethwa DC tlanka 35 ABC tlanka 13 PF di tlanka 2 MK tlanka 4 ke le tsena tse dintle tse leng ka 1-1 ka ofela jwale bo BNP yone di ntse 4 jwale jwale jale ba bang ba gona ka makara mpa jwale hona le close ka mane ne ka tumelano ya yona ya coalition e buang ka go qoba tshebediso MP ya matla tshebediso MP ya ho ba le matla ka kapa ya ofuga office abuse of office gore a ka nnete ke tla sebetsa e tlhoka mo transparent e lori re create mesebetsi bakeng sa batjha specifically ka go tlo ntate bona le temana mona e buang ka bona gore o ke 3.1 dia te e buang tsena make it go patle ke go tsere paying special attention to fighting youth unemployment and empowering women and people with disabilities yolo. Empa jwale ntate immediately ka mora gore go thewe puso ka nnete re bone go sena phapang e kgolo a ka rokalo phokotso ke nnete ba e bare ba fokotse matona a mararo a ntate re tla gopola gore dipusong ya 4x4 go la ba le ntho mona e le ya makatsa a basotho ka kakaretso ya ntho bitswang bo motlatsuka motlatse wa letona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona ehlile ya topa gore lekgotla la matona le bonagala le leruo haholo mme lokela gore le fokotswe gagolo e le gore teo tse e jangang lekgotla le matona di tle di lebiswa gore dilo tshehetsa basotho bana ba tlhokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba o fumana gore ga ba gona tshehetso tabeng tsa temo ga gona tshehetso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ga olo nakong ya leo leceme la mesebetsi le lekanakana bjele ebile go tuya gagolo-golo ke taba tsena tsa covid leng kao fela ke tla ke supiya nnate gore go tlala e sola DPL mona ga le bua ka taba ya the cabinet size e tlile le tsitsitse gagolo kapa le tlakile gagolo ga o ka sheba temana le 10.2 ya molao wa motheo wa DPL taba ena ya cabinet size bona re ekentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le gore e tla be boitlamo bo re re itlama ka bona gore re tla bophetha mme temana ya 10.2 ya molao wa motheo wa DPL ntate e re go sebetsa ka thata go fitlhela boimolola dikgapa tsa basotho ka go fokotsa lenane la matona le batlatsi botlhoa bongata bona bo isang bashome a mane isa go bonyane le 10.6 go kenyetswa tona go le motlatsi wa gae ke temana e tlhang ka mokao ka go molao wa motheo wa DPL le go taba ena cabinet size yeo ABC le DC e ne bua ka yona e fitlhe ya re qi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa DPL.
4: Good morning.
5: Ne ke kopa go ke qala pele ka go dumedisa wena le ba mamedi ba hlomphehang ba PCFM.

0: ditlaleho tsa matjhabeng tsa pekeng ena. Afrika Borwa e netefatsa hore dikoso tse ntseng di ata tsa tlhaselo ya melata di qala ho ama moruo wa yona, moo dibini le dikgwebo di tobanang le mathata dinaheng tse ding tsa Afrika. Letona la Toka Mamoloko Kubai le boletse ha ba bang ba sebetsang ka boithabiso ba kenyeletsang dibini ba lahlehelwa ke dimemo tsa ho ya bina meketeng ya matjhaba, ha dikgwebo tse ding tse sebetsang dinaheng le tsona di tobane le diqholotso. Kubai o hanane le dikoso tsa hore ho kgutlisetswa ha melata dinaheng tsa bona ho susumeditswe ke ditlhaselo tsa maAfrika Borwa ka le reng diketso tsa baahi ba Afrika Borwa di ne di reretswe ho arabela melata e dulang moo e sena ditokomane le ho phethahatsa melao ya naha. Le ha ho le jwalo, o netefaditse hore lehloyo kgahlanong le Afrika Borwa le ntse le ata mme le ama moruo wa naha. Letona le kopile dinaha tsa Afrika ho kgetholla dipakeng tsa ho laola botjaki bo seng molaong le ho sireletsa ditokelo tsa botjaki bo molaong. A tiisa hore melata e dulang le ho sebetsa Afrika Borwa e tlameha ho tshwarwa ka toka. Polelo ya hae e latela ditlaleho tsa ho hlaselwa le ho tebelwa ha melata ke baahi ba Afrika Borwa. Zimbabwe teng, lekgotla la molao wa motheo le lahletse matsohong nyewe eo ho yona mekaubere ya ntwa le babuelli ba bohanyetsi ba le kopang ho thibela ho kengwa tshebetsong dihlomathiso tse tlilo eketsa nako ya dipresidente tulong. Sena se bolela hore nako ya moetapele e se e tla eketseha ho tloha ho dilemo tse hlano ho ya ho tse supileng, ho qala ka mopresidente Emmerson Mnangagwa ya sa tlo busa ho fihlela ka 2030. Akgente ya Mnangagwa Sylvester Hashidi o itse balenyeweng ena ba setilwe ho bontsha moo mopresidente a entseng phoso qetong eo le hore nyewe eo ha ena motheo. Ka morao ho kahlolo ena, ditsebi tsa dipolotiki di re diphetoho tsena di ka nna tsa setisa ho phethahatswa ha puso ya setjhaba ka setjhaba, ha bohanyetsi bona bo re e ka nna ya etsa baetapele ba tshwarellang pusong. Nyewe ena e tla boela e mamelwa hape ke lekgotla le phahameng la Zimbabwe. Ho ya ka motlatsi wa mopresidente Equatorial Guinea, mmuso wa naha eo o itokollotse mosebetsing ka morao hloleha ho fihlela dipehelo tsa tshebetso ya ona. Teodoro Mangwe o re mmuso o fihletse fela diperesente tse ka tlase ho 10 tsa merero ya ona, e leng se susumeditseng tonakgolo Manuel Nsua ho fana ka lengolo le lokollang ena le kabinete yohle mosebetsing. Mmuso o ditulong o boletse ha mopresidente Teodoro Mbasogo ne a sa thabela puso e mpe, bobodu, tshebediso e mpe ya matlotlo a setjhaba le ho dieha ho phethahatswa ha merero ya ntlafatso. Ba boholong ba boetse ba nyatsitse ho hloleha ho fokotsa ho itshetleha ka mafura ka hore ba matlafatse mafapha a mang a kenyeletsang la temo. Le ha Equatorial Guinea e ruile ka mafura le kgase, boholo ba baahi ba yona ba futsanehile. Moruo wa naha o tlalehwa e sa lo tobane le mathata ka dilemo ka lebaka la tlhahiso ya oli e ntseng e theoha mmoho le tlhokahalo ya yona, e leng se ekeditseng kgatello moruong le ho shebana le ho hodisa makala a mang a nang le bokgoni ba ho phahamisa moruo. Ha re phethela, dikhampani tse pedi le batho ba supileng Hong Kong, China, ba ahlotswe mabapi le mollo wa ngwahola matlong a bodulo a Wang Fuk Taipo, moo batho ba kabang 168 ba ileng ba timela. Baqosuwa ba fumanweng ba le molato diqosong tse 25 ho akga polao ya batho, mmomori wa boqhekanyetsi, teko ya ho sitisa kabo ya toka le ho qoba ho lefa lekgetho. Tlaleho e re baqosuwa ke basebetsi ba dikhampani tsa phano ya ditshebeletso le ya makonteraka ya ka sehloohong tse neng di sebetsa morerong wa tokiso ya maaho oo. Komiti ya dipatlisiso e fumane ha dialamo tsa ditimamollo di ne di kwetswe mekatong e supileng hara pedi moahong oo wa Wang Fuk, ha difestere tsona di ne di kwahetswe ka matanta a tjhang ha bobebe, e leng ona a tlalehwang a hoteditse mollo hore o anele mekato e mmalwa. Nyewe ena e tla mamelwa hape ka Lapedi Loetse ha dipatlisiso di ntse di tswela pele. Ditlaleho tsa bekeng ena di fella mona.
1: Mamedi tlaleo yena ine e tlhophisitswe ke Thato Mafantiri bile le yena ya re behelang yona moeng he mo mamedi ke ka mogo we utlwileng ka teng he ditlaleo tsena tsa matšhaba ge re gatele pele he mo mamedi ka diteba tsa rona tse o re o tshwaretseng tsona go seng gona.

0: la molodi wa taba go seng hona wa motebelo me ha re fetela hemo mamedi mokgatlhelong ona wa bobedi wa lenane ho lena jwale re feta tsena tseo tsa mokgatlhelo wa pele re tla mo jwale hemo mamedi naga ya lesotho e kopaneng le naga ya botswana go matlafatsa maqhama le selekane sa setswalle tshebedisanong ditabeng tsa kgwebo le kgwebisano theho ya mesebetsi mmoho le taba ya go neleletsana kapa gona gore naga ya lesotho naga ya botswana e tle fumane metsi a tswang nageng ya lesotho ka go bitswang fela lesotho botswana water transfer yeo jwale momamedi ga nako e ntse ya ka gara mo ka ona ona wa botswana re utlwileng ga o se o fetolwa lebitso lena ka gore e se tla ba lesotho south africa botswana water transfer yeo go thweng ke lesabo ka bogutshwanyane ka mokgo e tlhaloswang ka teng taba yona ena ya go isa metsi botswana momamedi e re re ke re o fe dikateng tsotlhe tse etsagetseng tsa moka ona ona na moka o o tlo tswela naga ya lesotho molemo na moka o tlo tswela setšhaba sa botswana molemo kapa ke ditaba jolo ka ditaba tse ding ga dintse di etsagala ga re ke re utlwe empa he moamedi ga ke etsa selelekela sa ka fela ditabeng tsena ga o mametse maikutlo basotho ba thabela go sebetsa le batswana le go feta go sebetsa le maaforika borwa ga ba sebetsa le botswana ba thabela go sebetsa le batswana go feta maaforika borwa empa maaforika borwa go bonagala e tlhile go na le gepe e tlhileng le teng dipakeng tsa basotho le maaforika borwa go latela maikutlo ga o bua ka ditaba tsena tse amanang le kgwebo le kgwebisano tshebedisano mmogo ya dinaga moo jwale he momamedi ebileng go tlhaloswang gore batho ga ba ya botswana go ka nna ba itsagala gore he momamedi basotho ba iphumane ba itsamaela fela ga ba kena ka ga nageng eo ya botswana motlho mong ka mekgwa e bobebe e tla etsa gore ba kene ga bobebe nageng eo ya botswana le gona go tswa nageng eo e jalo empa he momamedi kgolotso e sentse e tlo ba yona eno ya gore na jale naga ya aforika borwa pele o fitlha nageng ya botswana o lokela bo o fetile ka gare o naga ya aforika borwa e be go tlo etsagala jwang boemong bo e bang ditaba di ntse di thatafetse ka letlhakoreng lona lena la naga ya boahelane le naga ya aforika borwa le naga ya botswana momamedi le naga ya lesotho he momamedi e re re ke re dikela le mona fela jale re tle re tseba gore ge o fe ditaba tsena di le jalo
1: go ntse go na le bobodu ga batho bana bobodu bona na bo e re buang ka bona na bo gaile jwa bo gaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e a bua e ye go bona le ba amanang le bone gore bobodu mo bo leng teng bojwana bobodu bona bo tlo bolaya naga ena bo tla bolaya mebuso bo tla bolaya phati e nngwe le nngwe e tatla ntle le go mmuso ona wa rona o gotlhe o be decisive ka gore go thibela taba ya bobodu ga bona kena
2: e ga bana ba ke ba mang ba ntseng ba bua ntse ke bua ke tla itsamaela machina na le pipita
3: tšhelete ya mmuso itse go patetswe ntho e siyo go pataletswe ntho e sa itsiwang o e mong wa batho ba kentseng letsogo go patalwa mosebetsi o sa felang oreng o reng ee jale o reng re kgomente go etsesa jale tšhelete ya mmuso ke nakatleile ke swabile ee jale o reng ga o swabile
2: le ge ke leletse eng ga ke mmone mone le ntse le nkutlwa gore na ke reng ke re ga ke mmone mona motho eno wa lon o go thoge ntse jwang jale ke kenakenane le motho a itelekileng
4: la le community project tse ileng tsa tuma ka mme mo nothe e menya meralo e etsetswang gore e thehe le batšha mesebetsi mabatoeng motho o ne go gopola gore taba tseno ga di etswa di tla etswa ka mo o bulegileng ka mokgwa o nang le ponaletso ka mokgwa o senang ditsuka la tshebediso e mpe ofici kapa ya bobodi ka gotlhegotlhe ka mokgwa o e bang motlho mo mmuso ka kgona ka teng empa re tsheeditse jwale ka le leng la matsatsi mphato wa rona e gone re mo tsheeditse ga re bitsa go ile re gopola gore ba bangwe ba rona go motlhomo jelotshe go tlo shebisana taba tsa maano le engkao fela e be jale re fumana re di fua lethatamo le go thengum di-party di tla fua jena le jena le jena

0: ke na ile mo bona se o sisiko ha se na ile ka tsana na tsana go di tswele pele ya bo sa go di tsana la le di tsana la taba na Ukraine le Russia mba fela yona e tsagala teka taba mpa
1: ana dikile
0: ke na le khatello ya tsana za Africa sa Africa ke na e posa tsika tsela
1: ke le bula ha ho londa data pula ka maikutlo ha
0: thank you
1: ke maikutlo a ndate tapula mo mamedi re ke re kise ka mogathekiso re tswela pele.
2: ShopRite's Big Red Weekend is back. For 4 days only, save up to 50% on deals like Omo Multi-Active Washing Powder, 2 kgs, buy 2 for only 99 maluti. Protex Bath Soap, 175 grams, buy 2 for 24 Sunday, 21 June. Big Red Weekend, only at ShopRite. ShopRite's Big Red Weekend is back. For 4 days only, save up to 50% on deals like Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions, 5 kgs for just 189 maluti. Rama Original Fat Spread, 1 kg for only 95 maluti. And Clover Tropica Dairy Fruit Mix, 2 liters, now only 30 maluti. Valid from Thursday 18 to Sunday 21 June. Big Red Weekend, only at ShopRite.
1: Mami di re kenke maikutlo a how PC dumela.
3: Ya le mudu.
1: Ho tsona ding.
3: Ke ta di tsama.
1: E ya na dika.
3: Ya le na ya mo go ile le ntle o tla magalo ngwa yona. E se ng khopisa mona mo ile ke nyana ha ina sa South Africa. Ke na ha ke nyonya ino wa nna. I kona ndadung. Atana e a zaba bogo ka o tswele tlaba ela ya moela nna ke na le shotumo. Ya o ntu mo ya o se le tswele shotumo. Ka ka e hindi sela mwana ya mathala ba politiki ba ba mmala shotumo. Go lwantsha boemo bo go lo mmala shotumo na ala ngo e tsande. Ntlelo o gore shotumo fumana mo. Moeta pili ya tsa ja ji a ji tsela to ba sa fa fa ka re. E ke le mengwana e le go re se le ka nne sa sa bona sa metsi sina bo nyara ke se se le ka nne le ona botswana ina sa ba mo ke ka go ke na ha ke sa itse nna ke na ha ya mo futa o feng o a ile go bundwe ke nyonya go loka yino empa he o ta loka nna
1: e lo kile nna te ka di kile bile ha holo ka maikutlo a o a hao ke ka mo go a di hlalosang ka teng PC dumela.
4: Nara ndatem tsuti.
1: Khotsa nadi.
4: Ndatem tsini.
1: Ndatem tsini.
4: O ena re le sotho na ona le mohla. Re le sechaba ka tla fumana molemo. A ke re o puza o jolano.
1: Tabaka ka hona molemo na o teng hona di tabentse na tse ho buang ka tsona. Ko molemo o utlwa ka project ena ya utlisa yo tlisetsa ba sotho. O bona molemo ofe. Le teng ha ebe wa one house o bone le teng o tla hlalosa ga ha ona ntho ke e bona mo.
4: A ke le bona ntate. Ga me di bonolo ba putswa ha o ke ba hore. Ho se ho ntse ho na le ho bile le project tse seng di le montsi a le tse tsone. E yo ha e ba. Molemo no le tere ga bense go bone. Mme tsola seo. Se be se bile se tlisa tshepo ya hore le mo ke go ona o latelang. Ke le tsama ntse ke tla fumana molemo. Ha ke na tshepo ya letho. Me itle Afrika bo ha ile gate empa ke tata go jika Afrika bo ha ile gate ke batla go jika na ile ke eng e se e le ka tlamang sa Afrika go ke ile gate ha e ba rona re le ba sotho re le sechaba ke sa ithati ka ba busi ba rona nda le mutsi population ya rona ha o e bapisa le ditiane tseo re seng re ntse le difumana re le naha ka me ka mo ga me tsa ihlaba ona o Afrika bo go se ntse fela mo le mo ka ona o sika o utlisa go na go ba ne a tshaba sa basotho se futane ja kana kana ho na ho le mmuso o hirang basotho e be ha o ba lefe di taimane tsa na ha e tshabeng se ka jo ba ne ha di sa tlisi mo le mo ho tshaba se boya ba fagala le se iboko ba na ha e bo fula makhulunga na ha e jo ba ne ha bo sa tlisi mo le mo
1: e ya nna ha ona khanda dimtsweni ke ukwe ka re fela point ya how ine le tabentsane jwale mona kukwa o swetsa sa hole se tshe kwa mohlalosolo ha re eme mane mo reng a tshe wena ha o godise o bane jwale tsetlile mpele hadi a tlala ba sotho moleng
4: e go bua wena ntatwa ga e tshe ha a tshe mpele hadi a tlala ba sotho.

0: molemo, mme ga ona lebaka la go tshepa gore ena e latelang project e tla re tlisetsa molemo. South Africa e re tlhoile, empa ga ona batho ba tlhoile naga ena go feta babusi ba setšhaba sena ntate ke a leboa.
1: Lo kile na dimtsheneng ke maikutlo a hao Mohamedi ha ke go kwe maikutlo a hao PC dumela
2: na dem dud
1: ha tsonda ding
2: ke ba ja ba wa temo
1: ngati wa
2: a hona letho la ditumellano le ka la sebetsa dipakeng tsa le sotho le Botswana go sena Afrika bo wa ka go re re ga ikedisa fela ga lakatsa kwa ya metsi ya gore Botswana e batla metsi di bana ba ile ba e kala naga tsena dile tsa e kala di le pedi Aforika Borwa ga ona mokokololang jang wa metsi a tla feta ka ga naga ya rona gona ge se karolo ya gore ke a e tlaba e tla tla e thakgolwa mona jale dia tsena dile thapo ga gona ka tsela efe kapa efe eo o ka wa kenang Botswana ka ID fela Aforika Borwa o sa re letho ka yona gobane ga ba o batla wa kena Botswana ka ID o tla bo tsamaile ka yago ya Botswana ka ID wa tlo tlameya o be le phasa mme le ga o fitlha Botswana maona
1: dinaga tse dikeke tsa susumetsa ga di le pedi motlhomong jale e ba president Duma Kankela le tona go le matekane ba bokanela president Ramaphosa gore hela e kenya ntho ena tshebetsong
2: ba ka etsa tlhagiso yaka e Aforika Borwa e kaeng kang kapa ya itsebela matsweng jale kere go fitlhele tsona jale ga ba ntse ba bua ba le ba e le naga tse pedi fela ba ipoleletse fela gobane kege ga e ba Botswana ba re o ka kena ka ediwang ka selemo o tla o gutla mono o tlameya o tlo feta ka ga naga ya South Africa e leng gore ga ba re batla o bitsang re tlameya go kenyeletsa naga ena ya Aforika Borwa ditabeng kalebo
1: go lokile nate mohailane ke ga ke a botsa fela gore na jale na a phethagalo e tla ba teng ga e le fela jale go ntse o kene Aforika Borwa ga golo jwang o ntse o lla ka yona PC dumela
0: ntate wa kadume
1: kgotso ntate
0: magoga
1: ntate magoga
0: ee ke ne kere ga ona molemo re ka o tholang gobane babusi ba rona ga ba tsokenna tse ba goja ebe lekana la babusi ba nang le tsotelelo bana ba ka tshwara dipere ga nyanyane gore e be South Africa ga e tlo una molemo ka metsi bonaga ke na sheba fela gore projecte ntse tswela pele ya metsi a yang kae South Africa fela basotho ba ntse ba sotlwa ka mane a tsaba ke nagana gande ba ke na le babusi ba ka ba sa ba itse go kgane ga ke diame yang nyane projecte e ke emiswe go sebetsa ge sebetseng taba e itseng pele e leng yena ya basotho ba ntse ba sotlwa South Africa mele ebe go thwe ga le sa keeng ke itseng sebetsong projecte ena ya metsi ra emisa ga le etsa eng ge kwala metsi so o bona babusi ba sa tsotelele gore go na le mo South Africa ka e tshwarang poo teng gore e tlha ba tswela pele ga e le fela bantse ba eme tabeng ya gore basotho ba tloe mane ba falefe basotho monyetla wa gore ba phele ka bolokodi South Africa ebebo le bona baga re kwala metsi ya rona he metsi ga a sa ya South Africa gona tumelela le ka mofuta ofe metsi ga a seka ya South Africa ebile goja ebe babusi go tloa qalong ebe ntho ena ya metsi ila kwantsing tse e seletswa gantle South Africa ke le tlhompha lesopo gobane ga o ka latela histori o tlo utlwa gore mobusi a sekileng e le mogala la bua ena o na re e bane metsi ga ke gane ka one fela ga e ba metsi ke fo ke le fa ona fela bolaodi ba metsi bo be ka lesotho gore itsere ga lona le crosha ka ntho tsa rona ka moo le nna ke crosha ka metsi yaka e le gore ntho eno ne tla thosa sa baboeke yona ga ke na project dinde tswela pele fela basotho banto ba sotlwa ka mane sa baboeke ende tswela pele ka mosebetsi yone e le gore ga kena babusi ba nang le tsotelela gore setšhaba
1: ke se tsireletswe ka thepa ya sona e leng metsi tatwana a holo kileng ntate ke lebule haholo ke lebule haholo ntate ka maikutlo a gago ga ke tle ka melaiseng ka mona malome ore Aforika Borwa ha e rate lesotho gona le project ya motlakase pakeng sa lesotho le America Aforika Borwa e tlo e senya ke se a se hlalosang se go tswana le mputsi na ena taba ena ka ofela ha yona ha entswa re hante ke bona e ka rona le sotho hey ho tsena e mengata go le he ya ntahlehisa mona o re rona le sotho gentsetswa jwalo ka dinotsi go bane metsi ana a rona ha re tlo fumana letho melemo yohle e le ba South Africa le Botswana ha re bua ka South Africa teng bona bona ba reng ka hanyane ha ke hopole ke utlwa South Africa e kopa tshwagelo ha letona la yona le re tona golo wa rona o tsamaya dikopano le magomosha a di zamazama ke ntate matsoso ka mogo a di bonang ka teng ntate morosi moshweshwe se wa se tlhalosang go tsona ntate mtutsi tabeng ya tlhopho botjha ke utlwa moporesidente wa Botswana a fue ka ntle go letsogo a gelositswe tsela dintlha tse robong ka ofela dintse di saletse morao di emetse dipuisano 10th amendment ena e fitileng ena di dikgaello tse ngata ebile ke ena e hana go kena tshebetsong dinyewe tse e kgolotsang dintse di eketsega ka gotla 11th amendment yona e qetile dilemo tse pedi e ntse e teta National Assembly go fitlhelela ka jeno 12th amendment ha e so kene ka National Assembly le ka jeno nnete ke yona fela e ka pholosang ditaba tsena kgotso tebele ke ntate se ke se monageng o ka gatikwe go taba ya molemo ditumelano tsena ha ya hlaka ka ntle ho di royalties gobane ha hona mohla mmuso o bitsa mmoka wa setšhaba ho ntsha ditebello tsa sona pele ho tekenwa treaty tsena ka kotlo ha hona mohla re yang summiting tseo re qoholla ka kotlo hore na ge le naga ya Lesotho rona re batlang e le hore moifo o jwalo ha o hahwe ka mafapha ohle a amehang e seng metswalle le ditho tsa party e busang ke ka mogo a di bonang ka teng mantsilane yena o re ehlile ha e ba bagatelele bana ba Afrika Borwa ba sa batle ga re sebedisa di-ID go kena nageng ya bona Batswana teng re tla kena ka di-ID gobane ke naga e ikemetseng ke ka mogo ena a di bonang ka teng ntate gati o re fela ko re fela go bitswe Thabiso Lebese le kitla gobane ke bona banna ba kileng ba ema ka pele go Afrika Borwa ke a tshwara taba ena ya gago ena mona ke mane mo jwale baneng ba hanana le go kgetha ga o ne o kgethwa Pan African Parliament Thabiso Lebese e le Dr Thabiso Lebese ka senateng ka mane le ntate le kitla ka mona ka National Assembly mo baneng ba tlhile ba re re bona le re telela naga ya Aforika Borwa go na le ntho e etsang gore le re telele mme ge ke be ga ba ga dumelelana le lona go gang PC dumela o moyeng dumela ka mogaung date monageng wena
2: president boko a tshwereng ka yona a laela lesotho ebile a le tlhokomedisa gore ga se bašhakana ba lesotho ke ba lekane o na sa feo lesotho boemo ba gore ba ebile le ba lekane o na ga fana lesotho le tsee gobane ke a tseba lesotho ke lona le tlo itheolela boemong ba monna le mošhanyana ena o na ba tlhokomedisa ka tlhotloa ka tlhakoreng la bona e le Botswana ba tseba ba inkae le ba lekane go na lesotho le tlo itheolela tlase se taba ya bona mme o sa ntse a sa kitse gore sotho le tlo itheolela tlase mme a re na makala ao ka etso jwalo
1: ke eng se etsang go ya ka wena o bone kare ke eng se etsang gore naga ya lesotho itheolele boemong ba monna le mošhanyana ga e kopana le dinaga tse tse ding
2: taba tsa lesotho kobane di etswa tsa diparty di etswa tsa beng ba tsona ke sa gape mantswe a modisakese ga ona motlhao tsa ga o bua ga ona lebaka la gore ga o bua taba tsa naga e le go tsama batho ba emetseng party ba tle betlabe re ka nna ba motlhomong le ka mogakgwedi ke 15 tsena ba tle ba le seo ebe ba etsetsa naga tšhaba se se ngata kana diketso tse kgolo akana ke ona mo bothata bo wang teng go ya maikutlo a motho le batho ba tsela e seng a setšhaba tsena kao fela jale ga re tsa tabeng tsa dikamano tsa rona le South Africa ge batla ge ferekane ganyanye e ferekane ganyane gobane South Africa ga re le basotho re atamela South Africa ka megatlhelo e mmedi ke megatlhelo ya babusi ba phelang ga monate ba nang le setswalele se mofutlhile South Africa jale ebile rona babusiwa ba phelang ga botlhoko le South Africa so ke rona ba ferekanyang South Africa because nako ena kao fela ga o so ke motlhanta tse matekane a ema motho kapa le ntho lang bojwana mefeng ya gae ba bontsha gore lesotho ga le a tshwarwantle ke South Africa ba gana le seo uwe moo yo buang ka dinga tsa di ka nyetse di pedini ba ntse ba go isa botle ba dikamano tsa le sotho South Africa fela ba siya botle di dela ba siya botle tsa tsa ba passport ka bogong mo wa fetang dipedi yale wa u go bona bana le munye e bile munye so mong hape ntse re ona gore ire ba busi ba rona ba tla fa ga tshelete tsa ditenda ga ka ga nena le sotho ka di khafa tsa gore ire ga di kwala South Africa ilo ga ke lengwe lengwe South Africa e re etse tsa yona gore ba busi ba ke molemo wa ba busi bana ba nna le tsa bana le munye tsa tsa South Africa bana investment South Africa ke re ga nna go ba bona no
1: ho lokile na demna henkele bula ha holonda ke le bula ha holo Simon le buru o re maikutlo a ha yena a ge ke ga mamele he mo mamedi

0: Dumela la te motho tsi dumela. Ka le bitso ke mo so le la le buru. E ya ndate. Ke ne ke re. Project ena ga rata e bile ha ga se le tsa ke na hana na ya so ke tla ke fetole. E ke bona hale e ka ya hola hola mogolo. Empa ntho ba tshwanetseng ho etsa e le tonakgolo ya Lesotho ga bona ha ka etsa hore ka hara naha ka moo ditsela di loke dire e be qatšha e kwapana le mogotlong qatšha no mogotlong e kwapana le thabatseka e be ditsela tsa letshwana fela ntho eno e ka nyolola moruo wa naha ya Lesotho haholo kore ditsela ke tsona tse ka nyolola moruo wa naha ena ya Lesotho haholo ga ba ke ditsela motlakase metsi a moruo wa Lesotho o ka nyolowang date gantle Basotho ke batho ba ratang go iketsetsa empa fela jale bothata e le ditsela ditsela ke tsona tse re fang bothata bae re ka etsa dikgwebo ka gara Lesotho lena la rona le ka gola haholo haholo ga bile go ka ba le ditsela le metsi le motlakase a ntho tseate di ka gola ga botlhoko tseng di ka gola naga ena e ka gola gagolo e ka gola gagolo
1: le buile gagolo ntate le buruka maikutlo a wa gagwe ge re boele gengke ya maikutlo a mang pc dumelang o moyeng dumela kgotso ntate
2: ke tata bokokoo mona
1: kgotso ntate tata
2: nako ke moahlodi a tshepagalang gone go ga e sale ga gona nako eo bophelong ba ka kedileng ka nagana gore a ntho botswana kaponaga ga e nngwe kankane go aforika borwa e ka lakatsa go ba le kopanelo ya tshebetso le naga ya Lesotho ke tlatabeng ena batswanate ka thabo e kgolo bona bo ga e sale ke batla go bona gore na tabeng ena ya go ka South Africa e ikentseng kwa poga ya e shedile naga e batanye bodutu e senang puso jalo ka naga ya kapo puso e ikemetseng jalo ka naga ya Lesotho ke batla go bona gore na South Africa e tla kentse monyetla wa gore e kopanyeletse Lesotho le Botswana e dietse ntlhena e ntseng e dietsa Lesotho kore ke batla go bona gore na ba tla etsa Batswana ba hlanyana so mogau wa Modimo o re fihlisitse nakong yona ena
1: kore
2: watho bandate ka tlo tsamaisa metsi ka gara naga ya rona e nkueng ke bahlanyana ke banna bano ba mabu
1: jale ke batla gore ke tle mona ke batla go kwa mona ntate taka ke batla go kwa mona gore na khutlwisiso ya gago ke ya gore ka nna ba Afrika Borwa ga e se etsa tje e batla gore e etse naga ya Botswana moshanyana
2: re bashanyana ba yona rona le Basotho ba tlhalosa jalo gore ae rona re le bashanyana ba South Africa re sane ka naga ena ya rona ko go na le banna ba Basotho ba tlileng ba seng ba dumetse gore naga ena ke moshanyana to an extreme extent that e tlameya gore e fetolwe moshanyana e be abelwe ntho banna ba Aforika Borwa jale maikutlo ano a bona ke batla go a bona gore na ba na le kgopolo ya gore boshanyana bono bo bona ba leng bona jale ba batlang gore e tseletsa boshanyana le bona na naga ya Botswana kankane ga e batla ka tokelo e batla dipuisano pakeng tsa naga ena e bitswang Lesotho na Aforika Borwa e ntlo yaka e ka phamisa mohlhatlha e shatele Botswana jale rona ga ke re tlaleentse re thotse gobanere bone gore na re na le a bua ofele motho ana a ka ema jale a bontsha gore ntho ena ke naga so ke batla go bona gore na maburu ano a busang Aforika Borwa a ntseng a laela bogantshonyana bano ba Aforika Borwa gore ba tlolata naga ena le bo mangmang bana ba ka Lesotho ka mona na ba tla shatela Botswana ene botswana modume e leng gona teng e tseba melao ya matšhaba ke mogona ene le sotlo mona e sai ke tibe tutu so lwala ba go mua bana ba di party ja le sotlo mona ba ntseng ba e ka ba akogotla ha go tla monna he a ja na ha botswana ba ukwa e ka ba akogotla ja le go bana go tla monna o tlotla a sebedisa matla a hae kuriba batho ba neng ba itla ba tlamehile go jale ba ikutlwe le bona ba sebetse ditaba tsa bona
1: sengo
2: na le tlhaa bona jale ya gore South Africa e sie mabanta a nako nyetlha e ba fasitseng ba fasitsetuma gona
1: moeadumele
2: botswana e tla fela kena
1: ke le bulela ha holo ndade taka ke batla ngaka le mofela ha khutshwane fela wa ho qetela he mo amedi re tsebe ho fetela mogahlolong wa ho qetela wa lenane o lena la molodi wa taba go seng hona PC rumela
3: ndade
1: ho tsona di
3: o pela ndade ndade
1: ka mo ha ndade wena
3: ndade
1: e ya ndade
3: South Africa ndade e ke ntseng tshinye kgare
1: ke ke ndade ga tshwane ka pele ndade ma
3: ke
1: ndade lo uta
3: eh
1: e ya ndade
3: ke re sa tsabre ga igende ntshinya ga ha ke tsela botla wa tsela hore go tinne hulo etswa le tamo kwa mafaleng ba South Africa e ha nne ka tshagolo tse ka o dinuka tse ka loting
1: di ka go lo di fentse tsa boku bong jwa lo jwana
3: e le tamo le ya le tle tena le ya kwana mo dileng teng gona je go ba South Africa ile a sa ya kwasa ka o dibuka mo nena le sa metsi botswana ke ntse nna ga le jena ba se gile jena na ho ga ba kenyelletse mona tsala ke gata bonyane ho re mo president wa Botswana o la ba dola ga mapota ona do nne ma ho jena wa nani ba ile ma ha bua ka taba ena ho re Botswana mona ha o fotsitse o jile matsatsi o a jwetsa ho na ho ya police station nne fenye ha o tlile wena o patala o tsamaya o ya hae a tla ba jwetsa ka South Africa kwa na ke tswe jena ke tswe jena bile o thobe ena ho tlhalosa mantsi so bunyane ha tswa ho ba dola ka dintlo tsena aba ene yana se tsama mo pa ke ntla so tlo Botswana mo tlo mo nyetsa ke re thusa batho bana ba re se le tatalane ba sa itseng le tho bana ba re ba tshile ba ba patalang ke ta bona ntadi yana ke tlhokise ka bana le molemo ha go pa ke ntla so tlo ha ga se bitswa hantle ka leboga
1: ke le bula ha holo fela na dele uta wa ho tatela PC rumela
4: e mo tlondi
1: ho tsona
4: e na ke se kopo
1: ndale se kopo
4: a dinna te nyo ina bona la so tabena ya bona la o tswana 1998 ya bathona ba le ba jana ma se ba mula la sotho le sentse ba lutsetsa wa tsa tsiki mo natinya
1: ba fe ba Afrika bo rwa ka pa bana ha ya le sotho
4: ba le ba be di ba Afrika bo gwala le bo tswana ke le ke bona ba sa ba khuma pele hanje re se lwana ka sa tsene ka tsaka ngolo ka tsama kwa
1: o ndadi
4: ee
1: wana la ke fela ha ke gere shebe yona ina ya Botswana molemo o bona ka molemo o teng ho yona ka pa gwele seng wa ke ho kena hwana ha ya Afrika Borwa
4: ka ba buka le tana o tinga ka ngo go bana ka le ka mo mo hipuela nnete le tena lo tsama ha ga na ha ya bo yoe ine ka le lo tsoka nnete o ke tsama nga ga dina ha ya ha o ka fast ka kwa ile wena ha ona ka le jo ga ha lo ona re putile ma tso fela na e tla ha le tsa mo mona o bua go nna tsena ntse re ke ha ka tabe ne to khatisa ke o tsweya sa eh a jelo sa go nna ke le go nna ona ke go tsala sa fa kwa ha ona ke ke mo ke le ntse fela ha ona contribution ya go e etsa go tamela le hau ha po e dinga
1: a ke ke tla u ka na go nyewe ba ndi tumelano
4: tsena di tsela ha le ne tsi ana tsa ma sa Afrika a ndalo tsa ma lenteng go ka go na sa fa fa
1: a ho lo jile ndate ke le bule ha holo ndate
4: ra nna
1: mamedi re re tshe ka mora thekiso fela re tle re hatele pele ka ditaba tsa rona tseo re o tshwaretseng tsona mogahlalo kwa ho tetela wa lenane o lena la molodi wa taba kwa no PCFM
5: G Checkers XXL is back, and you can save big on every shop. Get Nescafe Classic Instant Coffee 200 or 230 grams, any two for 219 maluti. Escort Shoulder Round Cut or Diced Bacon 200 grams, any three for 99 maluti. And Omo Auto Washing Liquid 1.5 litre or capsules 14 per pack for 74.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers Maseru Mall.
6: Come home to Pick and Pay with more savings every day. Get 1 litre Pick and Pay extra virgin olive oil for only 169 maluti 99. And 2 kilogram Tastic long grain rice for only 36 maluti. Valid 18 to 28 June while stocks last. T's and C's apply.
7: Kunso hona lebubodi wa batho bana bobodi bona na boe re buang ka bana na bo haile ka bo haile ka hore batho ba fokolang ba ita go tshelete e ngata le haye a bu ie go bona le ba amanang le bona bo bobodi mo go leng teng botwa
8: ona le community project tse ileng tsa tuma ka go thuketsa dihalana mme mo noti e menya megalo e etsetswang hore e thehe le batjha mesebetsi mabatoeng motho o ne o gopola gore taba tseno ga di etswa di tla etswa ka mo o bulegileng ka mokgwa o nang le ponaletso ka mokgwa o senang ditshuka la tshebediso e mpe ofisi kapa ya bobodi ka gotlhegotlhe ka mokgwa o e bang motlho mommuso ka kgona ka teng empa re tsheeditse jwale ka le leng na matsatsi mphato wa rona yo re ne re mo tsheeditse ga re bitsa re bile re gopola gore ba bangwe ba rona motlho mong jelotho go tlo shebisana taba tsa maano le nka o fela ebe jale re fumana re di fua lethathamo le gothing party di tla fuwa jena mona mo holo hiwa bana bana kapa ba chama na batlo tla sebetsa tabeng tsena tsa project sa tsa ya ho ya nna di hala hala e a di party di tla fuwa jena ka ga le batoa mo e bisi na le moghetwa di tla nka 35 di si tla nka 13 mo e ba di si na le moghetwa di si tla nka 35 di si tla nka 13 di e di tla nka 2 meke tla nka 4 ke le tsena tse dintle tseleng ka 11 ka ofela jwa re bo BNP le di nje 4 jwa re jwa le ba pamba bona ga makala ga mpa jwa le hona le close ka mane ne ka tumelano ya coalition e buang ka ho qoba tshebediso MP ya matla so iso MP ya ho ba le matla ka kapa ya ho fuga office ya bizo of office hore a ka nnete ke tla sebetsa ka mo transparent e lo re ke create mesebetsi ba jeng sa batla specifically ka go tlo rwanda te bona le temana mona e buang ka bona report ke 3.1 di ya te e buang jana make it go patle ke go tsere pay special attention to fighting youth unemployment and empowering women and people with disabilities jolo.
1: Mamedi re hatela pele ka ditaba tsa rona mme hatela pele ya rona he ho haga ditaba seding he mamedi o tla hopola hore ke selemo se fitileng ka la le shomele metso e rubedi selemo se fitileng ha mmuso wa Lesotho ka tonakgolo Sam Matekane ane a phatlalatsa qomatsi ka gage go naga ya Lesotho he mamedi ya tlhokagalo ya mosebetsi momamedi ke selemo jwale taba yeo jwale e etsagetse ga re kere getlhe morago he ditaba tse wa ileng a di bua kakaretso ya go thewa ga mesebetsi le phumantsho ya batho go fumana mesebetsi ebile ya ba efe ya ba boemong bofe a na ditaba tse di re tswaletse namane e tshegadi kapa e tona ge boemong bofe ga jwale he momamedi ere re tlhetlhege mo jwale re o fang puo ya hae tonakgolo ka mohegoleng ka teng.

ka tlhokagalo ya mosebetsi. Letsatsi la kajeno ga se la dipuo tse telele, ke la gore re tle go utlwa go rona gore na ditaba tsena re di bona jwang. Nna tsaka le tla re utlwa fela ke batla le rona le mpheta rona. Le gore na re ka tsaka le firegalo. Taba ya botlhokwa ditabeng tsena ke gore mmuso o tshwanetse o sebetsa ka thata go bona gore mesebetsi ba teng. Empa jalo ka ga re tseba Sesotho se re lehlanya le ya bokanela. Taba e nngwe e kgolo ke gore le lona ba ka fanang ka tataiso ya ditharollo ditabeng tsena tse re amang botlhe. Ntumelleng ga ke le mothating gona le tlhalose gore tlhokagalo ya mesebetsi ga e ya kala gona jwale. Go mpang go etsala ke gore e ntse e swa mebalago ka lebaka la mabaka a mangata a kekeletsang maemo a rena lefatsheng a ntwa ya moruo. Phetogo ya legodimo e ka sitana le tse dingwe tse ngata. Taba ena e kopana le gore ka selemo sa 2022 ha re kena re fumane mokotla wa mmuso o sena letho. Ditsela e le dikoti. Mmuso o kolota baoedi e le mathata a mangata ao re neng re lokela go etsa meralo ya gore na re a fenya jwang. Ka ha mmuso o sa tlo ba bonolo go qala go hlahisa mesebetsi kapa gona go batabatsa mabala ha fela re ntse re le ka hare ho boemo boo bo tlhobaetsang. Ha re elellwa gore na boemo ke bofeng, re ile ra qala ka tse latelang e le go tsitsisa maemo o lokisela gore re qale mosebetsi. Ya pele, tshebediso ya ditšhelete ka tsela e hlokolosi e leng fiscal discipline. Go abela mesebetsi e meholo tšhelete e ngata. Increase on capital spending. Ka ha e le hona moo tlhahiso ya mesebetsi e hlahang teng. Ya boraro, go kgothaletsa batsetedi ba tswang ka ntle ho naha go kena ka bongata foreign direct investment. Gore tsena tsohle di phethahale, re atlehile ho batalatsa mabala ka ho matlafatsa tse latelang. Tshireletso ya setjhaba le thepa ya tsona e ka sitana le baeti ba kenang ka hare ho naha ya Lesotho. Ya bobedi, ho lokisa ditsela e le ho nolofatsa mabelo a setjhaba e ka sitana le ho nolofatsa kgwebo le kgwebisano. Go bonisa le go hlwekisa diterata tsa ditoropo le mathoko a tsona. Ditaba tsena kaofela e ne e le dikaletsa tseo re neng re lokela go kala ka tsona e le gore re fihle moo re ka tebang go hlahisa mesebetsi ntle le tshitiso ya letho. Ke tsona tse re thusang go kgutlisa tshepo ya batsetedi e ka sitana le go nolofaletsa babedi go sebetsa ba qetelle le bona ba theile mesebetsi. A re gopoleng gore mesebetsi e thewa ke babedi le batsetedi. Mosebetsi o moholo wa mmuso ke go batalatsa mabala. A ke qala puo ya ka ke bontshitse gore taba ena
ya tlhokagalo ya mesebetsi e bonagala e ntse e tlhonepagala. E fitlhile boemong boo mmuso o e bonang e le tlokotsi. Ka ona, kabinete ka keletso ya DMA, Disaster Management Authority, e nnile peto ya go phatlalatsa tlhokagalo ya mesebetsi go batjha e le godimo. Mme makala a a neyang a sentse a etsa se e tlhokagalang go etsa phatlhalatso ya molao e le gore mosebetsi o tle o kae. Mme ke lebeleletse go rona batjha le se le fane ka malebela a gore na re atamele taba e na jwang e le gore re tle re fenye koduwa ena e re tobileng. Le ga go le jalo, kabinete e se e nkile dikgato tse latelang go kalelela go lwantsha boemo bo. Ya pele, dikgwebo tse nnyane le tse magareng, small and medium enterprises, a di sa tla lefa letho a di modisa

tú, tú, es que va a ha, hone hook a fight a halamuts a lewak. Hore, a ibila re kalamu. Hoy akawe. Ha o nale chele tengata, ekabele ha o nale bukai. Wena, ha bua akawe na, kere mo kinalo en, ha itseba, ee. Ha o nale chele te engata. Ekabe ha o nale chele te kai wena mutsale wake. Ee, utla tsho re hey na ntle lai wa bana hanka ba le mohlala hanka ba le 10000 fela 10000 ke a tsama ke na le chalete ke tsama mohlala motswalle ba ka ke mohlala e monga ka ga 10 20000 e monga ga e ni senga selanga tlaholo e mohlomo le 2000 e monga ga le 500 tinselanga ha ke e mo le mong o na le maikutlo a ha ho latela hore na chalete ha ile ngata ke ha ile kae ha ke tsholo utla tsho re na ntle lai chalete ha ile ngata ko na hana ka chalete ngata motswalle wa ka yo re ha ona le yone e be wa ikutlwa go jwale mona ke mohoi na hane ka yone yo re ha ke na le yena ka nete ha se ke le boemo mbona ke tshweke chalete ene ka ke mohoi e be wa mpolella go na ha o so o itshweke chalete ene he o se o le boemo mbo ba bohoi o ka etsang ka chalete eo e o kontsetse go na chalete o ka etsa eng ka yona motswalle wa ka sona le chelete enwe ngata ina hanweng ke wena le o tlo mpulella wena ha ile ngata ke ha ile kae ho ya ka wena u tla ka o ka etsa eng mozalwa wa ke thodi ngata e maka re jong ka ga ka ntlo e maga nga qala business e maka nga ga ka koloi e moare nka hlaula nke ke hlahlwaele le matsatsa le dithota ke tsamae ke ya mawatleng e monga ga ena nka thusa batho ba hloka dintho dingata motswalle wa ka so ge ka ha thabelang ho dietsa ka chalete ya rona wena ha o se bona le yena chalete o ka thabela ho itsa 21 1996 2 2 1 9 9 5 6 le plus 2 6 6 5 double 9 5 6 plus 2 6 6 5 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 6 2 double 0 double
ka nna ke ha ile ka jele ha se ke na le yona se ke tshege ka letsong e se ile ka bankeng e le ka pokothong se le ka tlasa bethe e ke kwena tle ga tshela ba tle ba ke nka itsa jeng.

0: motswalle wa ka ebe ke efe ha o tsebe na e binwa ke mang kapa e bitswang go tla ka pelenyana he o ngwalele mono fela kutlwa gore na e bitswang lebitso la pina eo kapa e binwa ke mang wena motswalle wa ka ga tseba go e fumana ha ke 21219956 21219956 +26659956 +26659956 wena motswalle wa ka ha o se o ne le cheleteng a ta ke ha ile kae he ke ha ile kae cheletena e taba sa go na dikagolo dinala kagolo tse pedi kagolo ya pele ke hore na chelete ha ona le yona hore ena ke engata ngata ke ha ile kae jola ha o se o na le yona o kaetsa ke di ntwa di fintso tso re hey na se ke na le chelete ka nang ka itsa tsena le tsena hello
1: hello
0: hello motsalle wa ka ke bua

0: Halo motswalle wa ka, tjao amohela.
1: Ke taba tsa baraki.
0: Ha ke utlwa hape, ha ke utlwa motswalle wa ka bua hape kutlwe.
1: Ke taba tsa baraki.
0: Tjao amohela motswalle wa ka. Na wena tjhelete e ngata ke ha e le kae he? O ka etsa nka yona he wena motswalle wa ka, e se e le ngata ngata o itshwere
1: diterata.
0: Leng hape, leng hape?
1: Hello.
0: Leng hape? O ka etsa eng hape? Na ga utlwana hantle tje motswalle wa ka.
1: Bye bye.
0: Oh, bye bye. O be le mafelo a beke a monate. Alright, ga utlwane hantle wena motswalle wa ka hle phepi. Fela ke a utlwa ore hei, diplane ke ntho tse o nang le tsone. O na le diplane, ke a utlwa ora mane. E 20 a motso mong ka morago hora ya borobong. Wena ora.
2: Hello. Hello, Aunt Laila. Nna tjhelete ke lakatsa ba le yona ke 5,000. Nka reka koloi ka yona. Kopa pina e reng bophelo bo sa le monate. Kopa o fa kazina.
0: Hatle kwana.
2: Hello, Aunt Laila. Lebitso la ka ke Ntshetsana Hlehlisi. Tjhelete ke lakatsa ba le yona ke 2,000. Nka reka ntlo ka yona. Kopa pina e Azek.
0: All right. Ke nana ke utlwile na bua ka e fela ke se sure. O ka ngwalla hape wena motswalle wa ka, o ka ngwalla hape wena motswalle wa ka, kehle ke be sure se ke ka tloa ka fosa. A ke 20 ka morago hora ena ya borobong ge bua ka tšhelete ka jeno. Ke tshweke taba ya bohlokwa hampe mona, ge bua ka tšhelete. Se re na le yona motswalle wa ka, ha e le teng e le ngata re na le yona. Ke ha e le bokae motswalle wa ka? Ke a utlwa ba bang ba ka ena 10,000, ba bang ba ka 5,000, ba bang ba ka 2,000. Ke a utlwa motswalle wa ka hore hai, ha o swele ma 1,000 wena he, o ka etsang he wena ka yona tjhelete ena motswalle wa ka? Ke ntho difeng tse ore nna nka etsa tjena se ke na le yona tjhelete e le ngata? Ha re utlwe.
3: Hello, Auntie Laila.
0: Hello.
3: Na wena ke na le tjhelete e ngata kalo. Nna nka ipatalla school fees. Ke patalle dibill tsa heso. Le hape ke rekela mme wa ka koloi. Ke kopa pina ya tattoo e reng I don't wanna go, 'cause baby we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. There will come a day we will find our way.

0: Edilowe mashema mabili ya mesorobe di Kids Universe PCFM le Auntie Laila.
1: Hello Auntie Laila, libito la kate abuti basa kwa na ramadi kwan selevesta ramadi kwan. Tidula ka hapa tamai. Tela ka tora ka pizza le beka le KFC. Tasa Fanta.
0: Alright. Ke le bona motswalle wa ka o be le mafelo a beke a monati nati. O tlo ntima ka o tswe.
1: Hi Auntie Laila,
0: le tsola
1: ka ke bo phira mo go. Na ke e mong wa ba ratang tšhelete. Na nka thabela ha ke na le 5 million. Ke tshusa mme wa ka ho ha a ha hentle ya double store a ka ja dikoloi nka tshabela hore a ka ja koloi ya Porsche le Range Rover ke kopa pina ya bophelo ha bo sa le monate.
0: Ke le bo wena motswalle wa ka, ke le bo ha hore ena ke e bongwa ba ratang tšhelete wena.
2: Hello Auntie Laila, ke nna re neile mosola ke dula Mafteng. Ke ne ke re a ke na le tšhelete e ngata mo ke tlo reka ntlo e nang le di-upstairs le Fortuna, and-e ke ne ke kopa pina reng a ke re mpepe mpepe pepepe.
0: Ke tlo bapa le ena pina eno monate wena motswalle wa ka. Re bua ka tšhelete ebile re bua le ka ditabatabelo tsa rona motswalle wa ka ka tšhelete. Ha re se re na le tšhelete e le ngata, ke ha e le kae tšhelete ena wena motswalle wa ka ho ya ka wena? Mona ke wena kere jalo o botsa rona o ka etsang ka tšhelete ena ha e se e le ngata jwalo, ho latela hore na wena ha e le ngata ka e le kae.

0: mana ke Lorraine e bitswa tattoo motsana wa ka re be metsetseng e mashome a mabedi a metse meraro ka lebile o horeng ya le shume Kids University CFM Lianti Loy Loy. Ke bone ka bona motsale wa ka na nthotsa ka dikae kutlo bona wena tšhelete o ka etsang ka yone ge lokela gape batho ba nang le ditoro ba nang le ditabatabelo motsale wa ka gape le diplane man wena o ka plana go etsa eng o se o na le tšhelete motsale wa ka e le ngata ka moo wena o ka gatang ka teng. Hello motsale wa ka ke wa moela. Hello PCFM, hello, motswala wa ka ke bua le mang?
1: Bua le rera le tsaga le khetsa mona masi.
0: Ke wa me la ria.
1: Nna ha ke ntse ke le mo yani tsena. Ke ga tsa tshela ya. Ke tsa zwe.
0: O ka etsang he? O ka etsang ka tšhelete ha o se o na le yone?
1: Ke rata ho haha ke ne ke rata ho haha ntlo ka dikoloi.
0: Na, o hlakile motswala wa ka o kopa pina efeng?
1: O pina re sandasa.
0: Alright, ke tlo bapalla yona pina ene monate wena motswala wa ka o be le mafelo a beke a monate wa utlwa. Bye bye. Ke le ba motsale wa ka. Ee, ke ukwa tšhelete la e bitsa ka mefuta ka ka boleng gore ka mefuta ya yone. Ka mefuta ya yone mongana, nna ke batla ebe 10,000, emong 15, emong 1 million, emong wena ha ile ngata tšhelete ho ena ka ile kae.
2: Hello auntie, nna se ke na le tšhelete ka lo. Nka etsa tsela e nka etsa sekontiri se gantle tsela mona dikoloi di tseba kgona go tsamaya re se ka ya stopong seo gole dikoloi di tseba kgona go feta monana gape a ntlhelela nka reyela mme wa ka koloi ke a magaela ntlo e kgolo a ntlhelela ne ke kopa pina e re mazenye tolo moyo monto yo thanda yempeya wa manotando wa ai washa intliziyo ya ya washa ingongo wase
0: ke le bo motsala wa kahle e selile joale selile
3: hello antilela ha ke na di milioni nka ra ka dikoloi ka ha handlu ka etsa company ke go ba pina ya phuka ya bua ke magake magake wa tabaneng
0: ke le bo bona marake marake wa dithabaneng ke le boha ya ha ke se ke na le dimilioni mo na nka etsa litchi wena o ka etsa ngwana motswale wa ka o ka etsa eng o se o na le tšhelete ke ena mona ke hao e ipitsa ka wena ke hao ena ha ona le motho a tla re jwale na o etsa jwa ke ya hao tšhelete ke ya hao o ka etsa

0: Hello. Hello, motswala wa ka. Hello.
1: Hello, Auntie Lali.
0: Hello, motswala wa ka, ke bua le mang?
1: Nna. Nna ke le monyane ke na ke rata tjhelete ya family.
0: Hey. O ka etsa ka tjhelete ena? O ka etsa?
1: Nka reka koloi le ntlo.
0: O hlakile wena motswala wa ka.
1: O batlela batho ba nhahelang ntlo.
0: Ee.
1: Ke batla pina e reng.
0: Ke le baholo wena motswala wa ka, he o be le mafelo a beke a monate. Bye bye.
1: Ke nahane bongatla buo.
0: Oh, mo tlise kwano, mo fe fono ha tla kwano. Hello. Hello motswala wa ka.
1: Kumba.
0: Ha ukwe pi. Wena o batla tjhelete e kae?
1: Dipompo.
0: Dipompo. Tse bonate. Alright. Ke le ba ya ntse di tsamo tsamo tsalo ba ka o bele mafelo a beke a monate. Bye bye. Bye motswala wa ka hle dilo ho ile shimele metse mehlano fela re lebile ho reng ya le shome e re nna ke tsetsina.

2.1, Bello M, Epic DJ, CNET, hammoho le X Morizo, ibitswang Sthandwa Sam. E supile fela ke lebile horeng ya le shome mo tla rohana re fihla hona teng wena motsalle wa ka. E hape ha ke taba engwe ke a hore re itse ditaba tsa rona dikakolo dipedi. Ha o tla tshelete motswalle wa ka. E bile se le tshelete fela ntho engwe le engwe motswalle wa ka ya hoka ga nkanye le katlo bo philo. Na ntho e nka e bonang e le katlo. Ka pa e nka e khotsofallang. E ka fapana le wena motswalle wa ka o e khotsofallang. Nka ikutlwa hore ke batla tshelete ha ile ngata ho nna mohlomong ke ha ile 100 maluti. E maluti fela le kgolo ebe ke sharp motswalle wa ka ke ikutlwa ke le sharp ke na le tshelete ha ke ikutlwa ke le mohoi ebe wena o batla maluti a magolo a mahlano 500 maluti ebe o gae na ke batla eng ha ke jwale hona le ba bang ba khotsofallang dintho tse boemong bo itseng ba bang ba khotsofala tse boemong bo itseng ke mogone ke o butsitseng wena wena ha e leng ngata ha ke re ha o tshwana le dibilione milione kapa ditrilione o tshwana le Elon Musk wena o ka it's a e lo re ke tsebana o ikgethele motswalle wa ka gore na tšhelete ya gago ga e le ngata ke ga e le kae maikutlwana wa gago a ka nna a fetoga ga o ntse o gola o ntse o ba mogolo wa utlwa ka motlhomong ga ba one o itse o batla 10,000 motlhomong nyanyologa wa ge ke utlwa ka se ke batla e be 15 kapa motswalle wa ka ya fokotse ya bosoka ba tsaya 5 fela e lekane ee jele o tsebe gore o lokela o dule o ntse o labalabela o dula o lokela o dule o loga o dule o na le ditabatabelo o na le meralo motswalle wa ka o dule o na le ntho tseo di batlang tsentle bakeng sa gago bakeng sa bophelo ba gago mme gopolo gore tsa gago di tla fapana le tsa motswalle wa gago tsa motswalle wa gago di tla fapana le tsa gago mme ga o naeo tsa ge di fosaetseng ga fela di le molaong wena motswalle wa ka ga fela di le molaong ya ha hoena yo tsa ha di fosaitseng botsala ba ka ke bona re tsa jang he sentse re tloa go hana ha ke khutla mona ene bitsa senna ke phoka ya boka.

poka ya borwa e bona tematsalo wa ka bitswa senna re be metsetseng e medi re bile horeng ya le show be motsalo wa ka una le motsalo wa ka ke mokupileng ho hlewa tsa bahale he ho ga ngwele fela gona ha na pina ene na ikupile na e bitswang jale motsalo wa ka ntse ke so bone molaetsa o jwalo phepi he phepi he ke hlokometse o kae ha ke atla di bapala ka ofela dipina tsa lona wena motsalo wa ka nako ha e sa leyo gatla le ka hape bekeng e tlang o bele mafelo a beke a monati nati nati a hlonolofetseng ke a tseba ga hae kolo dikwetse re futhumetse hae mono e ha ile maria tsena motsalo wa ka ke a tsa ho ba thatanyana o tswa o ya sekolong sele ke tsa hore hana jale gena go nye monate ka ho fitisisa wena motsalo wa ka mo re phumotse mphumola hantle phetha mabaka ha o phetha boikagabello ba hao mamela ba baholo wena bophelo botse ba bonolo ba ke sa ha ho hakega ke e jalo fela bona motsale wa ka ke se ya ka pine mona te haholo kwa no hla o khadie e bitswa makumba hlela kopana hape na go nyetla mafelo a beke a

0: mona tena mo mamedi bitswa motoi toi Romeo Makota e ka nnete ka ba metsenye ma shume a mapedi a metse mihlano ka mara o haraina ya le show me ya ke bitswa le bitswa nena mo mamedi le bitswa the weekend fix ya ke manga letsa a letsa tsa sibuhudi simoeng he ha yetsa hali yeo ana ho afana halana e mashume bile metse seletseng ka mora ho re ina ya le show me 2121956+26659956 ngoletsa ba sino tuwa tsepo 62009956 mo mamedi ere ke bone hello lai hamatala e metswe 95.6 MHz maria ke le ba maria pele mafelo be ka monate wena ba metselo ka leqhubule feng ho jwang thotsedi tsa majwa mo mamedi o ntse etsang ha mamora ho retsa jwang he ke tsana tsa gagata ngodi utlwa he wena momamedi ha ile nako ena ke ba fe ba holang ke ba nge botse ba ke tikatsa tselela tsalo ya ke tikatsa tselela tsalo ke ta dilimo tse kae jwa le jwale wa ta go nghena ola ka tsa go nghena ke go tlo momamedi go na ho itsalang nna ke eng 62009560 wa bona ke all right ke bona hotel today na ha ke shapo ho hang stress sa ka sengata maobane ke ha ke etsa motho prank mo ke go yena wa tseba batho ha bo motho wa ka wa gale ba tlwa lape mo ba tlong kopa ebile next week ke a nyalwa a kwata ba offline ka re ke a letsa ya ba hasa gaba kholi kholetsa ka yo hi Mohammed ke u pusa stress sa hao o ke sa tsaka sa hantle yo batho ka nka etsaka no moletsetse no moletsetse tse di ka di batle khole in fact tsa bo go tsa maikolo mmona a kolo mo bona wa di bona di prank mo medi la letse di mela mo maganga motho a letsetse motho bona ya moholo a mo vetse ga mento ne ke go go tsoge no a hoya chelete fihi ampela ya batho letsetsa e soletse ditse mtswadi mulo kana mo wa site weng o ya ke mama mang ne ke na hana witse ha re fihla avani mo re na ganyolwe ka ga paramente kang ae ke ne ke re tlisa di livery ya hao yane ya noya chelete fihlile ehe no ya ho ya chelete yey mpolaile tweno mamamedi ay mpolaile a wolo fela ane ke utlwa tsege luda le tsedi ya basadi fats ke le tswalo ona le mwe ya entete mo mwana wa sa o fihla re shwa ba pusha koloi batho ba tswala mathateke ntate o gatse baetse ya ga sethunya mpolaile le yona momametsi pranki adi batlhotaokelobarentsareng
1: fela laelaebotsotsi ba gaona tse baya da mapei ke le bitswela ka ka tlwading ka mana gantse ko mametse ka leqhubula 95.6 ai anetse na nna ntse nga ndala ila ai moya kwa moya ke wa mohope wa le fatse fela ha ile ha jwa ha nna ntse nga ta zero re di teng tse ntse nga ta nga ta ha khona anetse moya ke o mong fela re shelela di bolo ke phetho ke tu
0: ke phetho ke tu ha rena boroko ha rena letho ya le ko so tloile a so tloile mo mamedi hona jwa o so tloile ya ha ka sana stress ntho ne be gift lens ga jo boroko ya hale ya no tsena so tloits so tloits ke le ka o bulela ka ke nthwenya na mpieno o tloi gona 62009956 ngwala tsa ba snowd 2121956 le +26659956
2: na ke a sora tabile tsa ke go fana tsa pina ya fast ke a lebu
0: e ba shume mara ro fela bile ho re ya le shume le motsole mo mmedi ke tsa la tsa la ka jeno wa hola ka po ke mang mo tsoba nya hola ntse ke tshwe ke happy birthday ho lo bona tse ntse ngata second time di maka ho lo fatse wa fatse o hle tse mo le motse la balabelwang a ke pelo ya ha Drake Shabeng ke nae yeah
3: ice.

Hey, si chava samure na getswa vale kwana ke tla ka bohali. Ke ya pere mo hau wa mo rena na ke kupile bohlali. Ke lo nnendwa e mo le mo bile ke hlotse ke mohali. Mwana suite pele mo rena ho tla luka

0: Kometsi, Allegro Africa, Allegro Africa, ke yona man, ai ke yona momedi. E go ba metse senye le shumele botsole mo fela ke le bile o reng ya le shumele metse medi. Pele o mana ngana ke nkile morena, o ke ma ba re ka reng ka morakela 2. Thunyana, le fatse mona. Ge shebisane, blelo ga man, ke star. Estaga man ke dem tuda akaties bitsa morena mo babedi o reng ya le shumele metse medi hashtag head to head dipedi di monate ya ke ga di bona tswa ha ke swaswe e bile ha ke tsebe na o tloetsa jang go bane hle tla etla metse a tla etla metse na ha ke tsebe na ho tlo ba ba mo mamedi e ge ke tsetse na ho tlega
1: okay bo ke kopa le fe DJ bitsi mo le mic checka le mabombo ditholo tso ke tseno tsa bafana bafana ha e bapala le Mexico le mmetse ke ditso Romeo di se butse a ba sa di fitisetsa ho coach le hlelo na siema
0: abuani ke tse abuani ke tlo fitisa boletsa ona o ka ntshepela mabaka thata mo mamedi ke tshwane ke tlo fitisa moletsa ona ha bona te jwang o tlo fita o fihla wena mo mamedi o fihla le ke batla one te fala o fihla mo ya e ko ba ka sentse ke mona hana mo nga ditaba e di yang ho yena wena o reng ya right movie na bitsa lengoma KLKG MSA ona le semi K hona mina le misokuhle ha ke khutla mana mo mamedi gengena hantle ka kotlolo straight ka ro hashtag head to head dipedi dimonat di superb di amazing di massive ke na yo

A ke o le bohe ka kapa ditaba tsena tsa metsotso le 15 ka morao hora ya pele ho dibalwa ke Tladi Makutle mo mamedi kgotso. Letona la temo le kanetso ya dijo Sedibe Motjhoborwane le kopane le letona la temo la Botswana Dr. Edwin Dikoloti mo ba fihletseng tumellano dintlheng tse mmalwa tse kgang kgaho ya setsi se rekisang nama ya kgomo le nku ka hara naha. Motjhoborwane o re Botswana e na le setsi se rekisetsang dinaga tsa Europe nama ya kgomo se bitswang Botswana Meat Commission, mme ba dumelane le letona la temo Dr. Dikoloti hore ba tlo bula setsi se tshwanang kwano Lesotho. Setsi sena se tla reka dikgomo tsa Basotho ditlhabelo moo, mme di kenelele mmarakeng wa Botswana wa go rekisetsa dinaga tsa Europe. O boetse a re Botswana e bontshitse kgatlho ye kgolo nameng ya nku ya Lesotho, mme setsi sena se tlo bulwa se tlo reka dinku tsa Basotho ditlhabelo moo nama e nto rekisetswa Botswana. Motjhoborwane o tlhalositse setsi sena se tla qala go sebetsa pele go kgwedi ya Tshitwe monongwaga. Ka o le leng mmuso wa Lesotho o ananetse tshegetso e fanweng ke Botswana ntweng e kgatlhanong le lefu la tlhako le molomo le tlhasetseng dibaka tse mmalwa ka hara naga go tloa ka tlhakoloha monongwaga. Mmuso o reketso ena e bontsha moya wa bongwe dikamano le setswalle dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi. O re o boetse e bontsha bohlokwa ba tshebedisano ya dinaga go sireletsa mekgwa ya boiphediso, go maatlafatsa tlhagiso ya temo le go maatlafatsa polokego ya dijo. E mongwe wa baqosiwang e bong e ntseng e tswela pele ya polao ya molaodi wa mehleng wa sesole Lieutenant General Maparankwe Mahao Sergeant Lekgowa Moepi, o re Major General Gwantle Motsomotso o ne a fane ka taelo malebana le letsholo la go tshwara molaodi wa sesole ka 2015. Sergeant Moepi o re ditaelo tsotlhe tse e leng tsa fanwa ke Major General Motsomotso di ne di le molaong, ka gona ga gona tlolo ya molao e neng e ntswe. O tsetse pele gore ga gona mo Lieutenant General Tladikamodi a ileng a fana ka ditaelo ka ga yena a ne a se tshebetsong ka nako eo. Go tse ding dimpho maswabi ya dimori 40 raro wa go boetswana pagameng o tlhagile legotleng la Masterata Berea ka la 17 kgweding ena a qoswa ka go eba ka matekwane ka thokomolao. Legotla le moatlhotse go atlasetseng sa tlhabolo ya batshwariwa wa dilemo tse 10 kapa o itefelela 20,000 tsa maloti eo a tlileng go e lefa. Puisanong le sub inspectors Makarabo Mahula go tlhaga letsholong la Gold and Gate e leng letsholo le theetsweng go phutha dithethefatsi ka hara naga le fumane monyenyetsi wa gore moqosiwa o heba ka matekwane ka thoko molao. O tshetse pele gore ba fumane moqosiwa pela e nngwe ya dikgwebo tse nnyane go Botswana ya ba ollelwa ke ditshepe. Letona la tikologo le meru Monghadi Thabo Mofosi le etetse sebiti ya Berea go keteka letsatsi la matšhaba la go tlhompha tikologo badisana le boramehlapi pejana bekeng ena. Letona Mofosi le itse letsatsi lena ke leo ka lona go elwang tlhoko badisana le boramehlapi le go ba tlhompha. A re ditaba tsa tikologo ke ditaba tsa bohlokwa haholo, empa Lesotho le na le bothata ba go se tlhokomele tikologo e leng se bakang mafu a sa phekolohong jalo ka mofeti, mme a imetsa mmuso nakong ya tlhokomelo ya bakudi ba ona. A re e nngwe ke tlhagiso ya dijo yeo e seng ya boleng. A re le ga o le jalo lekala la meru le la tikologo le tlile go tibisa kepi go sebeletsa Basotho. Go sa le jalo e mongwe wa baagi ona sebitia o ipileditse go setšhaba sa gabo go tlhompha badisana le go ba lefa meputso e e phedisang ka ga mosebetsi wa bona o le bohlokwa. O itse ke boikarabelo ba setšhaba go baballa tikologo e le go qoba mafu a bakwang ke botlhaswa le go se tsotelele dibaka tsa megwabo. Lekalana la mogalesuku la mokgatlho wa sefapano se sebedi Lesotho le tswela pele go maatlafatsa boitshepo le mamello ya setšhaba temong ka tlhagiso ya mabele le dinagwa. Puisano le PCFM mosebeletsi wa Red Cross mogalesuku Mofumadi Selina Thanyane o re sepheo sa mosebetsi ona ke go lema le dihwai ka morago gore tonagolo Ntshokolo Matekane a phatlalatse qomatsi kgatlhanong le tlhokala ya dijo ka hara naga. Mofumadi Thanyane o re morero ona o ikemiseditse go lwantsha kgaello ya dijo le go tshegetsa batho ka bomong mmogo le malapa a tlokotsing. O tshetse pele gore morero o kgothaletsa boikemelo le ntshetsopele e tshwarelelang, ka gona lekala le tla boela le rekisetse setšhaba mabele le dinawa tsena. A re ka o reka ditlhagiswa tsena motho ga fumane fela dijo tse maatlafatsang tse tlhagisitsweng ka gare o naga, empa gape o tshegetsa mosebetsi wa botho le wa diphalelo o e tswang ke mokgatlo.
lena ha se le kgetla la pele mogatlo o le ma le ditho tsa ona ka ha tsebetso e tshwanang ile a itswa striking Siberia o boetse a re ba sebetsa le basotho bao e leng ditho tsa mogatlo ba eng ba adime mogatlo masimo go nolofatsa tsebetso ya bona. Re a diphethela. Ka jeno lefatshe le keteka letsatsi la matšhaba la batshabedi mme mogowa wa letsatsi lena o re re ntho e le nngwe le batshabedi. Letsatsi lena le qaleletse go ketekwa ka la 20 kgweding ya Phupjane selemong sa 2001 e le go ela tlhoko ditokelo tsa batshabedi lefatsheng ka bophara. Letsatsi lena le ne le bitswa letsatsi la matšhaba la batshabedi ba Afrika empa ga morago mokgatlo wa matšhaba a kopaneng UN o ile wa letshwaya selemo le selemo go gopotsa lefatshe ka ditokelo tsa batshabedi ka ga go bonagala ka nako e nngwe ba tlhekefetswa dinageng tseo ba tshabetseng go tsona. Letsatsi lena le boetse le ketekwa go gopotsa lefatshe gore go na le batho ba baleileng dintwa dinageng tsa gabo bona ka tshepo ya gore ba tla phela bophelo ba kgotso papisong le dinaga tseo ba tswang go tsona. Le boetse ke letsatsi le gopotsang lefatshe gore batshabedi ba tlameha go amogelwa dinageng tseo ba tshabetseng go tsona ka ntle go kgethollo ya letho le gore megatlo ya lefatshe le yona e be e ba amogele. Ditaba tsena di felela mona. Mamela ditlhogo tsa ditaba ka hora ya boraro.

You will never know, you will never know all there is to know about my love. The mighty OJs ba kila ka batla ka mona ka Sotho stadium he ngwane so. Yes, 1980 or 81, yeah, 1980 or 81 banda ba le mona ka Sotho re ba shebeletse. Ke na go nyane yo South Africa he no tlo ka dikotlo kobello dipinisenga tsa mo sene di tlaka kwano. Go tlo tla ga di shebelle he ngwane so. The mighty OJs ila ba le hlonolo batla kwano. Ne re le teng re ba shebeletse live seng di video seng kae seng televisioneng live ba le stage man. Yes, le mo sa skete magola re bo mashumere bedi ya motsong mo 1981 hona le pina e lenya frikanya sechaba ya si Saudi mo le tlase ya ka kapa ya ne gitseng ba re ntswela hai le matla ha holo e ka ba le ntswe le imelang bo mme. But re batla go bona tlhopha sena sa House the Love Unlimited na statla se tswela pele joang ha rutlu sisi na o tla gona joang ya ba ka kapa hore e bile ke etsa pokello lena mofumadi wa ka e bizwang Berry and

ha ke le bohe Mr. Mare ditaba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi mo mamedi o di balwa ke tla di makutle ha ebe khotso le tona la ditaba tsa kantle le dikamano tsa machabeng dimporta u le etetse Gauteng Afrika Borwa ho kopana le mphato wa hae wa Afrika Borwa Ronald Lamola kopano ena e tla tsepamisa maikutlo ditabeng tse amang dinaha tsena ka bobedi haholo ho matlafatsa tshebedisano ya tsona ho rarolla ditaba tse amanang le boiketlo le tshireletseho ya Basotho ba dulang Afrika Borwa mmoho le ho ntshetsa pele ditaba tse amang dinaha tsena tse pedi tsa boelane. Ka ho le leng, karolo e nngwe ya Basotho e re dipuisano tsa Lesotho la Afrika Borwa ke tsa nako e telele, fela ha ho bonahale dinaha tsena di fumana tharollo ya moshwelella mathateng a ditobileng haholo a motsamao dipakeng tsa tsona. Ba boetse ba re Lesotho le emise ho etsa dikopo tse fapaneng ho Afrika Borwa, ka ha sena se tlisa pherekano e etsang hore Lesotho le bonahale e ka ha le tsebe hore na le batla eng molemong wa baahi ba lona. Mamekgatlo wa mekgatlo e ikemetseng LCN e ntshitse polelo pejana bekeng ena kgahlanong le tlhekefetso le dipolao tse etsahalang ka hara naha le ho hopola hara diketsahalo tse sehloho polao ya mongodikakaretso wa mokgatlo wa baoki Morephe Santi ka Sethunya. LCN e re Lefu la Santi le ba hopoditse e le mekgatlo ya setjhaba hore ho na le batho ba bangata ba shwang ka mokgwa o tshwanang ba sa fumanelweng toka le hore mekgatlo e na le boikarabello ba ho dula e hanyetsa dintwa metseng, ho ruta ka kgotso le ho e kgothaletsa le ho buella tshireletso ya ditokelo tsa botho bakeng sa batho bohle ba phelang Lesotho. Mokgatlo o re mohopolo wa bona ka Lefu la Santi o bontshitse hore dikgohlano tse atileng Lesotho ho kenyeletsa ditlhaselo tsa dithunya, ditlhaselo tsa bong le mefuta e meng ya dikgohlano ke ditlamorao tsa tsamaiso ya molao o fokolang e nang le dikgoho tse dumellang ditlodi tsa molao ho fumana beili ha bonolo le ho kgutlela setjhabeng ho pheta boitshwaro bo tshwanang kapa bo kotsi. Ba boholong le mekgatlo ya tshebetso ya molao ha ba etse dipatlisiso tse tibileng pele ba fana ka mangolo a tumello ya dithunya ho ba ba kopang ka hona dithunya di qetella diwela matsohong a fosaetseng. Ka hona LCN e kopa baitsi ba melao le ba bang ba nkang diqeto ho kenya tshebetsong dihlomathiso melaong ho hlahloa mmoho le ho matlafatsa molao wa dikotlo le wa kopo ya beili ho kenyeletsa ho fetisa setshwantsho sa molao wa beili. Komiti ya boiketlo ba setjhaba e etetse ditliniki tse laolwang ke mmuso ka hare ho Maseru ho hlahloba tshebetso ya ditshebeletso tsa bophelo setjhabeng haholoholo kalafong ya ditlhare. Ketelo ena e kenyeletsa tliniki ya St. Leo le Domiciliary moo baoki ba teng ba bontshitseng hara tse ding tshebediso ya pampiri bakeng sa ho ngodisa bakudi e etsa hore mosebetsi o nke nako e telele. Ba boetse ba bontshitse ngodiso ka marangrang e-register kapa electronic register system e ka thusa haholo ho potlakisa tshebetso le ho fokotsa diphoso. Ho feta mona ba bontshitse ba se ba le leqemeng la ditlhare jwalo ka pele. Ba boela ba kopa hore ho ba ekeletswe basebetsi le hore ho ntlafatswe tshebetso ya bona ka kakaretso. E mong wa baqosuwa nyeweng e ntseng e tswela pele ya polao ya molaodi wa mehleng wa sesole Lieutenant General Maparankwe Mahau e leng Captain Haleo Makara o re taba ya Lefu la Mahau e sale e modutse ha bohloko, mme o lakatsa ho kopana le lelapa la Mahau ka bohloko boo a le sietseng bona. Captain Makara o re taba ya Lefu la Mahau e kabe e sa etsahala hoja a se ke a fuwa taelo ya hore a be hara masole a neng a lokela ho mo tshwara. Makara o re e bang a ke ke a lahlelwa tjhankaneng, o lakatsa ho kopana le lelapa la Mahau ba bue taba ya hore o ile a ba utlwisa bohloko le yena a ikutlwisa bohloko. O re e ne e se morero wa hae ho bolaya Mahau. O bontshitse ha ne a phetha ditaelo tsa beng ba hae ha a tla thunya Mahau ka ha ba ne ba sa qabana. Ho feta mona o boleletse lekgotla hore o ile a thunya Mahau hobane a ne a supile Captain Hashatse ka sethunya ha ba leka ho mo tshwara. Tsa matjhaba. Basebetsi ba polasi ya Valas Farm haufi le Kimberley, Northern Cape ba tlalehwa ba hlahetswe ke kotsi bekeng ena ha seketswana sa maiketsetso seo ba neng ba sepalame se teba ka bona nokeng ya Lekwa Val River. Tlaleho e supa hore seketswana sena se palamisitse basebetsi ba 20 ba polasi eo. Ba 14 ba ile ba atleha ho pholoha ka ho sesetsa lebopong la noka.
ditupo tse hlano di fumanwe ha tse tharo di ntse di nyametse kano keng. Sepolesa se tswetse pele ka jeno ho batlana le ditupo tseo tse tharo. Ho tse ding mmuso wa naha ya Ireland o tlaleha o lelekile maAfrika Borwa a 42 ka morao ho fumanwa ba phela Ireland ka thoko molao. Ho tlaleha ha o lelekilwe banna ba robong, basadi ba 18 le bana ba 15. Hara bona ho na le ba babedi ba neng ba fuwe dikahlolo tsa botlokotsebe. Kaofela ha bona ba tlaleha ba tlohile Ireland ka labone ka sefofane mme ba fihlile Afrika Borwa maobane. Re diphethela ka tsa bolepi. O sa nka lebelela hore le kwaele ka go kgetha dibaka go bate empa go bate go le dibakeng tse ding ka maloting. Moya o ka lebelela go foka o le bobebe le magareng go hlaga le boya bophirima. Go na le monyetla o fokolang wa pula mo na le mane empa monyetla o jalo o batla o eketsegile ka leboya. Go boetse go na le monyetla o fokolang wa go kgetha wa lehlwa gagolo maloting a ka leboya botšhabela. Momamedi ditaba di felela mona, mamela tse ding go sane.

America me tsuzo le shumele metsi me hlano go fogaletse ga ya busupa ge ke urumedise ho hlomometseng ena tsebeletse ya PCFM mo tsu ole hona thenga ke mo qebelo ka jeno le wa tse ba ho latse ka ntena kwa no tsebeletse ya PCFM ge be le nako nana le bitswang ge fata makwatsi ke lo ka ke bontsise ke mo qebelo go rena ya pop channel tsala matsatsi a mashemo mabedi ha le selo masona ke sa ke dipedi mashwa be dile metsi le tsing a ke sa tsena ke boka di homo a ke sa tsena ke a dumedisa ga bane tsa mo gena moshwehwe ebele ka phirimana ke mantsi bua e ke ya bona ke le fumana le ho re jwale le gathala ikene baba ka ileng a phetwa go tswa mafung go tswa jwale meketeng le jwale ke ya bona ke dumedisa le ka go se pala ngwang sa hawo ke dumedisa le ka ha rontlo ya hawo le jwale bo itukisetsa ho phomo impala ha o le jwalo ke re ke le buile a holo ha o khitile jwalo tshebeletsona ya PCFM ke bo simbo na tlebe yona o phomotsa ya o dumedisa ka sena se ba ka ke nna thapelo le kanyana ke mohlankana mo lelele tsena ke wa ka mang ka di tlhabeng tsa peka a ke ipa di gena a be di ke o hetla ka letsone mo futu ke nomela jelo mamela nana le na la re fata makwatsi be re tla fata makwatsi utlo ho nyena bo supo fela man ho re nya bo ropong ho re nya le shume tsogelo le kgeto la pele kwa no sebele tsonya PCFM re tsaka tsela e tsena a ke tsa tsena ke sentse ke re gotswa ha e ate ho hle mo metseng lona thenga ba medike a sepala tsa sila ho le bile monate a holo impa e bang le sa ba monate ke tla itsa bonnete ba ho ga iqetela nthwena o re bonyane sebeletswa PCFM ke u be hanke ha holo wena morati le mothase le wa ditabatsana ha ina le sotho morati o le mothase le wa ditabatsa dipolitiki se ka ba suta ho ha mfela ditenza bohloka tse ro tshwaretseng tsona ke le metsi utsi dula hantle wa le shumele metsi supileng re fogaletse jalo ka ena ya bosupa ma metsi PCFM

0: re ha sa ka hotlula sino ke hona mo leng go hona teng ma metsi ke lo ka maqhubu a 95.6 ha o le mona ma segwa tele mahalo qhubu e ma fiteng le qhuting ke 104.3 ka tsha sene ke 104.1 maputswe o fitlhela botshabo the ke 98.5 ha tabatse ka ile 102.9 mogotong ke 101.1 ke hona mo leng go ka mmela jolo PCFM o le hona teng are tsa tsena re a sama e fela ke tle ke bontse gore pele re kae kae kapa kae ke o bontshe go na re eme jwang ka jeno re tlo buisana le motho wa botlhokwa golo fela tsatsinelana ka jeno mona gore re fata makwane ka bona mamedi kwano a batla go bua le nna re ke monke pele re kae kae kapa kae mamedi dumela ndati ha ke utlwi ka go buela mogaonyana mono ntate Ntate. O ya jwa ntate. A monate ntate, etsa bonete ba hore o se dipila sala masao. Di tentse go tshwaretse ntsona ntate, se monate ya holo go kgomagetsa tsebe ya ho pila sala masao.
1: Amen.
0: Thank you. Amedi mesu tsona jole alo pala dilo hantle le shomele metse ro be di refa letso gena ya bosupa. Re fata makwatsi kwa no sebeletso nya PC ya FM. Tla yetsa ntona fela hore nyane ya bole shome ke bontse mamedi ho ga re fitla metsotso ke mashome maga go fa letso ga ena bo supa re tla fetola mushane hanyane ke kere kena jolo ditebentsana ha ina le sotho re tlo buisana jolo le motho e moholo re tlo buisana jolo le moetapele abile mo sebeletseng bana ha ina le sotho kana ko etelele pele ho buipuso e ka sitana le kamaga buipuso are le kanyane o bua ka mana kere ke bua ka ena motlatsi motsamaisi wa dipuisano wa mehle go tsama isi wa dipisano wa mehle mpa ka mente nya le sotho o tlo ka selemo sa ne sa ke tipedi le shomela metso sipeleng 2017 o tlo ka selemo sa ke tipedi ma shwabedi le metso me e leng 2022 ya tsepa o so mphumane o mphumane gore ke bo jo lo ka mong ha di sipiri motanya ke ena mo etu ya rona wa bohlo kwa metso nge ma shomela ga go ka mo ga ena bo supa re go sheba ditaba tsana ha ina le sotho re ikala kana tu di montwana kana mamedi ntumele pele re ka ikala tsena ka pala ha re se re qalile tsena re modimo a tsama ile gona le ton le na le lesha la re fata makwane nda le wena ke a tsiba boholo ba lona le ikala ho utlwa lentswe lena kwa ne tshebeletso ya PCFM re se ntse re kopela fela ho ke modimo a kala thuse di mwa tsa tsama ile rona a du dele le meng la ka ke ka mehla le matsatsi ke se fahle mmuso ka lehlabathe ena ke thapelo ya ya nthusa ke o sebeletse ka botshepeng metso se dula hantle mashome a mabedi re fola se rena ya bosupa jwale mong ha di se phiri motanyane mamedi hona le buka yo a ingotseng ya morao rao kapa incha biso ka re ke Lesotho politics and society ka buka yena ke mo a hlahlobang ditaba tsa dipolitiki na heng ya Lesotho ho tloa jolo ka dile motsane tsa bo sekete magolo re bong mashume mahlano le metso e mehlano o tla fitla kwa no mona dile motsane tsa bo mashume kete pedi le mashume pedi le metso e mehlano e leng 2022 na go nye o jwale a neng a hlile a theuwa setulong sa botsamaisi ba dipuisano ka mane ka pagamenteng ale go tla ga sheba gore na buka ena e re ruta eng buka ena e ka ba mohlala o motle jwang ba etapele ba ka jeno ke khoku mamedi re tlo buisana le ene re ke mamedi o teng mwana kwa mona mahaleng mamedi dumela o ha
1: mabu
0: Arakile di lemela.
1: Arakile
0: di lemela
1: ha kae. Ala ala. Ke go ba sotho a ba kampa ba re khata ka 2028. Ke le ba mafube.
0: Ba tla utlo re kana go ntate ho bua yeno. Yeno ba tla utlo re kana go kwano. O tlo tla o nna mahantle hona mona ho re fata makwane. Ho re na ba sotho ba neng ba lokela ho tshepa mafube. Di gethontse tla.
1: Ha ke re jabe e tle e tsitse ile ka pusha mona.
0: Ee
1: ke ke le yetse na mapempe a bobo mo ruo o a golela na
0: ke ndate mang
1: ke tlang ye go mulang le ka qatshaka
0: ndate mo lang le ka qatshaka sene ke ka monogile bo ile a holo ha ge yetse ntona pheleng ho pheleng go nyana ya le shume di teng o se ka ba suta ho amfela tse go ditswe

0: Tsana Haina.
1: Danke, danke.
0: Danke. Abri mesu se ma shema mabedi le mesu emedi re fogaletse ke le ho rena ya ya bosupo ma metsi PC FM re fata makwatsi ke lana le kiring ha jwale re tla yetsa ntwe no fela ho renyane ya ya le shume ke hona melongo tla be khihlegile be ya khutlo hona thing dingata tsetse halang ka gona ena le sotho a gisha ba ka lhlako gine la latsa dipolitiki ha maga o nyana re tla buisana hape le ba UAT United Transformation e bitso ka hore ke ere ke shebe ntho tsa ka kwano skibe ka nepa ka fusa nthutsena skibe ka fusa nthutsena fela ke UAT re tlobisana mona le ntate tshosane re tlobisana le yena ka mga hore UAT e hlalosa ha ile hore sechaba ha se a lokela hore sinkise mmuso boikagabello nakong e uwa dikgethong ba re sechaba se lokela hore le nakong ena ya ka hagadi le motse hlano puso entse ile teng ba lokela hore ba itse bonete ba go jwale ba nkisa ba itapele boikagabello mona re bua ka hore ba ka se ya tlhapi ba itse accountable ba re hangata ba sotho twa kutlwa bantsi ba re ha mmuso o fosa re tla kopana le bona dikgethong e be nako ya dikgetho ha e fihla ba ba fetola mme ba re ha e le hantle seo ha se a lokela gore se tlisetsa le ka tsela eno e jwalo ba re nakong ena gona jwale ga re nkeng digape gona jwale tjena pele go tlobisana le ntate tshosane yena o tlhaga ofising ya diphatlhalatso ya yona UAT re ke re utlwe gore na o bolela eng UAT motlhomong jwale e batla gore go tle go nkuwe megwa e feng ke maano kapa methati e feng e o batlang ka yone ba reng basotho ba ka e sebedisa e le gona gore batle ba holde mmuso wa bona accountable ke tse ding tsa dipuisano tse maatla tse go tloba le tsona kwano mona gore fata makwatsi o fitlhela gore nyane ya leshome wena e tsa bonnete ba gore ga o setupila sana masa gago di teng ka letlhakong le leng o tla gopola gore selemong sane se fetileng komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC ebile ya tlhakola jalo diparty tse nne kao fela lenaneng la dikgetho mme mona o pola go bana matlile ba bontsha ha ile hore di party tseno di bona hala di tlile di sa ikama hanye jolo le eminya melawana e tsa maisang jolo di tebatsa di kgetho kwa gona hina le sotho me ba tlile IC ya bontsha ile hore jwale ba di tlosa le naneng la di party tse ile hore di tla kenela jolo moja wa di kgetho na di ba teng di kgetho me jwale impakile ga bona ha maga o nyana ba mathela mane gotla di party tsena tsenne me jwale ba batla gore le go tlaletle le kene dipakeng le re ho hamfela ha go tlwisise rona ho baneng re ka ga hlakolwa lenaneng la diparty tse teng mona ba ga mabaka ao IEC fanang ka ona ha ke ya utlwisise ho hamfela jolo ha ka magotlano a mane ho nona le go tlaletle le bitswa ka gore ke Lesotho kapa hona le go tlaletle bitswa ka gore ke Lesotho Economic Freedom Fighters e leng Lesotho EFF a ke tsiba ba ngatala itse ba partina e bitswa ka gore ke LEFF e leng Lesotho EFF e tle tsimpile mono ke me modumi me ke a tseba ha o ka utlwa lentswe lena EFF mosotho o batla go utlwa gore na EFF ena ye le sotho mona ya mana jwang le EFF yane e Afrika borwa ke ntlha engwe leng go tla hle go utlwa gore na ya mana jwang le EFF ya monghadi Julius Malema le maikutlo a bona jolo ka mongwa gore ba gotlisetswe mona lenaneng la diparty tse tla kenela jolo mojao na re ka bona EFF e e o e ba le tshutsumetso ya monghadi Julius Malema le ka gago yona e ba mohlomo ba sotho ba ka ikgetha ke ntlha engwe re batlang gore re ke re tlotla re utlwa gore na Lesotho EFF ke bone ba sebedisa jolo matshwao a tshwanang le dikipa tse tshwanang kaofela na ka mano ya ona le EFF ya Afrika Borwa e me ka tsela ya mofuta ofeng ke re tlotla re utlwa ka botlalo ntlha eno re re tle re tle re nke pina ka morago mono he metsetsong e mashome a gago ka morago ena bosupa re tlabe sentse re fetela jalo go motlhomphei kapa monghadi sephiri motanyane e leng gore ke motlatsi wa mehleng wa motsamaiso wa dipuisano paramenteng ya Lesotho o tlwa jalo ka selemo sane sa 2017 o fitlhela jalo ka 2022 o bile jalo ka gare go bosebeletsi ba setšhaba nako e telele mme ke a tshepa lona dumela gore le ga o ka ba batho go na le se seng se e leng gore ba etapele ba ka jeno ba ka ithuta sona ka leto leno la gae leo e leng gore jwale o tlatla le tlhalosa mona leo e bileng a le tlhalositseng jolo le ka gago buka ya ga e bitswang ka gore ke Lesotho Politics and Society yeo re tlatle re utlwe gagolwanyane re ke re utlwe gape le gore na motlho mong gona jwale ga sheba maemo a dipolotiki ya gona e na Lesotho o bona re le go kae ke go kae moo jwale go lokela mo gotlo o tsepamisa maikutlo gona teng gagolo le gore na mofuta wa baetapele o re nang le ona motlho mongwe ka go fa maele a feng e se le tšhaba jolo ka ke bontshitse dingata tseleng go wa ditseba o sa bile a fitile tlasa tsona tseding ha ka ba diletsa mothata falla jolo jalo mme ka ha go buka ena re tla ke re tlo utlwa gore na jwale ke di feng tse molemo tseo re ka ga igholelang tsona tseo ba etapele ba ka ba igholelang tsona tseo sechaba ba tse ba ka ba igholelang tsona molemo no jolo metsotso e mashema mabedi le metsotso supileng re foraletse jolo ho ga ena ya foraletse jolo ho ga ena ya ya bosupa ma metsi PC FM kwano mona hantatai ba itse ba mare ke hantatai kwano re tle re nke pina kwano ka mora ho mono he re tle re hatele pele ka mora ho mono jwale re tla hle re hatele pele re tle re itse tsena kwano re tle re hatele pele kwano re nke pina kwano re nke pina fela re pele re nka pina kwano re ke bona rona re ka fetela ka ncina ka pojwang re ke itse tsena kwano metsotso e dula hantwe mashomo a mabedi le metsotso supileng re e fogaletse jelo gore ena ya bosupa mametse re fata makwatsi PC FM re hasa jelo gore le kwano mona Avani Hotel and Casino 95.6 ke le qhubulo mametseng ka lona hathi yao le kamane ka mafiting ofitela tuting 104.3 kasha snack 104.1 athi kamane ka maputso ke 92.8 ofitela bobo thabuthimana e thabatseka 102.9 mogotlong ke 101.1 ke yona kubu a rona he a no ile ngoko ka sebedisa ho go tlomamela jalo tshebeletso ena ya PC FM ke tlo qotla ho tlo ba monate mamedi ha go lo fela tlo ba dipisano tse ile ngoko ha di atisa mmele ha ka lo fela le teng ha di a batla mohlomong jwa le ge ka re di bobebe ha go lo re tlo fetela jalo ho tsona mona fela pele re ke ya mono ere kenke pina kwano mga bulane mona ya nfile jalo le sokana lena o no tla go gare le ntse le pina o re lentse le pina magabulane ha re itse jwalo le gona kwano ha re itse tsena le gona kwano ke nke pina ka mora ho mono he le re kene jwalo puisanong ya bohlokwa

mabedi metso tsona ke le dula hantle ho mashema mabedi le metso robedi a pele re fitla manhoring ya borobedi ma metse PC ya fema ina kina kwa re fata makwa ina kina kwa re fata makwa tsi tla tiwa le tsona tla tiwa le tsona monate a fela jolo ka kile ka tsepisa kere ara tsona mona tla nne re ba le dipuisano ke o fela le joa re lokisa ntho tsa rona hang ha di loka hang ha di loka re tla fetela jolo ho ena mo tsamaiso ya dipuisano wa mehleng a paramenteng ya Lesotho tloa ka 2017 ho fihlela ka 2022 e le mong ha di se perimotanya re ke re tlo utlwa le kunutu la buka ya hae e shebane jolo ditaba tsa dipolitiki tsa Lesotho mmoho le setjhaba so ka roki Lesotho politics and society ka ha rubuka ena u bua jolo ka ntlatse kang so entle democracy mo hole kopano ya sechaba national unity o tla tla tlo khakholala yona ke a tsho bangata a ketse jolo lentsi le no la hai khale a santse na le ting

mapagamenti ya luna ba khetwa ba ntlo ya secha me ona jole jena o batla a tlile a santsane pele ge ka go hae o ba ne sele meja e sele chaba bi jole la holo jalo ge ge eh eh le jolo ka ha go tsamaisi ya puso na go etele le ha holo go tla fitla jolo ka selemo seno sa 2022 mme hona le semo le mo so ithutileng sona hona le tseo ile go ithutile tsona tseo di ka tswelang se tshaba molemo tseo di ka tswelang ba ita pele ba ka jeno molemo tsena ka ofela di hlela ka go buka eno ya ha yo re tlo kena ho yona kwano tla ofa monyetla lwana mamedi ho go tlobisana le yena a di ntodi loka mona ntodi loka ke metsi ntodi loka ninka paning re tswela pele le yena ra hopola jolo bo mofumo rena la bua a sebedisa mantswe ka ngana fefene ke le beke ngene fitileng ke mo di le ra bona jolo mo tlompe ituna kholo se matikane ali mane na henya Botswana ba keng sa sebitswang ka ro ke by national commission ye lo ngore jwale ene ga kula jelo tshebedisano mmoho di pakeng tsa dinaga tsena tse pedi e leng Botswana mmoho le Lesotho mme jwale ke mo e leng gore ga ne a fana jelo ka puo ya hae yena monghadi Matekane o ile a bontsha gore ke motho le dipapadi Botswana mono o tlile gangata le gangata o rata go ya gona teng mme ka nako tse ding o ya fela ka lenyele dipapading tse ding tse itseng e ga ba ntse ba tsamaya fatshe mona ebe ga ba mmone ena a fitlhe a fofe odimo mane a re balakatha ka rona ya Botswana ga ne a bontsha gore etlile Botswana ke naga yeo a e tsebang gantle a ba etsa motlhala mono a re ke tseba Botswana le go feta ba bangwe ba Batswana mono baagi ba naga eno che ke ne bopa ke thatiseletsa fela mona a ke utlwa lentswe le na fefenele gabedi ona jele metsotso ya lopalela dilo gantle le shomele metse oropongwe pele re fitlha manoreng ya borobedi Are itse china me jwang kapa jwang ha ke khutla mona fe ka be ke tshwere jolo mong ha di sipiri motanyane ka letsoho jwang kapa jwang re ke tsweletse are itse china jolo re a tsama are itse china re a Jerusalema

0: abedi metso tsona ke le dula hantle ho le shumela metso e medi ha bana ya tsamana go ina fela go pele go fitla mana ho reng ya borobedi re re tle re eleke ka tsela e tsena ga le ke gathatso ke lo ke taba tsena tsa di gokanyo ka kwano empa di taba tsa gona ka ga di tlafe di tlafe di loke kwano di tlafe di loke kwano go tletsoela pele ka puisano ena ya bohlokwa yo re o tshepitseng yona tate motanyane a re dumedise go amohele kwano mona phirimaneng PCFM re elele se jalo buka yeo o ingotsweng ye ngotsweng ko wena jalo ka motsamaisi wa dipuisano wa mehleng mme ba bangata golo ke a tse batla go gopola jalo ka bona boemo bono mmogo le maemo a mangwe e leng gore o ile wa ba ka gago gona go tloa gale empa ga re ketlhe re tlale gona mona motlhomphe ntle le tshenyo nako ke a bona gore ebile re sentse nako e ngata gagolo fela a ko go tlhalosetse gagolwanyane ka buka ena eo e ngotseng e bitswang ka gore ke Lesotho Politics and Society gore na buka ena e bua ka eng e fupere eng
1: ke a lebogang date buka ena eo ke e ngotseng e sengwe e tlhalosetse lebitso la yona e bua ka bophelo ba ka
0: eng date
1: go tloa kgolong go fitlhela mesebetsing mme wa go qetela ebile ona owa motsamaiso ya dipuisano ka lekgotleng la setšhaba e tshwere ditaba tsenono tsa bophelo ba ka mme e na le dintlha tse ngata tseo go tloa kgolong e buang ka
0: tsona e re re tle re qale mona jalo ka ga o bontsha gore e bua jalo ka bophelo ba gago go tloga jalo o qadile taba ena ya bosebeletsi ba setšhaba a ko go botseng mamedi gore na re sa kene ka botebo fela gore na leeto la gago bosebeletsing ba setšhaba le qadile go kae go tla fitlha kwano mona mo jalo o ile wa qetelela o le motsamaiso wa dipuisano paramenteng
1: leeto la ka bosebeletsing ba setšhaba le qadile ka 1962 ha ke qala ho ba mosuwe sekolong sa Mariwa Maso primary empa ka nako eno se ne se bitswa elementary school
0: ain that
1: ka nako eno ke ka 1960 tua kala ruta mane ne halione ke gadauswa ne ke gadauswa sekolong sa tipela ma tichere murija me sekolo sa pese ke botjon sa ke mario maso ke fitla ba no mario maso ke bile nakonyana e ka nna etsa kgwedi tse tsheletseng ka be se bile ke thola lehlonono la go ba mosuwehlogo e leng principal ya sekolo senono ke ne ke na le thahasello tabatabelo tsa gore ke ntlafatse le go godisa sekolo seno jalo ka ga ke ile ka mengwa ke ntate moruti a neng a bitswa Sabilone Moswang wa mogotlo manene o na kile a nthuta a ke le primary e bitswa jalo ka eno mane sekolong sa diseleng strekeng sa mogotlong mme e ne se e le ka nako eno e ne le tišhere empa ka nako eo ke yang ke le go rutea le jone e ne se e le Moruti me kana boyono Baruti ine bari manager school manager sa dikolo sa parishi se o baleng o tsona
0: ya ndate
1: ke le ba ka le o ka po ke ka mo gileng ga ya school en sa mariba masoka ka ti mo go restrigen sa sa le ribe na ke tlaetse strigen sa mogotlong ne ke tle mo nono ke ketile sekolong ke sentse ke tseba ona ke lo uta kae gobane nako le nako e ne re a dikolo dikoitso ya ditaa boela o ne a re ke potele go yena ke a bona e ne e le onna a bona ona ke ntse ke le morerong o tshwanang le ena na mme a nnampe mofao ke ye sekolong jale ke ne ke ikutlwa gore ke tshwanela gore ke yo sebetsa mono mme ke sebetse gantle ke ne ke batla gore le nna ke busetse tshepo ya ka go yena jalo ka a ntshepile ka go godisa sekolo sena ke se fumane se sa sebetse gantle dithuto dipapadi empa ka se fetola selemo sa pele ke ne ka ipata mosheshong wa pele ka ipama dimenyane ka ya kae kae ke sa batle gore ke tle ke hlole empa selemo se hlahlamang seno mabelong ke ne ntse ke hlaha number one and two dithutong ka theohela pitseng re ne re etsa di-scheme mmogo le ba sekolo sa pitseng parising ya pitsei re ne re tshwaya re etsa diposo e mong thutong e itseng e mong thutong e itseng mmogo jale bana ba is on standard 4 when a school is in this village on standard 4. The tutors are already in the village. Morisha. And the girls school in Pitin. No, what is all we have been writing? Baki Kiki, how I have standard 5, but one standard 4 modem. Basafia. Babam baba tele ke le ga ba tsa fisa tshino no ba ne tsi ga se zantle ha ri kula tsino da mari ma zuri ni ko pana a ke ntse ke tla namba o wa ne me le bana ba o ke le ang ga ka ba tsosa standard form no no babam ba bona ke di ngaka ya ga bo di phofolo jalo jalo ka isa nino o marsa ke ne ke vinsa khwerea a sekolo ke vinsa khwerea kereke me sekolo sa pata ka sa hola ke un o ya di katleho sa pele seo ke bileng le sona ke le mohlanka wa setšhaba moo e nngwe e kgolo ke ne se ntse ke na le kgatlhamelo ditlabeng tsa setšhaba gagologolo tsena tsa dipolotiki e leng tse a rabang potso ya gore na re tla phela jwang gobane ke sona sepheo sali politiki go araba poso eno ka baka la kgatlhego eno ya ka ya dipolitiki e ne e re ga sekolo se sile ke nne ke tsamaya le ke emetseng ke bua le bona ka dipolitiki gagolo-golo moo ke neng ke kgatlhile teng tsa lekgotla la maata mmogo jale letswalo la ka le legolo le neng le nketsa gore sebetse ka thata gagolo sekolong e ne e le gore gankaka ka tlholega mo nono ka bo ke saletsa e bampe blame e tla ba gore ga se tišhege ntshwedi ke politiciane jale ke ne ke e sa gore notione eno ya batho ke tle ke e fedise
0: kalongngwana
1: gana alofa sekolong gabile seo sekolong tsatsing le enono ke ne ke fitlha aboma a kolo se tsile ke botsea ka mokga go re qoqengwa ngwana ka ke mona ka jekole letsatsi ka ba molato o e salang jale le batho ba elelo ge ga batle bana ba ntseng ba lofa
0: e re fela ka motsotso fela ntate motanyane re tle re fetise babenkele ka morago mono fela re tlotsela pele ntse o tshwere jalo fela
2: ha Pick n Pay tshepiso ya rona ya theko tse tlase e o bolokela haholo jalo ka mefuta ya 750ml Domestos Thick Bleach reka tse pedi ka 60 maluti fela le 2 kg self washing powder ka 53.99 maluti fela re dula ro lwanela ha Pick n Pay fela ka la 24 August ho fitlhela ka la 6 September ha thepa e sa le teng ho na le dipehelo
0: a se mohe mamedi re ke hora ya borobedi hodima hlogo mametse PCFM lena le bitswa re fata makwatsi re buisana le monghadi Sephiri Motanyane yena o tla mohopola e le motsamaiso wa dipuisano parlamenteng ya Lesotho ke ene e leng gore re ntse re hlile re utlwa gagolwanyane ka yena gagolo-golo re tsepamisa maikutlo a rona mo bukeng e leng gore o engotse e buang jalo ka leeto la hae dibosebeletseng ba setšhaba ntate Motanyane ga re boela gape go amogele ke a gola re tle re nke mona jwale gore na go tloa mona sekolong go tla fitlha kwano mona bosebeletseng ba setšhaba jalo ka gare go mmuso o tloge fa gona motlhomo o ile ba sebetsa go kae le go kae o tla fitlha monanang mo jalo o jangwa ba speaker
1: ke le bontate jale ke ne ke re ke ya ka esa gore bana bana e le le di-ambassadora tsa ka malapeng a bo bona ka mesebetsi ene ne ke esa ke ne ke etsa gore e tlebe di-ambassadora tsa ka ke sa tshwa so bona fela mesebetsi eno e le yona e tshwang baso ga ba bua ka nna ba bue ka tsela eo batswadi ba bona batlang meroho sekolong ka jareteng.

0: re ne re re le majarete ba basaba ba sa senye meroho gona ke dihwete ke tsena tse iwang e tala re ne re di lema mme le batswadi re ntse re ba ba mema ka nako ya kotulo go bapela yona meroho eonono mohlomo le dinamanyana jalo ka difanetse tsa sekolo tsa dikonsarete bana ga mema batswadi re ja mmogo e le go ba kgothaletsa temo le go ja dijo tse se nepaeseng jale nka ba ka ukwa lerata la letso la gore motho eno wa dipolotiki mona ke motho wa dipolotiki a na taba le bana ba rona gobane le go bona bana ba rona ne ke sa bue ditaba tsa dipolotiki ne ke ya metseng ga bo bona kwana gakolositsile kapo ka dikente ke ya go e golenya go fitlhela ka 1964 ga o etswa komisi ya molao wa motheo baeso ba re ke emele lekgotla la VCP komisi enono e ne e ditse manene pitseng theo ka madiba masokatla pitseng ke fana ka bopaki division la VCP mme ya re ka 65 ka be ke emela lebatowa leno la madiba maso jalo otlwega ke kena mosebetsing wa bobedi wa setšhaba ke le motho o ba setho sa paramente sa lebatowa la madiba maso ka 1965 ke bile jalo o ne o sa le boima o sa le thata go so tsebe go fitlha dikolonye mabatong a ronano a maluting o se ditsela ga ka di-weekente jalojalo ntle le gore nna ke hire sefofane se fitlhe se tsorame ba nkemele gora ke bue le setšhaba seno monono go na le dibaka se ka bang tharo mo sefofaneng se ne se dula teng ke tseba go dula teng ke buisane le setšhaba ke kgutle ke ye paramente ke gore ke nako eo paramente e ntse ke ene empa ga paramente e refodise jale ke tseba go phuthologa e le batho ba leno ka e sego ke le kete ke emese e seng batho ba tle go nna ke ne ke arotse dibaka tsenono ka di-polling station tse neng di le teng ka nako enono tse ngata gotlhe mo e leng ba polling station e nna ke ne ke etsa e le lekala mo nka ya kgokoganyang batho ba sebaka seno ga bua le bona ga qeta ga na ba mangata go 25 kona kele a utlwisitse gore ka nako engwe ne e tlameya gore ke tshware dibuka tse pedi gore ke qete go tlalela setšhaba ka ditaba tsa paramente ka nako eo paramente e santsane refoditse ge kobile jalo ka dilongwe tsa go tloa 65 go fitlhela 70 ya re qeta go tlhola dikgetho re le VCP ape ya batlapa le theletse ba gana go theoa tilhører der VCP, møder til de katolikke signale, der politiles. Kære der, kender de to rumkum, kukua 1970, kukua 1972, kukua 1972.
1: Hey, and that.
0: Kamura o mono no 1972, msevizia yoko fejiyo wa paramente, luagao neguweza ono
1: a de motanyane ere ere ontse o tshwere jwalo ka pa o ere ketle ke khutlele ho wena tsena fela re tle re lokise taba ena re tlo tla re qala hona mona ho 72 re ketle ke itse tsena fela mohlomphe ke tlo khutlela ho wena mamedi metso tso hona jole dula hantle ho e rubedi re fogaletse jole ho ga ena ya bo rubedi mametse jole PC FM nna no lena le bitswa ka hore ke re fata makwatsi re re tse tsena re tlo tswela pele kwano le ntate motanyane kwano ke ena o re buisana jole lena ke mo tsamaisi wa mehlengwa dipisano pagamenteng ya Lesotho tla mo hopola he jole re ne re hlile re a santsa o fa hore na leto la hai lena leo a le hlalosang ka go buka ena e bitswang ka gore ke Lesotho politics and society yo a e ngotseng eo re tlo tsepamisa maikutlo go yona le kala go kae e le gore re jwale re tle re tsebe go utlwisisa gore na jwale ke dithuto difeng tseo a di rutang ka buka ena e re tle re tse tsena re tlo tswela pele jalo le ena re tle re tse tsena re tlo tswela pele jalo le ena kamara ho mono he re tlotsela pele le yena melo yena he re tla o fa monyetla go tlo o tlo kena jolo ditabeng tsena tsa hai o tlo kena jolo ditabeng tsena tsa hai a re tsitsina fela re tsitsina fela kamara ho mono le yena he re tla o fa monyetla go tlo o kena jalo ditabeng tseno tsa hai re tle re tsitsina re tle re tsitsina re tle re tsitsina re ha

0: se ke ya di school di kolo tse go lwala wa ntla fa ga tshiti ya ka le nna
1: mm
0: empa ga ba ga la we mo go ba ga ba ga ba proper ka tiro ma scholarship ke mo a mo ga buina a no ile a ga nana wa singe ke suwela ke suwela tsona ha nyanyana ke ke le ka su ye ga la republic ke la ga la republic eh ke la se la so go fika mane ne di di mane sa sa anglo american company mining wa free state adult ya le ke ka se le setting eh antle nje ile ga a ya bono ka ho le sa personnel work se se wa ho wa ho wa sa so go di mae
1: eh
0: o tsha ga ho go ma se isa
1: mhm
0: ya le empa re ene ke ne ke ile training hore ka tsebo wa tshintshe se se tswang ka hore ke di unit supervisor eh matsatsi a kgale bana ba biswa bong e induna ke bona ba neng ba ho ka mesi ka di kumpuleng ka mono eh ke ho ile ra ya ka tsame ho training ya selimo ka ofela 365 days empa ne nna ka moganye ka moradi kgwedi tse di tsheletseng ba ile ba ngula training mono a bitsa bankisa appointed ke le supervisor ka mora hore ke go kuseng ka tsa teng ba go kadileng le bona ha ba fitlha ba feleletsa e le bo masisa nna ne se ntse ke unit supervisor maemo ka mono mme ke dintho tse ngata tseo nka ela supondi ka tsela ka ho tsona di kapana tsaka le batho ba merabe a holo ba namba ba se ba tle ba se ntlwana hantle le ba switse e le ba makosa ya ga se sa mona ke le bona me ne le batho ba bangutlisang di mine mo
1: go
0: fikela ka 1960 to how order number 5 4 yani ni tibela dipolitiki ka morao ka lo sutu mana ya ga be iso e se le le muswase wa se solan zali a maema sa a kalane koloi e senang reverse ke la batla go busetsa taba ya puso go beng ba yone e le setšhaba ga e fedisa le nna ka beke ke kenya notice ke tla gae ke jaka e kenya ka 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

0: Mamedi dumela.
1: Ntate Kgotso.
0: Kgotso ntate.
1: Ee, ya tle ntate, wa tseba nna taba ya ka e go kae fela ntate. Ke gore mananeo ohle a lona haholo gana mono PCFM. Le a re fa ditaba ka nnete. Mpa le re fa nakonyana e nyenyana metsotso e mmedi fela. Ebile le sa kgone le gore le re fe boemo ba gore maikutlo a rona tle le amogele. Mpa ge ntate ga se koso, mpa e le kgothaletso. Ga ke tsebena ga ka beya maikutlo le go teka maikutlo a rona go kae ntate wa ka.
0: Ke ntlha ya ga o e tlakile e ngotswe fatshe e kena ditabeng he
1: ntate.
0: Ne ke re ntlha ya ga o e tlakile ya utlwagala ge e ngotswe fatshe o ka kena o ka fetela pele.
1: Ee, ane se ke le ka o supa gore taba tsena di botlhokwa gagolo ntate. Tse re di fumanang gagolo mananeong otlhe ya lona gagolo ditabeng tsena tsa rona tsa setšhaba ntle le tsa entertainment le ditaba tse dingwe tse dingwe tse ngata ga re tsena le na le thaselo di feng kapo mananeong a rekwang e le gona bamamedi kapo lwang. Empa he ne ke batla go supa tshwenyo yaka le o se kgotsofale ntate wa ka. Taba tse ne di le monate ne re tla kena re bontshe taba tsena gagolo dipolotiki ke bona bophelo ba naga. Sesotho lena ke ke la gage ya ntate ga le kekeng la gawa ke batho e kang bo ntate Mtanyane kapo ditaba tse e kang tsena tse le buang ka tsona kapo tse wena a na tlameya go be wa ditoloka mona le gona re kene re le bana bamamedi ge tsebe go bua gorena re tseba jwang. Empa ntate ga ke re ke a leboga ka lebitso ke Theta ntate ka le ribe ka mo
0: ke lebeile agolo ntate ka le ribe ka mo. Thank you. Mamedi mona ke le metso tsi dilo hantle ho mashume a mabedi le metso tsi letseng pele re fihla mane horeng ya boropong mametsi PCFM ke re fata makwatsi. Mamedi dumela.
2: Nna ke dumela.
0: Ntate, khotso ntate.
2: Eh, a se bua le taka wa go go go mo.
0: Ntate, ntate ma.
2: Tata, ntate wa go go.
0: Eh, ntate tata.
2: Eh, a se ne se ke mametseng ntate kgoku ya gone ya dipolotiki e re banna ka utlwa ke la ka tsaya go ike motho o ka fumana bokeno wa e bala.
0: Ee,
2: taba tabelo ya ka kore re mona this is where we are today re mona moo re leng gona teng re tlokotsing re tlokotsing e tshabeyang gampe ntate Mtanyane go ta 1970 ba sekgola dikgetho a ke rata leeto la gatlhe go na le ntate Mtanyane a ratwa ke ntate fakere a modisa a ntse a kena sekolo a ola ka tole le kalotlhe banna go fitlheletse ntate fakere a mo isa mosebetsing ona o a neng a makatetse ona o a ileng a o sebetsa ka bokgabane ona wa go rutsa bathi ba le o kwetletse ntate fatere le gomo ka kobong le ena o rata go ya mane moo e ka nnang ya ba masanka wa ntate modimo ntate fatere o ne a lebeleletse ntate Mtanyane gae mane ma a sebeditseng ka bokgabane bo tshabeyane nnake ke fetele mona ba sakang ba fua monyetlo wa o busa ka 1970 ha mona maakolo ka ntla pa dila kelo ntse ke na le wena
0: ntse ke le montate
2: ee ba buka eno ke a kgola e phuketse gona mabaka ile ba feng ga e le mona na ntse a o tla dintlha tsa setlhogo jalo ka nako e ne e le sio jale go na le ko mongwe a seng a e supile yena o supa koko ba kene mona ka 1993 e le o buile ka boramaema ga ba ne ba bolabolabola ba kgutlisetsa puso setšhabeng ke re o na le tadi o tla setlhogong go na le ntate Sephiri Mtanyane ma buang ka gore go seke wa senngwa dikatlego tse le seng di fitlhetswe ke ba bangwe banna tswalo le o na le letswalo moo ga e kampa ba o lengwetse na o sentseng we are today ke re re tlokotsing ntate Mtanyane nna batho ba re sitetseng ga ke tsele gona ga e le gona re ntseng re chargena na monyetsa o re re tle ka ba tshwarela ka tsofuma ke re u bua ka ho senya dintho ka sechaba ke ke batho ba fuwa mata botsha ka morago ke be re buswa ke batho ba bang ba entseng dintho bona o buiswa ke letswalo le ba ba holo ba gona ga ke mtanyane ke botho a moru se ha o mangwe se ke na se ke sa mangwe mo tsadi o lo re ga ke mtanyane la re se di tse da ke ke ya ntse ka 93 e e wena o mo hola ga da o ma na ba tsentse ke ba o manya ntate ntate mtanyane ha ba na phunyo di komantse na tsa gona dikibe ba ke di tlo tsa gona dikibe tsa phobo ba tsanda da o bua ka makongrese o bua ka sabole e bo hali e ga tanka ntle na ka
0: e baba di batho bana ya le buang holo ntate mamedi metsotso no jo le dula hantle ho ikabang e le shumele metso mashuma mabedi le metso e medi pele re fitla mane ho reng ya borobong mametse PCFM lana le bitso ka hore ke re fata makwatsi 2121956 ka pa plus 2665956 ka mana ka WhatsApp ke nomoro ke 6200999956 mamedi dumela
3: ndate ke a leboa ndate motang go ke kholo ya parliament ya Lesotho
0: ke ndate ma
3: ke ndate mo kwatala ka mona ka skamane
0: e ya ndate
3: ndate motang ya ne ka bi koko be so bo se ba ha ka ofela ke leboa sa maiso a ha ya parliament ye o ila ye sa go pilong ba ha ka go parliament ya Lesotho
0: mm
3: ke leboa so se ka ofela tse a di buile mme ke ne ke re di tata e so tsohle tsa di fa ba ba feeling tsona le mo tsamba e so a parlamente hona ke le puela ye sa ka go go di hlobo tsa parlamente tse wa la bolela go bo hobe o ke bo bo beta feeling o sa tsebe go na mang ke mang ka ga democracy ga le boa mme nda de motanyane modimo mo tsholo fa se a tsohle tseo a ile a mo fa tsona gore a tsamaise diparlamente a fatsetse bana ba keneng gona jale ke kopa Lesotho e kebe naga e folofaditseng ka leboa ntate motsamaisi wa lenaneo solofale ntate ke ntate mokwatala ka skamaneng ke a leboa
0: ntate mokwatala ke leboile agolo ntate thank you mamedi metsotsona jo le dula hantle mashome a mabedi pele re fitlha mane horeng ya borobong mametse re fata makwatsi kwano PCFM nomoro ke 2121956 kapa 599565956 kamana ka WhatsApp ke bona dintho tsa ka di santumelle tsena hore ke tle ke fetele ka teng ke tla tla ke di lokisa ka kwano tla ke di lokisa mamedi dumela
4: e yana re
0: ndate ke le ganyana
4: ndade le kanya e ke tla ye khomola le ka kacha sne
0: ndade molala ndade molala ndade molala
4: e yana da ga nit ke ri impebe ndade se khamane o ntsa mametse ndade se phiri motanyana ai ho yena ka nit a kwa lokopa boile go bani itile o se ka me ha hulu ka mono a tlola molala o tsa maisam paramente di standing ora e se talona mola ona wa motheo tanniki go ga hakisa ha ke na ditaba dzingata ke mametse nka disipire motanyane hantle ke mo hopola hantle ha re e bona mahi ha e bone le raba na go nyane go no hutlusa nka dithaba
0: e
4: tanniki a tsaya ga le tsholo le ntjena ari i bona mahi ha e bone le rawo a ntsa ke fela order ha nyanyana ko ha ke le bu
0: order ke le bile a go lunda dimolalle thank you mamedi ere re tletse tsena ge hatela pele kwa no ke bona nako ya rona ihlile ha isa le ka lehlakogeng la gona hona le mo go yang hona teng hobane o renyane ya le shumese le ha ofia holo fela go le hona le tabatsedi ntse go le kelang go retle re difitise

0: medi metsotso dilo hantle go le shumele metso supileng pele re fitla manhoro nya borobong are di khutsana di femango tla swa di tsama ba metse re fata makwati tshebeletso ke PCFM a ka le biso ke thapelo fane ke le kanyane ke holele le tsena ke thewa ka mane ka di hlabentsa peka a ke ipati ke na ke tsara una kwano ke kilo ke la re tlobisana jolo le bana ba Lesotho economic freedom fighters ke fela ke a bona jolo mahala a o sa ke re tlerefete ke tla ba bona ka nkane mabedi dumela
1: la nkangwana
0: ndate
1: mantsonyane kwa akeiso
0: ndate mantsonyane
1: ke mametse ndate motsamaisi ya mehleni ka shopo
0: ana
1: like sa sepantsi ke nna ka nete ka batsa ke di mametse ka shokolosi bana sala ba le pina eno e bui e le tsang
0: ee
1: ke ke di khutsa e ke di khutsana
0: di khutsana di se
1: bana ga ke di khutsana bana ga na ba khetha ba khutlela go rona ba go nngwe ba tlo fana ka thumo e ba ba go nngwe tshabeng ya go kobela
0: e hona mo no fela ke fela ke tlotla ke bua ka yona ka mogao ga yana bo go bong hore na ha ba se ba saitse di tshepiso ba sa phethe di tshepiso tse ba le tshepitseng tsona lona le ka etsa jwang go ba go etsa bonnete ba go ba nka boikarabelo go ba hold accountable ntle le go bua fela kapa gore jwale ke tla kopana le bona dikgethong mane
1: wa tseba bomadimabenyana ba gona re fosaetse ke le bakgetsi ba ne re a tshireletsa go na le ba tshireletsang ba bangwe gakeke kaga o sa tshwere gantle ba bangwe re a tshireletsa jale batho bao ba le bane ba utlwakaka ba tsamaya le bona ke a kokobela sentate
0: thank you 2121 9956 kapa plus 2665 9956 PCFM makwati mamedi dumela
2: ya gaga
0: ho tsontate masilo eke
2: ya rwaga
0: ndati
2: ke mame zinda tse mandanya
0: eh
2: ke morata mona ha ke tla tsawa dai ha ke ba ho ba ile lo ba ho jwale nna e ke o rate ke mabakamente ana ga wa ba mamele gobane ke ba ratelang ka ba bona esatile gobane ga taba ele tata ba na le go thekeselela tabeng gao go feta jaselelo jale mabakamente a thekeselela jaselelong gobane ga ba le ka ga pakamente ba ya ka gona ba rata lwang ga ba etsa gona a taba e reng
0: eke
2: yona ntsa golo ya gona fela ntata ka ke a
0: leboa ke lobile a golo ntate masilo tanji

0: e tshwarwe jwalo e le accountable mme ba re le ka gara nako ena ya puiso fela kapa ka gago nako ena di lemo tse tlhano ba eta pele gagolo-golo ba ka gare go puso go na le ka tsela e leng gore jwale ba ka nkiswa boikarabelo ka teng gobane ga nakong ya boiketo nakong ya moo jalo go neng go ngoka jalo tshetso go na le ditshepiso tse tsiwang go na le tse e leng gore di a tshepiswa gore ga re kena pusong re tla etsa nngwe pedi tharo jalo jalo mme jalo o fumana gore jale ga ba se ba le pusong ba jalo ba kgethilwe e ba jale ga ba sa phethagatsa tseo e leng gore ba ditshepisitse ba se ba tsamaelela go le le tsona jale UAT e re setšhaba kapa basotho ba na le gona gore go ba katla ba ngoka jalo kapa gona go tshwara jalo bao ba seng ba le pusong jalo ba ikarabelele mme jale ba arabele ditshepisong tse e leng gore ba di etsa e re re tle re amogele jalo ntate Dillo Tshosane yena go tlhaga jalo ofising ya diphatlalatso ya UAT ntate Tshosane a go dumedise go amogele kwa nomona go PC FM gana go tweng ga o neptswe
1: ntate
0: na wa nkutlwa gantle ka nqeo
1: kuka o hlakile hantle ntate wa ka ehle o hlakile a ke tse wena nna go wena ka go wena ka modu kuka jwang
0: ke ne ke sa kutlwa gantle empa yona jele tsena o hlakile e re tlatlhege wele tabeng ntle letsenyana ko ntate Tshosane le le UAT le hlalosa jelo gore basotho ba seke ba emela jelo dikgetho gore puso e nkiswe boikarabelelo ditshepisong tsa yona le bulela eng ka taba e ntate Tshosane
1: dumelele se ntate sebodisa ka semoyeng o ne pile ntate lebitso ke Dillo Tshosane ke monna wa Mokwena wa le UAT lekgotla ena le bitswang United Africans Transformation e leng lekgotla la bosebeletsi ba setšhaba ka kotlhologo ke radiphatlhalatso wa setereke sena sa Berea ke le tlase mane gape-gape godimo ofising ya diphatlhalatso ya lekgotla la UAT la naga e sebetsa ka kotlhologo le motho ya bitswang Thabatelle ke a tseba le a motseba le basotho ba a motseba o bale ntate wa kaetlhile ge le ba UAT ke sa mona ntate ge re esie naga ya lesotho esile go shebala eme nka e le nngwe e kae ka go koloi e kaue mme ga re sheba taba tsena ntate ge di sheba go tloa morago kwana e tlhege dinke go tloa 1993 mo go tshwanbela gere ne se re kene pusong ya setšhaba ka setšhaba ge ithutie tse ngata ntate wa ka mebuso e ilana ya kena ya tswa diparty tsa kgephoa tsa nna tsa kena go fitlhela ge fitlha go yona puso ena e re leng go yona ge le ba UAT ge e dule fatshe le boetapele ba rona ge ba botse gore hela o le moetapele wa rona wena thathabele ya matlaka o tloa dipolotiking tse batlang di le mmalwa o tlile mane go LCD wa kena go AD kweno gape-gape jale wa feta wa kena ka go RFP o qeteletse o tswile jale o emeletse thokwana mane jale o theile lekgotla la gago la dipolotiki le bitswang yona UAT mme re bo botsa gona jale wena phapanya gago e tlo tla e ba efeng le bana be e lengwe keng se dile ga ba bona ebile o le karolo ya bona na wena o le motho wa mme jalo ka e le o batla go e tshwara ka mona ka mo efeng le bogale na boikemisetso wa gago ke bofeng mme ko tlhore efe e ke re go sala morago go noka tshetso e be go utlwile gantle gona gantle mabaka ga gona ke a feng o ile a ditshetleya ntate le lone basotho a di beya ka bogabane bo bogolo o bontsha gore wa tsewa go botlhoko ga o le motho wa mme o bona ngwana wa bala ka tlala ebile o tseba gona go tlisa ngwana a lefatsheng na ke bothata bo bo kae o fetile methati e me kae gore ngwana a tla ketetsa dile teng a ba gole e be ke o tla ba tichere kapo ka nako ngwe bebetle o ba yena a tona golo jale taba tsena ntate ga ra se re di sheba jale ge tlhagise ka ditaba tsa gone gona rona ne le maparamente ga e le gantle mosebetsi wa lona na ke ofeng na ehlile ga le qeta go kgethwa o bana ke re le wa tsoa ha ha wa tamela di khatho o tlo bo bua tsile ka magalo ka o fapana ntate eh gwele balo balo no ka tshitso go go ba o bagedi
0: e ya ntate
1: ne ba tla bua ditaba tsa bona ka o fapana ntate tse mo nna ke ka o fela ditaba tseno no e be ba sotho eh getla getla ka bongata he e be go ba le puso eh mo ganya go ne gele ba yiti ane tshire re sutisitse nye re sutisitse mama u mo go ina moeta pelo a gone gona tsale go baneng ha re keta go le kgetha le dula monono ga le seletso la pele ka moduso e ba jwa le mohomo ishi isele le bana ka go wa re ka nnete taba ena ha se le gona ge yetsa ba sotho ke mo futa o monga bo tlhere bagedi ke ba tlhobuelo ngo ke ba hloka bo ikarabello bo feta ba bontsi ya ikarabello ba bagedi me ha se bagethile ke le ba kwela ha o tsile le diphofolo ntate o ile na he e ke mora wa ha wa ba e ska ba tsakena le masimo fela mora wa ha wa o di ntsha ya masimo di ya mani go fula ke be di khutle di sa senya di go tsentse di felile e se o tlo bole motjodi wa selile e le go bana go na gele ba gethi ba sotho ge o ma batho ba e parlamenteng mane ba o tlile ona go ne re ba tla eng ba go tlile bona ba re go tsitse e bile ba tsentse ba tsiba ba bana ke re tla le bona batho ba pele ba ka ba fila mare parlamenteng re tla le bona metsi mona ba o tlile ona gele se tshaba gella ka eng me ke se o tsena tsa tse long hanga taba ba tsamaya ka tsona e ra ba fika e ntse ba re lwetsa o hela re se ya le ka la gheta re tlo letsetsa o tsinal je e be ga mora o bono ba tlo bana ha se ba sa phethi ka bazino ke le ba so tuka ba le ba khithi ke tebe sentse ke ga ke bana la bana jwa ha ba sa etsa mosebetsi wa ne re ba khethetse ngona gale ke tla ba bona ke tla ba bontsha di khethontse tla o tsere ba tsana be ke ba be ile 5S ka ofela 5S a se papa di ntate o ile wa ntshela mabaka ha wa etsa ntho tsena ka ofela ya ba o ya le siya duma seno sa bona ke wa ba be ka go ofisa ba fika ka go ofisi ba ga lere ha ba ga lere ile go ba bontsha go sa ba fihli mo naba ya di ya le ha ba sa phetha tsana tso setseng ne ba di buile e se le bona ba be le ngokeng ba sa ba rena hanela go na ba tsana ba botsa ha ba sa ntle mindi ke one wa go ne re ba fike ngwana gele ba gedi me ka ba e no ntate le sotho go go ebele mona le putsa ga le tsene ene tsedi le ka teng ke gona ha ile hantle e se ba go direla me be ga i blame ke gona gele ba sotho
0: ei
1: go ba ne ge ke dira ba ga kgetha batho ga ba isa putso ba o busetsa ba ne nete sa le ke dira ga kena parliament man ka ofela gona le ba bona batho ba ne be ba di jang ba kgetha ba ya ene se se tshaba
0: ba ba phethe tsohle tseo ba dutlwe ile dingwe tsa o ha re ke se ke tle hona monanda ditshusane ho gona jwale re bankisa bi se chaba se bankisa bi ka gabello ka tsela mfuta ofeng ba ghetwa na go nyo ba le mpuso
1: taba e re tsana ngo tla ho yona ntate wa ka ke na ho kwa qalong sele e ke bone ka ka re hle ha e fosa e re e bone go le ba yuti o ke ha ke re hona di party tsa dipolitiki di party tsena tsa dipolitiki tsa rona tse re di ghetang batho bana ba tsama batho bana ha ba jata o bua ditaba tsena ba re lwetsitse gele ba latedi ba bona go ha re fitlha mane ba bang o tse ba kgetha e se le ba latedi ba diphatitswe eno tsetse ke be di busa e le batho fela ba e leng ga ba le dipolotiki ya bae ba utlwile molaetsa a fela gona go ntse otho ebe ba o kgetha e be ka mokao bono jale gone gege taba eo e tlanya e shebe thomo e fanwang go dipolotical party tsotlhe ba boetapele ba tsona gore ga ebe le fela le re ya ha re kena puso ke tsantsa ile le go bua jalo ka ha di e sentse re go tla tla nea ge di ge khumane ke re se re botse ga magolo a bona ka o fapana gona ke le re taba tsena tse le re go tsana tsona tse monate le re go tsana tsona fela ke ha nke re ngole ke le di political party ka ofela ge ngole tsena ka ofela tse ke tshepisitse tsona ke di ngole ke di ke ne ka ba mo le ba ho ha di gona le ke na ba tsantsa ba le ka parliament ka ma e tle re nako e parliament e kwalana yena taba tsena tse ba di butse re di builing ka ofela ga le tshaba tsa kapo tse sentse re tsaba ba rutla ba iketa ka tso yena banke mo wa lo no ka ofela ba o lutisa ka mara ka go parlamente o hela yena ha ke le ka mona ka parlamente go ba re ke genere ile ha botsa le moeta pele wa gona gona yo na le ba kgetho a le fitla ka mane yo le go na le executive e se sa etse tsena tse le ngokeng lona le maparamente le hongo ke tshaba mane ma back benchara yo le bona le bana be le mo se ba fetuna yo le ha se ba le ka mana ba tsaya mo se ju le nka bi

0: ya bua ka yena go bana ha ga ne di gala ga tshedilo tse ke ne go bontsha gore ha le mo parliament a ikana ka go kotla hetsa 1 2 3 mo le batho ba ma shanti go tsana go be le taba e le mokeng ka parliament ka bona eng ka boikarabelo go botshe yena e nu ha go bana ba sebeletsa ba le ka go pusa go bua re taba ya ne ne le buile ka yena ke na re sa itse go gona mo tshelo a ka khudirwa mpuso kapa aka etsetswa eng kapa le batho e mono ya salamola mothimelela le batho ya ba jwa lesiwa kgutla taba eo e tlameya beke taba e bona kaka komiti eno ya bona ya ethics committee ba bona go ba sebeletsa go ba bona go sheng motho e mo le mo jaaka boikarabelelo gobane nnete sale ntate waka ge ke bega baga bua ge le basotlhoge mo re etsetsa 1 2 3 ga le fitlha ka mane la ikebala lekebe le bua le ikekeletsa ditšhelete ditšheleteng teng a le ikekeletsa teng le a dumelelana ga e le taba tse a mang setšhaba ga a teng le e fapana ka maikutlo ebile kampa la tshetsana
1: e le gore seo sa losang ntate Susana ke gore moo jwale go bonagalang puso e se iphapanyetsa jalo disepiso tsa yona ditsi tsa bodisa oversight institutions tse ka mo paramente jalo jalo le ditsi tse dingwe le magotla dibaka jalo jalo e le gore se se bontsha gore di tlabe di tlholegile go etsa mosebetsi o phetha mosebetsi kapa boikarabelelo ba tsone
0: jalo ntate wa ka gobane ga re re batho bana ke maparlamente ba na le komiti tseno tsa bona ka go fapana ka moo ehle ba disane gobana kere ge ba gonne bjale taba tsena tse re ba fileng tsona go ba emore bjale go na le dikomiti tseno tse ba kgethana ka tsona komiti e ngwe e shabana le tse itsene jalo ka ga e bile e le bona gape ba abang le ditšhelete a kere e bona ba abelang makala ditšhelete e lke bodisa ba bona go bona gore tšhelete e ba e abileng e fela e ile mo go felang gone paele teng ba tlameya ba be accountable go taba tsena ka go fela tse rona ge le ge setšhaba ge le fatshe mane gobane ke baemedi ba gone ge le ka mane jale e nngwe gape-gape o borang ge le ba ithirelela ka yona gea batho bana ga se ba fitlhile puso mono jale ditsi tsena tsa tshireletso tse e leng mapolesa a le masole jale se tlhile ba fetoa medingwana ke tlaetlholola ke gente medingwana gobane e se le bosenthetse bona jale go ba tloa mona o letshotsane o lo lata letona le itseng o jale lekala le le itseng ke lena gona ke ra diphoofolo tsa gona ke tsena di a nyamela di a utswa kapo diphoofolo ke tsena di a fa re bone meriana kapo dipetlhele mane ga bona setšhaba ke sena se fokololwa ke meriana taba tseno ka go fela dikomiti di teng tse sebetsana taba tseng jale taba tseo go legele setšhaba ga tlane a ka kotlholo ge nke boikarabelelo maparlamente a rona jalo ka ga a bile bana le go ga ba kwetsetse go tlho bae mabatwen mane ba ya ba le go utlwa gona ntse re reng mme taba tseno ka go fela ga re bone ba bangwe ba dietse ga ba sala ba tla masego mona ba ipata mona masego ga ba gotlee mabatwen mane go a utlwa gona kapo ke ba le go utlwa gona jale ntse re tshwere tsona taba tse le re gomeng tsona taba tseno ga ba di phedi tse dingwe tsa ditaba tse re bona ba gulela morago go na ba le taba e nantate ya tlhophobotšha taba ena ya tlhophobotšha e ne e tshwere ditaba tsena thagolo tse e le gore ditletlebo tsa gone tsa setšhaba tse e tlhegelelang ka tsona gore ga di ka tsa kena ka raparamente ka mo ya ba melao ife go tla bonagala na e na tla tswela pele gobane ga ona motho a tla iketsetsa boithatelo go tla etsa thato ya setšhaba jalo gona melao eno e sale e ketsa ka mono e sa tswele pele mme ka ipotsa gona taba e ke molemong wa maparlamente gobane ba bona gojale nenne ba tla setiswa go ja kapo go tla etsala bang ka bona mme taba eno ke yone e relelang gape-gape ka yona ge le basotho mo na e se re le bana mebala ya gone ya dipolotiki ga re bua kena gone re le ba yoiting ge re basotho ka go fela ga ba kgetha ba kgethela ntho e le nngwe le bokamoso ba bana ba bona e ga ba fitlha ebe le go naena efe e ya ba futhumalela e seng nako ena eyeng ya gone e fela re nna ke atrese kipa se se gobidi kapo ke atre kipa se setla kapo se sweo ebe ketelong ya letsatsi lefatsheng mona motho ga a tsamaye bašwa ba tlebentse ba tla ba gola motho e tsalabang ka bone taba tsena ka go fela ntate sebodi ke tse re buileng ka tsona gare taba tsena ka nnete ga re se re di shebang ke re o di arolenang le basotho gona ka dialemoya gobane jale le ga go boetsa megwanto ntate ba re fosa ba gana ba gana ka megwanto ba gana go mamela sona setšhaba senana ga o gotsa megwanto mono kapo wa o kopa ba o neelela mapolese jalo wa utlwa go jale ditsi tsa tshireletso e se di fetotse dikoko tsa gona jalo ka motlhala fela mapolesa go tho lepolesa ke lepolesa mothusi motswalle empa morago tsena lepolesa ke mothusi motswalle ga o na le ena lekoka motseng mona empa jale ga a sa le mosebetsing mane jalo le wena o se go bona go hira jala ke falela le bana ka tlong motho ya ne ke mo gommeng paramente keno ga a sa etsa ntho e ke itseng a o e etsa

0: we ke se ba o motho ho ne lwa bona ba polisa na utu ke ya matho ba tsamae bae bae ka tsu ba tsamae ba go kela malapeng kwa ba se ka ba itse ne ta ba eno gere ke le ba sotho ka ofela ke tonle di se tonse na tse tla ka ne ta ke ga itse ma parliament a rona ka popa ke re tla ba go ma parliament mo e ke ba lo ba se ba tsile hantle wa bana e mo se le juba tana ba o etsa mo na go fe go bane bona ba tlo ke bana ke ma council a ranta ma council a wa tsiba ke bona batho ba ga iketsa ka gore e tlile a ke iketsa mo a go tota go kenya tsa pompo ka botlo di sa di tsena tsena ka ga mo se ka impata ba yo no do fumana gore e bua ke motho ile le parliament a di ketsa go gena parliament nga mane ha o so mo botsa ka taba tseo sa go tsa ga na ke le parliament ba go etsa mola ha ke tsebe le tlhoka taba tsa ga di tsela ka botsa bo metsi impata ba tse mo ka di go letsa matona a ikagabella matona a ikagabella ama ka la ka ofela o bana ha ile hantle xiye ke tla nna gele tsha le mo tla nna gele ke ha ile ge tsa me hwanto bana me hwanto e se di meletso ka molao le kana le sa sebetse ke tla nna gele hwantele mo ke rwa dutse mo no o bana tona go rwela o shebile makala ma tona mangata ka pa makala mangata ha empa bela e ha ke ba ba tsi ba ntle go hone gele tsha ba tsho utlwa mo go tsa mane ke sa itele makala a mo bana makala ana ka ofela na go fisa o ke a dalo tshe tibo gele la ka yo ke tla gela go ge mo no ke ka le lego e le go tona go e tle bona ga bana motho mo motho eno ha se betse bo e motho o se bono a go bana bana e tle se tshaba ke sona se kwa mo go tla mane ya le e mo hape hape ke nanta ke ba sotho ba tsela South Africa mane ba ba nna ta go go feta ba sotho bana ba ka bona ka gona ha sotho ke ntse ke bona ke ba tsentse di hlaella maganga a mona ka poli di redi mona ka pokotle go tswe e ba tlhoki bana ka di sethe tsona tsena tsa go dina ma sa ba go ka tshinya na ha bona ba batla bana ba ba ba khetileng ba ke ba ba mamela ne wa bona di bisiki tseno tse di kena di phutha batho di ba isa kwa sa ba re ka se go ha ke ditlhoko batho ba ba isa mo ba thutse ka bo montsa ba bona hantle ba tswe hantle go ke ba ema batho ba no ka tiro bana batho ba ba khetile kere ha isa ba sa ba ba se ba sa ba sebeletse e tle go a la ha ba di ke ba ba ha ka go me ke re ke ka hona ho tsabana ba sa ba tshile ba le di ga teng mane ba tshisa ka bo ditare le ha gone hege sa go tsaletse go batho ba tshise ditare wa ditsela tseo a kere bua ha ba di tshisa go tlo da khalla ka tsona ka ha ba di lokise e pa gara ge ka nnete ho tla nang ho tsala go ba so tlo tla nea ho phama go bana bana ba re ke na ha ba ha ba ba ka se ka ba tibela ka ofela ka tla ka mo le ka sa ba ka ba so lo ba lo tla nge tlo da ba ka gona ha e tlo da ba e
1: gale batho ba bang that is susane ba ka re sena se o le se buang empa ile boiketo fela na go nyena yo jwa le dikgetho dintse di atamela o ka re ntabenyo
0: ha se boiketo wa ha yo mamela ka batsa ka hantle le mosotho a hlakile ka hongam o ntsa u kwa go mona ge buella na ha ha re sa buela ha re ba tlo ba lo khetha UAP ge re ba sotho bohle go na ke tla ba party ya eso ya UAP ka bo tla ba madisi ka bo tla ba mare tsika ba di ha ga le ba sotho go leke tla ha re go tla go tsa ka ofela ha e shebe mmalo wa politiki ile go hawana le ke na ha ke ya go khatha ma batho bana ga tlane ya ge bae ba tlane o go be lentwe e ba yisa mona nna go ne tse ba ikita mona o ka go pula ntate sibuli ba ya ka boka mana ka ba ba itshukuli ka mana ka pitso county ka mana ba fika ba bua ditse ba tsena ba bua ditse ba tsena ba bua ditse ta ba tsena go khala ba ke ba tlane o ile ba di pheta ha ba di yisa ile go hawana le ke na ba tlane o be lentwe ba e sign an fase le se tsha ile go hawana le ke na ishi o khetha ishi tsa tsane ya e beta ba engwe le go keng e ke theko ya tshelete yo wa o ba re wa go o we mama re tlo le di se di ja o lo khatha motho emo motho yena a ketsa o kena mana a kena pa mendi ka bang o le betse o shebane le lapala ha ya re khisha re hape hape mo gina ha isa ba ke ne mo re le mmuso ba nka batho ba bona ba khotsi ba bona ba ba isa di embassy mo se betse wa embassy ntate kwa o abana o lo shebane tshutshu nyane di na hentsane tse mo se jelo ka re sitwa lo iketsetsa o ye o lo sheba o lo kwalla hona na hetsane tse re ka dipho sa ho bona bona ba etsa ba tlo bana ho bo bana ho tsa 3 years ena ka po 5 years ena ba enka mood na hetsane ha ba hutla mona ba fika ba ha ma kwa ma tinya ha di tate ba tsama ka go ruitse kgolo ha hona le letho le ba gatletse le lo me taba eo e tsile yona ka tlana ge e tsagise go wena ha go go busi o nka batho ba ba tlana go tsama ba ya ha re bodi di investor ga di kena e pa ke mo tshelitse wa batho ba ne ba bitsa di ambassador ho ba ne ba go tsomela gona e ke nye ke re ka tlang khatse ba go tla ipitsetsa mona ke bona di mphotse ngata di re ka nama ha go ka ntle ka kwana re ka ntse ntse mo le mo ge re ka na hetse ka kwana le tsho itse empa kana le di embassy nya hentsena tseng a tsaka ha ntika ka ntlo na ena so empa ha ona le letho tse tsang ho tsona se bona ntse ba tswa batho ba tsona a tsama ba ho bua di pediemo ha hona tse molemo tse ba tlanetso ka ba tse ba reportele ba reuetse ba ke le tona la health ka ba ke le tona la timo ka ba ke le tona gidekide ke re tse le ntse itse ka ba ena tona go re fe ha tsama ile a ka hukela mogwalo no le batho ba no ba hae ba dule mo no ba ke ba bitse nye muka ba phatlaletse ba le bile ba e gatswa na he nye itse ke ithutile tse itse ka ba tsena ke tsena ke tsena ke tsena
1: eke e re go botsena
0: mo tsala ka local government ke fela ke o fara puso nya 4x4 ka bo nye le ya le tsena mo go ile wa tsama go no ithulo go no rutana bona puso ya ba ke bana ba ma councilor na mo se diwa bona na o ka tlaba jwang ha ba khutla go tshwelelwa matla tshabeng taba ye o ndate wa tsela o shebena ke dimo tse kae ke tsa tsine na ma councilor ga ndile batho ba re bantse ba tla ba bua mafumono ba jwa le ba tsegisa na le marena mo ha hona mo se diwa o hleng o le tshine na ha ena ha etse le pele go bana jwa le batho ba tla nna ba bona o jwa ke le mo ba bua ma councilor ba itsa mosebetsi go bana ba tla ona mandi ka kitsino se ba tlhanga tsona ka di ka bo di di bana ba tla ha ona mosebetsi e seng e tswala ntle e ba neng ba e yetsa bana ba bona go gola tshela ke tse ba di gola ka di mosebetsi ha o me ka ba eno ge ke le se tshaba e tlhere yena ya ba ne be that ntho e be ha ya tswala teng ke se re se a se a lanta tere ke tla nna ke le ba sotlo ge tlhone ha re lo getha nke re hlenetsa re se ba tsana e na o khatha batho 5 years 10 years 5 years 10 years e be ke tlhonya tsa dina ha ena ntse le je ka ne di bona mathata ntate ha ona bona ha ena e tla ya teng
1: e re ke boela hape ke botsena ha e ba UAT ine ile ka pusong ka pa e ka ba ka pusong na o ka gotheletsa sechaba go qholotsa tsa maiso ya heno ka tsela ena yo o e hlalosa
0: wa lo ntate ba re ke ena ena go ka mahadi pa motse o tsena tswa ka rapiso ka mono bana ana tswa go bana o na se ba gona e le ma RFP ha na ba tsama se tshabeng mole ka ne se ba re ni u ile a tswa ka ba tseo tse di ntse tse leng go latswa a na bua ka tsona ha re bua ka taba ena ya manyoro ke taba tse ile nna ba bua ka tsona ya gona u ile ba tlhoka ba hlaisetse ba sotho manyoro ka tsela taba yo ba tsana ha ba gene ka pusho nga mane ba shebile go bana nka taba di tender ka fela ke ho latwa manyolo ka ntle ka kwa yo Dr. Mhadi ka motse taba ena o ise tsimo ga o yena ba sa ma ke la bo speedi kwa na a ba tla fupitsa bona manyolo wa na bona e ba mafutsa na ana ere go keng ha go go a fumane access go bona mo ha foso na ga ba thusa kwa e le mosebetsi wa tsinde le tsholo go bona ka matla magolo go potolwa di tikeke go go ka tshaba sena ma ha empa gore o bona ketelong ya letsatsi taba tsona tsetse e lengwe ena o tswa dietsa bo mmuso o sitwa ga bana o kenyeletse go batho o batla go ruta batho o ba patadisa o sontse o utlwa gona taba ena na ga o ka nna o kenyeletse go tlo thuse motho ene a thusang batho bana bo ba busang go kenyeletse go jalo kampare o hlae ka nkane jalo wena ebile o patadisa batho bane tšhelete tsena tse dima tse ba di bale yang mane go a patala mane ga foso go ba dile dimo ka bo di khona ke bana ba mahetla magolo ba khona o reka ka tšhelete tsa bona tse ba tsang dilinga tsa go yale taba yeno ntate e sentse e go tla go Dr. Mhadi pa motse o e bone taba e o kena ana kwa ile tuna la ditapa ya bona o ditapa di se di hana o tsela pi ne taba yo ha khuka mo nwa e se le mo eta dilwa ye thi ke ya o kena tse le tso hape tsama iso nya boro hape go bona o thusetsa mogwako o tsamaisang boro le sothumana e leng lefa ka o tshetsa ditlhopha tsa di-division mme taba eo o e etsa e le motho ka foundation ya gae a bontsha wa banetlhi o na le tsotelelo go mthethweng ke motšha le gore dipapadi e tlheketelong ya tsatsi o batla go bona e le mosebetsi wane o tshwanetse ge bona ka na le bothata ba mosebetsi ga
1: gonaobašhatate susan ke a utlwa le UAT mohlomo le ke le hlophe gore le tlhoge ka nako jwale le tlotla le nama ka ona mano e ka ngonana a o lentseng le hlile le ya etsa ha re ke re phethele mona nako e hlile se ka lehlakore la bona la rona metsitso e mahlomo ga go hlile re lokela gore re tle re emise ha re phethele ka taba ena ke utlwe ke a utlwa gore o kopa jwalo basotho kapa o ipiletsa go basotho gore ba se ke ba emela jwalo dikgetho tse tlang ka metsitso e mmedi fela a ko bua le bamamedi ba rona hantle gore na seo le reng ba lokela go se etsa ke sefeng le ka moo ba lokelang go se etsa le gore na ke gobaneng ga ba lokela go tshepa mokgwa ona wa UAT wa go etsa seno
0: ndato waka se re le ma UAT ge batlang go se utsa basotho ko gone magotla gonela dipolotiki ka go fapana ha ke re shebeng taba ya politiki ya resha ha e sana ha e sana ma ha re sala e mo futa one wa kharu no tshetswa fela e be di party tse le pele ge tla mo ga o tsena mo re le mba tshantse re bona ditaba ka pele bo ngong ba gona le bontate mmuno ba gona le ba le bontate ba gona ba ntse ba bona gona le fase se le dilimo tsa tlhofi ya le politiki ya resha ha e sala yona ba go bana ba be le ngwe ba go ka metsi di party tsa go ha ba ya mane ba ke ba ikwetse ga bana ba o etsa mosebetsi ke le ngwane ba tsaya ke ba etsa contract le ba khethi ba le ba party ya eso se sa yana le mo eta pelwa gona ga o etsa 1 2 3 ha o sa etsi di le go go sa bona bo eta pele ya le ba ano ka o fela o ska ga bana o lwa ntsha mo eta pelwa ha o mo eta pele o mo setse mo ga o ka magabane ne ha se a sa etsi se o mo go mo setse mo ga o ka so le ba gara ba ba ntse mo beile mo grefe ha ke ke re ipopeng re benga tana mo le mo mwana ha ina le sotho le ke ba tshabana ba tlang na ha ile be re di tshike o ile le sotho le ke na ha ke palo nya nyana go e re lokela ke bona ga se betsa ka thata go khentsa na ha ina bo tsetse bi mo ra o leng ka go ona ntakwa
1: tate Susana ke le buile haholo ke tla boela hape ke o lata e ba mohlomong ka ba le dipotso tse hlokang go tlo kena jone go tsona e re tle re emise hona mona ke le buile haholo go lekela lo fetela mabenkeleng ke le buile haholo ntate ka puisano ena bosibo mona teng ntate thank you mamidi yeo ke monghadi dilo Susana yena o hlaha jalo ka hare ho UAT me o hlaha jalo ofising ya diphatlalatso mono ba ne ba tle ba na le ntlha mona mo o jwa le ba hlalosang ha ba ipiletsa ho basotho ka pa ho sechaba ho re jwa le ba itse bonnete ba hore ba etapele ba ba kgethileng ba bankisa jalo boikarabelo ba ba jagisa jalo boikarabelo haholo a bontsha hore ha ba lokela ho emela jalo haholo nako yane ya dikgetho empa ka tsela tse dintse wa ditlhalositseng ba lokela gore batle ba bankise jalo boikarabelelo e le gona gore jwale ba phethagatse jalo tseo ba e leng gore ba ile ba tshepisa tsona metsotso e masome ya magago ka mogaoga ya boropong ke nako ya mabenkele
2: a na moga wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang na moga wa gago o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo lenaneo la rona le matla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: mabedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e ropongwe pele re fitlha mane goreng ya leshome wa metse PC FM na lo lena labitso ka gore ke re fata makwatsi e bang o sa tswa ke nakwano o sa tswa bulela selama sao ga re o amogelegile boila golo ka go kgetha ena tshebeletso ya PC FM nna ke thapelo lekanyane ke nna ya ka letseng tobaka ka sena sebaka mme jwale ga re se re buisane jalo le ena tsena re ke tle ke ofe gore o tlo kene jalo ditabeng tsena ke tle ke ofe o tlo kene jalo ditabeng tsena tsa gae kwano nomoro wa mogala ke 2121 9956 kapa 6 2 5 9 9 5 6 5 9 9 5 6 kapa 2 1 2 1 9 5 6 mamedi dumela
1: ntate me labusi
0: dumela ntate
1: ke ntate mholo taka wa gogogomo
0: ntate taka
1: eya mite mwetio wa wa UAT ke tshosane
0: ee ntate dilo tshosane
1: eya wa mme mahadi phamoze
0: go jwalo ntate
1: ee batho ba modimo hei obile nako eo tc mona goseng ka tshwaraganang le ditaba tsa naga ka tlwaetse tsona
0: ee
1: jale go re tlame ka nako e nngwe re le basietse ba tc gore re sekasekane le tsena tsa dipolotiki jale
0: ee
1: jale o tla utlwa maleme a rona ehlile a gagagana mono fela he ke gona moo ge e tlamee gore re tshware ka thatanyana nadetapelo kobetse batho ba dipolotiki ba tlameile maoto re tlamea mantso le matsoge re ba kgalemele ga re bana ba bone re bile le naga e ntle ka mokgotlhabeyang e le go selemo sa 1993 naga ya rona pele go bomme mahadi phamotse e ne le ntlentlentlentle bomme mahadi phamotse ba ile ba tlhomphiwa ke puso ya pele go 1993 ga ba tla mo puso eno ya reka mafofane ya etsa malwala ya etsa dibanka kore botle bo jalo ya etsa dibagapane di emagale ya tlatsa UAT bua ka manyolo mo Lesotho mo ya tlatsa ditogo gotlhe Lesotho mona tse ne di bokelela dipeoma Lesotho lena kaofela galo boteng ba mme mahadi phamotle ya ba mmadimadi go naga ena ya Lesotho ya bathwako ya batshapa mme mahadi phamotse makongrese aabo ke a re busa ena e ampa ba bommadimabe ba gore makongrese aabo a ratwang ke mme mahadi phamotse fela ntho e ileng ya bonagala kore makongrese ano a gagabo a ne a sa batle mme mahadi phamotse ntse utlwa gona a kereng date tapelo
0: eya date
1: makongrese a gabo mme mahadi phamotse a ke a bontsha letlhoyo le tsebileng go mme mahadi phamotse ba ile ba maganela fela le gore a kgethwe ke batho ba gabo kwana tlasa folaga ena e ntlha ya makongrese e moetapelo wa bona e leng moetapelo wa gae ntsa le teng mona ke matekane ya Samuel Ntsukwane Matekane ke re letsatsing yona le leo makongrese ona a ne a ntsa ga ke ma-UAT ela ntatedebs re tloa 1993 go ntse o changea dikipa se di le perese tsatsing ena keno ka mme mahadi a ke tsebena a diwang ba bua dintho tsena ntho tsena tsa gore re ya re share maparamente boikakabelo ga ba tswa dikgethong ba tswa bua lesano he ke re ga se borena tshosane ebile o kenya ntho e nepaetseng gore ka molao megwanto hei maponesa hei ke molao ofeng o a reng re jagise batho ba ba re thesang boikakabelolo ka bona ena le boetapelo wa gae wa UAT mme mahadi phamotse ga maponesa a lela ka go maponesa a gana ka go molaong go na wa megwanto molao wa megwanto o teng re bua ka constitution mme mahadi phamotse o sa entseng ka ga paramente ka moo e re molao re tla mo jagisa ena ga a sa re thetsike le bo botlhontheng Ntsukwane Matekane
0: o tlakileng date ke a lebo
1: go na leng a re mme mahadi sa entse ka ga paramente ka moo go batalatsa mabala gore re tlhe re ba jagise batho ba tsentsaganyanyana bana ba di politiki
0: ke le bile
1: ka me a hore ke tsini ya parliament mo o go tsie ngakanyana ya mafu a hlo a kelelo ke ke le sheleng go na batho ba ba kenang ka mono ka parliament ka tsene le ba re selang ga ne ka ha khota go na di sheletse e ska ba ba dale botata ba go ha o sebetse khote ene tsa bo
0: o hlakile ntate ke le bile a ho tangi ntate
1: mo le mo bo bedenyana fela ba ka go mella dipala tsa bona ba go mella dipontho tsa bona mono go ba go di bua go
0: ntla ha o hlakile ntate
1: ke se se na le mo sebetse go mong a
0: tangi ntla ha o hlakile ntate
1: go la phofu le o tlile go congress ke sa na le mo sebetse go mong a
0: ke le bile ntate ke le bile ntate
1: le a go duba go ye
0: tangi
1: le a go duba ma
0: tsho la mo ya ntate tsho la mo
1: e re tenne ke le ye
0: tangi mamidi nomoro ke 2121 9956 kapa plus 2665 9956 kamana ka WhatsApp ihle ho ntsona le botlhatanyana ka mono ntsona le botlhatanyana ka mono ha re ke re sebediseng jalo mehala ena ha re ke re sebediseng mehala mamidi dumela
2: hello
0: khotso ndati
2: ke sello
0: ndati e phello
2: ya ndati
0: e ya ndati
2: ka le fa se bo pa ntena ya election manifesto. Hey. It is never translated into reality. Kinto ebuwe anfela. Hao mzo uiketa. Hao soka uketa uche naka mmusu. Hao leka akasuo leka akamusu. Huna lente iyo kabu ya nabaya unabaya. Ika ya utlamanga. Hao su teta batu leka akapusu. Yemipu hao mzo ipuyela ula strate mkwana. But then it's never translated into reality, which is that.
0: Hey, and that. What's that?
2: Thank you, and that.
0: Thank you. Mamidi nomoro ke 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsona nomoro tse o ka di sebedisang ke tlo boela hape ke khutlela ho ntate ntate Tshosane atla kene ho tsona fela he ha re ke re tswele pele re nke mamidi kwana mamidi dumela
3: o kha
0: me o go phamiseleng tso ha nyenyane fela
3: wa nkutswa
0: e ke o hlakile jwa me maboka e ke le kanyane
3: oh
0: e senda dipelo tapelo le kanyane e ya me o ka tsela pele
3: e
0: ke
3: ke le
0: mo le ha mo ka e
3: ya a foke ni sa ke a ntwa bua aka le tsepagamente e ya ha e a le ntse go yone le ma ha di a di mo fa ba ke ba buile tsena ha se ba buile le ha yo se ka se tsine le malwana o se ke tla go se ba bone se ga botela mo sho mo tlo na institution e a go ha ba tlo na ga tsetsa
0: thank you o hlakile mme ke ka bokhutshwanyane ka mogwele ngo o ibeile ka teng potso ya high kwano nomoro ke 2121 9956 kapa plus 2665 9956 plus 2665 9956 ke di nomoro tse leng ho re le wena he o ka kena kwano mona re ke re utlwa maikutlo ha o ditabeng tsena ba me di dumela ba me di khotso
4: state
0: ngono
4: ke ho matisetsa sen ratelang
0: ngono matisetso
4: ya u ka go ntotlela hanne
0: hanne a holong gone ka bona o phetsiwa
4: hai ke ntse ke tshela motho mo di mo ka bona bona ba di botlolo
0: hanyana hanyane ngono bo phela bontsi bo ya
4: hanyana hanyane le ga tolaka
0: eke
4: e ka nete ntate o ntse bua hanne o ntse bua hanne ka nete a na bua hanne fela nna le nna ke batla ho tshwana le batho ba keng ka mono ha ha se ke ra sheba hore ntate matekane ka ga ka ba etsa tsena ge shebe gore bo ntate matekane gore go tloa ka kgekgethane a tulo se seng watshwa go ya nang le ditho batho ba ga ba kopane jalo ka ga ba kopana ga ba batla tšhelete ya matšhaba e be ba inama ka ditlhoo ba sebetsa ka thata bosulo motsheare dihoteleng mona ba kopane ba tubana ona ba le tsena re se re hlapule re se re hlalefile ha re na hore ke se manyane a yente re kgetha batho ba rona ka ho rata batho ba rona ha ba kopanye di soho ba bona hore ntho tse sentse ba lla ka tsona ba ya dieta tsona ntotsetsa go motho ha a itse ke tla itsa ke be haipe ha ba etse melao tsela bo holo ba dintho ba ke ba kopanele dintho tsena ba se ba ga ke go hubusa nyeo ha ha re ba etse ka tshetsa bona ba kopane ka tshetsena ya gona jalo ka ba hlaha ka pagamenteng ka mono motho a itsa ntlhata maiso ba ke ba etse ntlhata maiso ba tswagane ka matsogo a tseba mo re tlisitswe ke basotho ha ona motho a itlisitseng re tlisitswe ke basotho ne ha re tlisitswe ke basotho re tletse o tla ba sebeletsa ga ba ka ba batloa go rona mane ba ntse ba re ga e banyaneneng le ke kelang kgetha ga ke na go etsa ke tla dula fela ke gola ba itse ke lo etsa ke ga ke re bone ba ketisa le gona ba seke ba ketiletsa gore re ba bone ba ketiletsa gore taba di etsagale ba tshwarane ka matso ba tlwele go supana e ga batho ba tla moo sealemoeng ebe motho a tshwanetse go bua ditaba tsa botlhokwa a tsheetse phati ya gae a some ye nngwe ga a jwetse monga gae a re mongata ka nnete ga ke le moo ke re le wena a ko tshwarene le ba bang ka matso le ke leitse naga pele basotho ba tele a tse wa sekape ke a leboa wena ga tolata
0: ke leboile a golong kgono
4: tanke mogatiwa
0: tanke mamedi dumela mamedi dumela
5: Dadwaga Khoso.
0: Khoso ndati masilo.
5: Dadwaga.
0: Eke.
5: Ke mame zentate. Yale ke mamela hatha la dabazai. Yala loko ri tsadi tso. Yale ke ne ke batla u kisi ya gona. Ika u akabala sa kisa gona. Ke ne a di bona ja mo domu. Ka bo yemo dimito go beha. Yale ke ndiwe fela di loko ri tsapela ha sa boni tsona. Una di bona jang o tswa tsalonya engwe go ya eng
0: a go ipetha hape ntate masilo
5: ndatwaga
0: e joko pa go ipetha hape mo gona a hlalose go kae
5: e ke re tabenzae ha kala a hlakisa mebuso
0: e
5: we logo di tse fela a sa hlakise go na hante sebeso mo tomo wa pele ho go ne jang wa bobedi wa bona o tla o hlasa maungwa go di tsiwa ka ke bo tswa ka a ne nge re ka utswa ntse ona ona ya ka
0: o a ka le me buso ya e be ska leng ho na wa pele lo latelang na wila na ba jwang
5: e go ha ka lo fela ne ke tla utswa mo tsong ona ka ba le ntha ya e tsipa empa ha o ntse fela ka me bi fe tsene ya ba ho na ho fela ho na ha o tlhaki
0: okay
5: ya la ba jo a le ke mo ne ka di me di melana le ye ke tla ba ntse pedi ke mona mo ke la ka upa a bua ka mehanto ya makala ya dimelana le ya bo be di ka upa a bua mona ma paramente ke dimelana le ena ba ne ma paramente lona ana le go la tla fela ke le ka nete ha ya a ile ya le se ba re ba mo rao di tabe ka pa bona go sopa di taba tsa bona tsa secha ka tsa ba ntse ba re tsela ba ye ba hutsa ke tla ba mo
0: ka nnete ke
5: bone
0: tsaba tsa ile ntse di mmalwa ka nnete ya le go wa ke hona ntate wa ke lo bile a holo ke lo bile pele re fitla man horeng ya bo le shume horeng ya le shume ke ona melo go tla hlegile be gutlo hona teng lenala re fata makwatsi ke tla gutlela ho yena a hlalosetsena tsedintsa a dintla tseo le hlalosang ha jwale a lokela gore a tla tibise kepi go tsona kapa ke a tlhalose gore na ba bolela eng e le UAT nomoro ke 2121 9956 kapa +26 5 9956 +26 6 5 9956 tsane tsa WhatsApp go di tloela hanyenyane fela bakeng sa kajeno fela go na le bothatanyana kwano bo re tlang go bolokisa bolokisa ere re tleretse tsena hanyane fela re tleretse tsena ke tla tswela pele gore ke tlonka ke tlotla ke tswe ke nka mehala ya hao re boela hape re gutlela jelo ho ntate Tshosane kwano re tla boela gutlela ntate Tshosane a tla kene jelo ho tsena tse tse

0: re tshware hanyane ha re tshware hanyane re tla gutlela ho yona re tshware hona mono re tshware hona mono re tla gutlela ho yona jwang ka po jwang mamedi dumela
1: e ya la dile kanya
0: ndati mo nalle
1: e ya ke tla di komola le ka tsinga
0: e ke
1: mai ha ile ma parlamente ya na bo parlamente ya mbebe
0: e
1: ya le tshimele motho mo aya tsana kaofe ikile ba ba ya lofa ba fitisa molae ntho melao yesinang modimo ka hare a tsema batho ba mme ba ka ba fitisang molao wa botanyula go banna ba ba ba ba nyalane ile banna basadi ba ba ba ba nyalane le basadi
0: na wile wa feta molao o na wile wa feta
1: ha o ka wa feta fela ha ke rona wa tekwa ka mo
0: e
1: ka paga mentse ka mo le bile o ka itswa ke batho ba bomme
0: e ya ndat
1: mo ba ke di lentsela tshelete hona le melao mo nana e mo le mongwa ba na ba basotho mana wa ba ile ha ke ba ile tsholo lo ka jwa lo ka bo ka ntho ka makwenya le sotho mo motho a ipolaela motho fela a tswa go tla tswa ka di sa go matsatsi a 14
0: mm
1: e dire e tswa le go tleng le phami ka le bona ha ba no ba no fa tlo go ro ha a ga di dipotso le ga o thuetswa di ba yete abo ha yo ya le moya ke tsone tse mo buelela ha mo ho le bahlanka ba se tshaba se tshaba se a se ke tsala ka nkeng a ke ke ja de bu
0: ke le buile ndate molalle tangi mamedi metso sona jo le shume le metso me di pele re fitla man horeng ya le shume horeng ya le shume re tla tswa re itahle ka kwano ka dipapusing tsa gaso fela he re re tsena pele re khutlela jo le ho yena ndate ndate tsusane mamedi dumela
2: ndate tapelo
0: ndate
2: ke yenda demolo data hape o fela ntjotse ba hore batho ba re busang di ma congress ntle pele hle o go bua nne tena demodi wa tsiba go batho re busa di ma congress
0: na ke bu a ke botsa nna ditata
2: e ya o dulele ha go bua bona o botsa re busa di ma congress wa utlwa
0: eh
2: e ntate matikane ke le congress le me mahadi phamotse ke le congress
0: na ba ile ba ithlalosa ile ma congress
2: a gutwe
0: ba ile ba ithlalosa ile ma congress
2: a ke hlalosetse ke a ke ke a huta
0: ene ke rena bona ba ile ba ithlalosa ba le ile ma congress ka pa ka mo go bona ditaba diketso tsa bona ka po o bane mo kae
2: ke ma ke tsiba me mahadi phamotse ke a mo tsiba la a ntse le letona la di NN la congress ke a tseba hore ntate monyane moleleki a nako a ne ntse le letona la natural resources ya go isa semtsokwane matekane ke tseba sekgamane ya ne a tsamaisa parliament tsa ting yona lena ke a mo tseba hore o na contest o na batla ho ba moetapele wa Potswana ba gamisane le go le mathibedi mokgotsi wa mohlola ya tseba go sekhamane ne di GS na go itirele bo I know them more
0: okay e sa ke
2: ba tsiba ka ofela ha bona so ke a huta ke di hle ke tame go hona ke ke tene di teng tsa ntate spiri motanyane ke ngwele buka ke gute bana ba tla go hona ma ha di phamotse ke mang
0: eh
2: wa Uganda so ke bo thata ke bua nne tanda de mo go tlamea ngo ge ga bo tekole ke na le e tshutla ho go hlaba o ntse mo ya no ke na se pula se botseo e a o ye ntse ona se pula se botseo o fihlile tele tsa tsinela ha se na tlhoko ya e ke na le mo se tsho di jang bo mme ma ha di phamotse bo ntate matekane bo ntate ma congress le nne nna ha lo ka 2022 ne re buisana re lena ha go se ke ga khetha batho ba no bomema ha di phamotse tsa tsinne na ba ukwega ba re tlela ka ditshiki re nyana tentseng ba no ka ntheshi yo na ha ya go na ha ena difofane wena ntate tshosane in the Mahadi Pamuti. I can only for finding the supermoon. In a high loom, a fellow who paid me. Nahona, a cowis for the thing, or internal goody cowis for the thing. I a cow, in thing, yes, I said, I a fat. I am a kailum. Woman Mahadi Pamuti about a lemon.
0: Thank
2: you. I can not bang, but he knew it. He knew it in Mahadi Pamuti. When I was like, look at the big comb, ka ba etapele bana ba lo ba nana ngo ge bana ba bo ha ka bana ba runa ke dijetse nge ke le madi
0: tate tata tla ke le ndate
2: bana ba bona shono ka le baka la bomme ma ha di phamotse le nana ngo le kaka le ka tla bua ka go ka bona o na mo
0: la nana ngo ka tla ke le o sentse o pheta di fela ndate sentse o pheta di fela ke le buile ke le buile
2: ha le ga di tlhole ba tswa sela di tlhole ke dijetse
0: thank you thank you Mamedi ke maikutlo a hae e re renke mamedi mo ngote mo halengkwano mamedi dumela
3: fa ha u itse wa kwala skate a ke wili na kwe telele bana ke batla ke pita ke fitse ba ba ke ne ke re shela ntate jwa lo ka kitonka bua hantle kana ko ngwa ke re tsaya be le bana e re le ditlolo tsa rona ka boditlolana tsa go ha ba tsala mo ga o kwana ha ba tsebe le thoka o rena mohlomong le sothunele le jwa le batho bana ba ba kgethang ga ba ba jwetse gore na lesotho rona ntse re golane le lejwang kapo bo mma rona le botata rona ne ba re petela gore be le le jwang ka nnete batho bana nna ke ntse ke tisa gore batho ba ga ba tshwarane ka matsogo kao fela ga bona ba etse melao e tileng yo rona ge ka kere re tšhe koo ba seke ba re ntho di a etsagala fela ga ba etse jwang ebe le bana bana ba rona ba latlhega ba tlo ba buelela fela ka ntho tse ba tsebang gore di ne ntse di diteng gona le retseye ga ba ka ba thulana ka moo ba etsa melao ba tuela ntho tse tsengata gore motho a tla tseba o tsitsa ga ke re ke tla tswa ka mola ka phating ela ke etsa o eo bane ke re etsa ke gore ga e be ke sena monyetla a kore ga ba ke ba etse molao wa gore ga o se o sa kgotsofale ke BNP sia di voutu tsa DNP a neng a o tlatlhamaya ke ene o ye mane o lo kala le bane gantle o ba jwetse ga e ba o kgotsofale ka divoutu tsa RST ga e ba o kgotsofale ka bo ntate mapefela tswa ga ka mono o siele ntate mapefela a se ka sala ka tulo tse le senganana le tse lesome ebe le a tswa le le nine le mosia ka lese leseng ba seng ba sa batleng ntate mapefela ga ba tle ba mo jwetse gore jale ga re etsetse ga resign go kene ba ba tlatlhamang ga ba etse melao eno banene yona e kare ne ntse le teng thong tsena tsa bona ke ne tse ba di bua tse ba sa batleng go di tlhaisa motho a se ka ba tshela ka diboutu tsa batho ba bangwe ya ba batho ba setse ba kwatile ga o kene motho a tla sebeletsa na ga jale jalo ba tla tshwarana ka matswa o tseba gore ga ntho ena ke sa e kgotsofalele ke tshwanetse go jetsa batho bana gore ke tshwanetse go tswa le mona go gonepagane ge mmone ga a tswa gore ga a kgotsofale e seng a e re motlhomong ga ke kgethe mona ga e so number 33 ke re a ke tla kena phating e itseng ba tla nkgetha ke le moo ebe gangang ke se ke tswa ka diboutu tseng tsa bona keno ga ba tswe ka paramenteng batho bana ba sekene ba kena ka diboutu tsa batho ba tswa ba tle ba tsebo go etsa melao ba tsebo gore ntho e na le tsena ga e kgotsofatse setšhaba ke tshwanetse go tisa ka thata mona mo ke leng teng mona mo tšhaba seng kgethetseng teng gore ke tlo etsa melao gona teng o tlobe le bosu bo monate o sa tswa o ye kerekeng a monate ga e ba ga o theele ke a leboa
0: ke leboile agolong gono le wena bosu bo monate
3: thank you that
0: thank you Mamedi dumela ka phetela jwa. Mamedi dumela? Mme. Mme maboka. Hey yam.
4: Otswa. Ntate. Ke ntse ke go manka ke ha pe a toga. A jwe tene mahadi. Ba ke ba tswela ho rekisa na. Mohlala. Nesi. Nesi ana ntse tshwa ka ga tsina ha rena go ne. Aga mo laisha sagani ke holo sala ntle ga sa itse di ya ga sa ge ya ga sa jing ka yo
0: iem
4: wa na na ja bana ba go ne ke bana ntse ba matha mane ya go ka bogwa ba lele mo ba ga mba se se metsi ya bona mo ga ba lele ke se ga ke sa ma se ke a go pa sente ke a ka bona na o ge tsa jwa
0: ke le buile me maboka
4: e
0: Tanji. Tanji. Mamedi re saletso ke metsotso e mene fela re saletso ke metsotso e mene fela pele re fihla mane horeng ya leshome ho ga leshome re a tswa ga tsamae re ketle ke la tentati tsusane kwano atla di akagetse re kwale e hlile nako ya rona e se fedile ka kwano nako ya rona e fedile ha ile tsena hlile ha isale nako ya rona e fedile kwa kwano nako ya rona e fedile re ketse tsena ntho tsa ka ditsebo hore di tsamae hantle kwano ntho tsa ka ditsebo hore di tsamae hantle kwano ka jole e sebile le e meraro pele re fihla mane horeng ya leshome mametse re fata makwatsi kwano tshebeletsong ya PCFM fela he le se le batla letsofetse haholo ha re tse tjena ka motsotso fela a tlo phethela ka motsotso.